0: EXKI.
1: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maaya daayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abiyan, September 23, 2026, last full week sa siningabulan. So bag-o lang man nagsugod ang Burr month, no, kag tapos naman ang bulan sang September, na kita sa ulihi nga semana sang siningabulan. Son mana pasulod naman kita sa Oktubre. Dati kadasig sa mga inadlaw. Hello kag happy listening lang sa aton mga early tuners. Good day sa iyo, Mami Presi, dyan sa Cavite. Hello manda kay Jafet. Welcome there sa DXKEI. Thank you for connecting through our program. Pinapay sang kabuhi, temprano kagina. Hello sa Dolana family. Always man nakatutok. Aton mga friends dira sa Banga, Sis Lenny, Sis Bevelyn, sa Funticha, Baba Silahos family. And kay Sis Renea, sa Bautista Alvarez family, Brother John Paul Barrientos family, Kuya June Manalo family, Nanay Delia sa Tomas family. Shout out manda kay Tatay Erning, always man gapamati dira sa Barrio 5. Amo mandara Sanday, Sis Inday kag Brother Van and mga taga Bon Kicks. Hello mandara kay Kuya June kag Ate Edna, Dimasuay family sa may Sentrala. Mami Diding kag Daddy Jesse dira sa may Lambuntong, amuman kanday Auntie Vilma, Nanay Linda, Tatay Magni dira sa may Barrio. Sa Sinaon family man kay Nanay Helenda. Hello kay Brother Rick Mendoza, blessed day dira sa inyo Brother Rick. Blessed Wednesday liwat kay Mami Presi. Namiyaw man gyapon da sa Shepherd's Call nga program takagina. Kay Beth sa Orbita, Yukogko, Kagplaga family. Kay Ate Beatrice sa Consad family. Always na sila nagatutok dali sa aton mga programa. Okay naman sa aton nga balitaan. Again, updan man kita dira ni Brother Jacob. And shout out da sa imo sa Thailand. And kay Sis Eileen sa Balintongog family. Always man katutok diri sa aton. Feel free man mag-connect dira sa aton nga programa Oras na Pilipinas. Sino na ang present? Ang pinakauna si Mami Presi Japon. Na ulit attendance niyo Mami Presi dari sa ONP. Tagaan taligwa anay, no, ang aton unang segment diri kita sa aton pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

14 minutos, makaligad ang alas 8. Sabi ni Mami Presi ng message dito. Blessed Wednesday morning. Blessings to you all. Pasama po sa panalangin ng kagalingan para sa Mama Euphorcina Presi Angeles Bernardino. 68 years old. May sakit po sa puso at diabetic. Salamat po sa panalangin. God bless you always. I think anak ni Mami Presi ning nag-message sa aton, no? That is programa. Padayon nato ni-include sa prayer, no, si Mami Presi. Lakas po kayo, Mami Presi. Purihin ang banal na salita ng Panginoong Diyos Amang nasa langit. Amen. Praise God. Thank you, Gid, sa pag-message dari sa Amon. Always. Hello man kay Brother Johnny sa Pasakyan Hilario family. Kaya Brother Francisco and Espiritu family, Sis Charlita sa Pagaran family, mga COG friends naton dira. Good morning da sa inyo. Kanday Ate Hazel, ay Ate Michi, ay Pastora Gina, yan kay John D. dira sa Jensen, and liwat kay Sis Ai. Sa aton pagpadayon, ari ang aton nga mga public service announcement. Dulong ni Miga Jen ang aton na action line.

0: Action Live.
1: Ang city government sang Coronadal may aras ang road closure alert. Temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa portion San Jensen Drive National Highway sa tubangan sang City Hall Grounds padulong sa The Farm at Carpenter Hill. Ini siya inline sa paghiwaton ng Regional Development Council Week Community Run 2026. Sa Setyembre 23, halin alas 5 sang hapon, tub-tub alas 7:30 sang gabi.
0: Action Live.
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa September 23, maapektuhan ang feeder 43, particular dira sa Banuasang Norala, portion sang Barangay Poblacion, Barangay Kibid, portion sang Barangay BS Aquino, Barangay Dumagil, Barangay Simsiman, Barangay Matapol, Barangay

0: Apus, Barangay Liberty, kag Barangay San Jose from 8 a.m. to 12 noon. Maapektuhan man ang coverage area sang Kandihay, South Silibas, kag Lamcot, kag Malaya sang Banga from 9 a.m. to 4 p.m. Sa September 24, from 8 a.m. to 12 noon, ang maapektuhan feeder 14-2, particular ang Banwas ang Surala, portion sang Barangay Lamsugod, majority sang Barangay Lambuntong, Barangay Lamyan. Maapektuhan man ang Banwasang Banga, partikular ang Barangay Drilon, portions ang Barangay Lamba, Barangay Lambingi, Barangay Lamapos, Barangay Lampari, kag Barangay Lamsalume. Maapektuhan man ang Banwasang Tiboli, partikular ang Barangay Lambangan, Barangay Datalbab, Barangay Talupo, Barangay Lambuling, Barangay Lamhako, kag portions sang Sinolon. Ang rason, may aras ang Barangay Line Clearing Plan implementation. Sa September 27, 2026, from 7 a.m. to 4 p.m. Sunday, ang maapektuhan bugos nga area sang Socotec 1. Ang rason, may aras ang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
1: Action! Line!
0: Ang Central Philippine University may aras ang schedule nga CPU College Aptitude Test o CPU-CAT for incoming first-year college students for school year 2027 to 2028. Dira sa Coronadel National Comprehensive High School, Dr. Jose Rizal Street, Zone 1, Coronadel City, sa September 26 from 8 a.m. to 1 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo bisitahon ang FB page Central Philippine University CPU or i-text ang number 0908-788-5323.
1: Action! Line!
0: Ang Hegay Philippine South Cotabato Chapter nag-aimbita sa tanan nga mga alumni sa 3rd General Assembly with the theme Legacy of Faith. Ang speaker si Miss Miriam Kiambao Roberto sa October 4 from 5 p.m. to 9 p.m. sa Habi Hotel, Coronadel City. Para magpa-register, pwede nyo bisitahon ang FB page Philippine Hegay Institute Alumni Association South Cotabato Chapter.
1: Action! Line!
0: In line sa 26th Charter Anniversary and Negosyo Festival, may aras ang Financial and Business Literacy Seminar in partnership of the City Government of Coronadal with GCash. Sa October 6, 2026, dira sa KCC Convention and Event Center, 4th floor KCC Mall of Marbel, City of Coronadal.
1: Action! Line!
0: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may aras ang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. system. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Live!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Live!
0: Luyag mo ba lang ang Mangintesta Scholar? May aras ang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action! Live!
0: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
1: Action! Live!
0: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-aawhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 2027 to Batch 2028. Inisya ng Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
1: Action. Line.
0: Ang DOH Center for Health Development Sauk Surgeon Region nagaawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
1: Action Line.
0: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAN certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, SCAN certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
1: Action Line.
0: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sa application sa November 7, kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
1: Action Line.
2: Madamo ang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 8:31 ang aton takna abiyan, dari kita sa aton nga talakayan portion. Kag sa subong ation ang aton nga makaupod is ang Regional Information Office, Regional Information Officer, no, sang PNP Region 12, si Police Colonel Risa Hernaez, para idulong sa aton ang mga impormasyon, may kaangtanan sining mga nagakalatabo subong, no, diri sa aton nga rehiyon. Welcome diri sa ONP, Ma'am Risa.
1: Yes po, magandang umaga po, lalo-lalo na doon sa mga taga-subaybay po natin sa programa. Magandang umaga din po.
0: Mm-mm. Ma'am Risa, balanta kung ano ang ginakabalakaan subong sang aton mga ginikanan, no? Even sa mga estudyante. Para sa aton mga tigpalamati, ano ba ang dapat himuon, no, sang aton mga students, ginikanan, kung may mga mabasa sila dira ng mga online threat, no? Ano ang pinakauna nga tika nga dapat himuon nila?
1: Opo, yun nga po, alam naman natin na sana ba ito.
0: Hello, Ma'am Risa. Hindi po masyado clear po ang ating ano sound sa kabilang linya, no, so try naton tawagan liwat si Ma'am Risa kay ya utod-utod ang iyang ano tingog as much as possible. Inatinguhaan naton nga maklaro nung dulong sa inyo ang impormasyon. Try naton tawagan liwat, no, si Ma'am Risa. Ma'am Risa. So ang topic naton subong, may kaangtanan, no, sa aming mga nagkatabo ng mga kaalarma nga mga threat online, ano ang dapat naton nga himuon sini bilang aton nga response. Okay, check naton kung okay na sa piyak linya, no, si Ma'am Risa. Ma'am Risa, ano po ang dapat gawin ng ating mga kabataan o mga estudyante, maging mga magulang kapag merong online threat? Anong first step na dapat gawin?
1: Opo, unang-una po, alam naman natin na binigyan diin ng Secretary Molya yung i-address natin yung children's exposure to harmful online content.
0: Mm-mm.
1: So may pinakamalaking bahagi yung ating mga parents dito, kasi this is something that requires attention from parents, schools, government agencies, and the community. So unang-una, yung parents natin, ang may pinakamalaking role. Kailangan alam nila kung kanilang mga nakikita, lalong-lalo na sa ginagawa ng kanilang mga anak, ano yung napapanood at ginagawa online, and they should be ready to intervene kapag may concerning behavior or content. So, si parents mismo, ang unang nakakaalam dapat kung ano yung ginagawa ng kanilang mga anak. And then, kasama na po yung strengthening natin sa mga school security. So, patuloy din po yung pinapalakas ang police visibility and coordination with schools, no? So, ang kapulisan po natin ay tinitingnan yung mga pangyayari at safety assessment para ma-identify at ma-address ang possible vulnerabilities. So, this is not only with our children, but this is the whole of community approach. So hindi lang responsibilidad ng police o ng teacher ang safety ng kundi pati yung coordination natin doon sa mga parents, LGU, DSWD, and of course the community, para mas maagap ang prevention and intervention natin.
0: Mm-mm.
1: So, yun nga ang tinitingnan natin. Unang-una talaga, malaking bahagi yung role ng parents po natin.
0: Mm-mm.
1: With regards to this. And then, yung kapulisan natin, meron po tayong ginagawa na pumapasok po tayo sa mga school at nagkakandak po ng mga lectures. At kasi natin sa mga kabataan kung saan sila pupunta kung if ever may mapansin sila. So unang-una pag ganung incident dito tulad nung na-experience na po no na nagkwento na siya sa kanyang kaklase o sa kanyang barkada, agad-agad dapat magsabi kahit sabihin pa natin na biro lang yung sinasabi niya. Dapat magsabi na sa teacher para si teacher magsabi sa principal at makidulog na rin sa ating kapulisan. Pwede rin automatic yung mga kabataan tatawag agad sa 911 pag may mga napapansin na sila nakakaiba. So malaking tulong yun pag bawat isa ay nagtutulungan para mapadali po at maagap po natin matugunan kung ano yung pangangailangan ng bawat isa.
0: So wag nating i-take na simple joke lang ang mga ganitong bagay, no? Kasi sabi nila,
1: yes po,
0: akala nila joke lang.
1: Yes po, yun po talaga ang ano, kasi kung tutuusin, kung mapapansin natin doon sa mga messages na kapag niya din yung ibang bata, yung ibang estudyante, August pa, nagkaroon na ng mga information. Kung nasabi sana ito sa kinauukulan o kahit sa teacher, o kung may isa mang estudyante na nagsabi na, ay, nag-joke itong si ganito ba, sinabi niya na ganito, at kumalat yung information, baka naagapan pa po natin yung pangyayari. Tulad ngayon, ang dami na po tayong na-rescue na mga kabataan sa iba't ibang school dito sa Region 12. So, for the month of July 2026, ito yung pag-start ng pangyayari doon sa Tacloban. At nag-monitor na din po yung kapulisan natin with regards to the online threat. So hanggang September po, may pala po tayong mga 14 na schools na targeted natin na nagkaroon ng mga online threats. At may na-rescue tayo na 9. At out of that, 5 pa po yung hindi natin na-rescue. Ibig sabihin, hindi pa po natin na-locate kung saan talaga yung location itong mga, yung itong 5 ito. So patuloy pa po yung investigation. Kapulisan, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa cybercrime group, sa CIDG, para matugunan po ito. At nagdagdag na din po tayo ng mga personal natin na kung pwedeng mag cyber patrolling. So at least doon pa lang, pag may nakikita na pong mga unusual na mga post, pwede po kagad idulog natin sa kapulisan para magkaroon po ng investigation. Yan po ang hinihingi nating tulong sa community na kung meron din po silang napansin, pwede po nila kagad isumbong sa kapulisan natin. Huwag po nilang i-share yung mga unverified information. Mas maganda na idulog agad nila sa kapulisan o tumawag po sila ng 911 tapos sabihin nila na meron po kaming napansin na post ni ganito. Kasi agad-agad po ay hahanapin po natin yung tao na nag-post na yun.
0: So diretso na dapat no sa aton mga otoridad, hindi nga ipalapta pa sa social media ang post nga na kayo makakos pa na sang alarm dugang kabalaka.
1: Yes po, ma'am. Opo.
0: Oo. You mentioned inyong
1: nire-rest. So mas maganda talaga na agad-agad isumbong ka agad nila, ma'am, para matugunan natin at mag-conduct tayo ng investigation with regards to the post kasi para malaman din natin sino ito. Kasi minsan po may nag-post dito galing sa Jensen tapos yung pinopost niya, yung tinatakot niya na school ay sa North Cotabato, mga noon. So, talagang magtulungan ang bawat isa kasi hindi lang po ito kaya ng kapulisan natin kundi kasama natin ang community and of course yung LGU, DSWD, lahat na po ng antas po at ahensya ng ating gobyerno.
0: You said, ma'am, ni-rescue natin itong mga kabataang ito. Ano ang danger na meron ngayon sa ating mga kabataan na dapat maging aware ang lahat?
1: Opo, unang-una po sa parents po talaga, alamin talaga nila no yung ginagawa ng mga anak nila, lalong-lalo na pag humahawak ng cellphone. Most probably, alam naman natin na bawat isa may privacy, pero kailangan alamin talaga nila saan connected o sa ano yung mga tinitingnan ng ating mga anak. Meron ba itong grupo? Kasi doon nagsisimula eh. Kung hindi ito mapansin ng mga magulang, malamang na mahirapan po tayo. Kung hindi rin magsusumbong yung mga kaklase o mga kaibigan, mahihirapan po yung natin kasi nagbibase lang po tayo doon sa mga posted, sa mga sumbong at although meron tayong mga cyber crime patroller, pero mahirap, mas maganda pa rin po pag nagtutulungan po tayo. So unang-una sa ating mga magulang, dapat alamin talaga nila yung ginagawa ng kanilang anak. Doon pa lang pagkaka prevention program.
0: Mm-mm. Ano yung mga na discovery ninyo ma'am sa inyong cyber crime na ano noon na group no sa PNP na nag-i-invade ngayon sa ating internet?
1: Opo, actually doon palagi pag may mga investigation tayo, actually ma'am, hindi ko pwedeng i-divulge kung ano yung mga grupo na nakukuha natin kasi yun nga po, patuloy po yung investigation po natin at kaya hinihikayat na lang po natin yung mga magulang na dapat tingnan talaga nila at kung may tududa sila, agad inform yung ating kapulisan at nang masabihan sila kung yung grupo ba na yan ay okay o sa ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin na itong grupo na itong ganun kasi alam naman natin na baka makamper ito ng investigation po natin.
0: Mm-mm. Pero may mga community na talagang nag-i-influence ng hindi maganda sa ating mga kabataan. For awareness lang po ang gusto nating maiparating sa mga parents, ma'am. Not necessarily kung anong grupo, kundi ano yung strategy, ma'am. Ano yung strategy nitong grupo na ito at paano nila tinatarget yung mga bata natin?
1: Actually, may mga site na sinasabi, ma'am, lalo-lalo pag ang motibo ay under ng NP, yung nihilistic extremism na pinapasukan yung ating mga anak. Merong laro, merong mga laro doon. Okay. Meron doon tinuturuan sila, ma'am, kung ano magawa ng tumba, paano humawak ng baril.
0: Naku.
1: Tapos, tinitingnan nila potential ba ang batang ito, ano yung naging problema niya, kausapin niya nila na kunwari ay concern sila, tapos yun na hanggang sa makuha ng loob ng bata, tapos tinitingnan nila kung potential ba, meron bang alam ang bata sa baril maliban sa mga tinuturo online. Mm-hmm. At tinitingnan din nila kung may mga relatives na merong baril, mga ganun po ma'am. So yun yung tingnan din natin. At yun nga ang sinasabi talaga natin, kasama talaga yung ating parents dito. Kasi importante ang information and awareness activities para sa mga parents, teachers, and students. So yun, importante ang online safety. Mm-hmm. Tapos yung paggamit ng social media and recognizing warning signs. Pag may mga nakikita nga po sila, wag na po nilang antayin na magkaroon pa ng insidente bago magbigay ng information. Mm-hmm. So dapat ay early prevention yung gagawin po natin. So lalong-lalo na yung sinasabi ko nga na merong potential, kailangan mag-ingat po sila. Ayusin din po nila, lalong-lalo sa parents, kung mayroon po kayong mga baril, gun owner kayo, ayusin niyo po yung pag-keep ng mga baril kasi nga po hindi natin alam ang mga anak natin o relatives natin ay isa sa mga nakikita na mga grupo. So we want early reporting, early intervention, and early na magkaroon ng actual na incident bago tayo kumilos.
0: Itong nihilistic violent extremism, parang modern terroristic activity, kumbaga ma'am, no? Using
1: yes,
0: the internet.
1: Yes, ito yung ano ma'am, growing security threat na po ito. Kasi ano global na po siya, global security threat. Na yun dito yung mga action ng mga extreme violence. Mm-mm. Yung may mga gratification ng violence and may mga hatred sa society, yun yung mga ano nila, yung mga target nila without a traditional, hindi kasama yung political, social, or mga religious ideology. So yun po ang tinatarget ng nihilistic violent extremism.
0: So, hindi gid paghayaan nga naka-expose sa internet ang aton mga kabataan without guidance, no?
1: Yes po. Yes po, ma'am. Kailangan alam nalaga ng parents kung ano yung mga tinitingnan at nilalaro ng mga kabataan.
0: Kag sino ang mga kaistorya nila dala, no, sa ilang yes, mga po. Social media account.
1: Iyan. Yes po, ma'am. Lalo-lalo na sa Messenger, ma'am. Kasi hindi man siya nagpo-post, pero meron na pala silang mga pag-uusap doon sa mga group chat nila.
0: Yes. So, bantayan, no? Kung ano ang mga unod sang ilang mga mensahe dira, no? Online. I-monitor
1: yes, po, ma'am.
0: No? Hindi pag-pabayaan lang sila. Nung na-expose dira sa social media.
1: Yes,
0: regarding ma'am. Naman, ma'am, kayo daw, every now and then may makita. Kita dira,
1: ma'am. Alamin din parents.
0: Oo. May makita kita sa social media ng mga threatening messages, may mga photos, mga videos, no, nga daw nagapalala pa sang kadlok sang iban, no, nga ang dapat hindi ni i-share. Anong resulta sina pagka sige nato naka-share?
1: Actually, ma'am, yun nga sinasabi natin na kung mayroon silang makita, huwag nilang i-share kasi hindi pa naman yung verified at hindi natin alam gawa-gawa lang. So, mas mabuti na kung i-share nila, ibigay na lang sa kapulisan natin para maimbestigahan ka agad kung ito ba ay verified, totoo. Kasi mayroon mga tao, ma'am, sinasakyan na lang eh. Yung pangyayari.
0: Mm-mm.
1: Opo, sinasakyan na lang kaya nag-create ng panic doon sa mga makakita, lalo na sa mga parents kasi iisipin nila yung anak nila baka isa to sa maging biktima, ganyan. So, pag may makita tayo, ako ma'am personally, pag may makita ako na post na ganyan, nag-screenshot ako, then ibigay ko sa intelligence. Mm. Yun ma'am, yun din ang gagawin natin. Ibigay natin sa kapulisan, si kapulisan o sa 911, pwede po natin isend yun sa mga hotline numbers ng kapulisan na malapit sa atin. Then sila na po ba sa intelligence division po natin at makikita yun ma'am kung saan ay na mga rescued kabataan, di ba? Kasi unang-una na receive yan ng ating mga kapulisan galing na din sa community na nagbigay ng information. So, nagpapasalamat din po tayo doon dahil nga malaking tulong yung community na nagbibigay ng information like that. So, kailangan verified po ang information bago po i-share. So, kung talagang talagang tumulong po, i-screenshot po nila at isend po sa po natin, sa mga hotline numbers po at kami na po bahala kung paano namin maimbisigahan para makonfirm po natin kung totoo po at validated yung kanyang information.
0: Mm-mm. Gaano po kabilis nagre-respond ang ating mga kapulisan, ma'am, kapag mayroong info kayong natatanggap?
1: Pag may information po, like ganyan, idudulog po natin yan sa cybercrime. May mga gadget po sila na ginagamit para mapasok po yung mga online na threat na ganyan. So, hanggang sa malocate po natin yung, yung kung saan yung location ng nag-post at tinatawag natin yung pansin at kung minsan iniimbita natin sa station para makausap bakit siya nag-post ng ganon. Kasi marami na din po tayong nakakausap man. Ma'am, dahil nga diba sabi ko kanina meron tayong na-rescue. So ayon sa kanila, nag-post lang sila kasi gusto lang nilang mapadami yung mga likes and share. Kasi diba automatic, nag-share tayo. Kaya sila, magpo-post sila ng ganun kasi alam nila na yun yung trending ngayon eh. Yun yung nagpa-viral always. So ang iba, lalo na mga bata, gusto nila nga mapadami yung mga followers nila, nagpo-post sila. Para mag-trend lang, para maraming mag-share. So kung maraming mag-share, magdami yung followers nila. Kaya hinihikayat natin yung mga tao na if ever makakita sila, hindi, screenshot nyo, then ibigay sa ating kapulisan at imbestigahan po natin kung totoo o talagang may plano sila. Hindi naman ibig sabihin na binabaliwala natin. Kundi para matigil na din yung assumption ng mga kabataan na ay magpo-post ako nito para magdami yung follower ko, magdami mag-share, magdami magko-comment kasi talaga yan eh. Magko-comment talaga yan, o saan yan? Ganito ganyan. O mag-ingat kayo ganyan tapos itag pa yung mga mga relatives, kakilala, nakagaduot, mga ganon. So, malaking bagay na dapat alam natin kung paano po tayo magreklamo at magbigay ng information. Kaya para matigil po yan, na ay ganun lang pala kadali, mabilis makakuha ng mga followers kasi kailangan ko lang mag-post ng ganito. Kasi yun po yung mga rason ng mga na-rescue natin, ma'am. Nag-post lang daw sila kasi para magdami daw yung likes and share nila. Ganun. So, diba? And that post will create panic to somebody. So, hirap kung ituloy-tuloy pa na ganito. Kaya kung pwede lang nakasuhan yung mga kabataan na gano'n, ay gagawin natin. Kaso, meron po tayong batas. Kaya sinusunod natin, kung pasok sa elemento, pwede tayong mag-file ng case. At yun yung sinusulong ngayon na kung po pwede, anong pwedeng ikaso sa mga ganyan at kung kasali yung mga parents nila na napabayaan or hindi natutukan yung mga anak nila.
0: Mm-mm. So, mga kabataan ha, mga young people, nugay ka muka, share dara sang mga info nga para lang for the likes and the pagdugang ang mga follower ninyo kay makakos na sang alarm kag maka-threaten sa aton iyang nga komunidad, no?
1: Opo. Yes po, ganun po. Kaya magtulungan na lang po, i-screenshot na lang po at i-send po sa ating hotline numbers ng kapulisan. Tumawag din tayo ng 911, pwede na si ganito ay nag-post ng ganito at kahit pangalan lang po makuha natin ay pwede po natin malocation.
0: Kung may nag-post ng threat tapos gin-delete niya man gila yun, matrace pa na gyapon, ma'am? May digital footprint ba na?
1: Yes po, basta na, yes po ma'am, basta may screenshot po tayo kung sino po yun. Pag mayroon po tayong mga
0: So, ang isave mo is atong link, tama ba? Screenshot mo tong link?
1: Kahit screenshot mo na lang po, ma'am.
0: Oo, link.
1: Sabihin sa yung mga, opo, kung anong ni-post niya, tapos kung anong account nung nag-post.
0: Ayan, so magpalapit da yon sa inyo local authorities, no?
1: Yes po, ma'am, opo.
0: Diri sa amon sa Coronadal daw, may may nabasa ko nandira sa may Saravia na aksyonan da ba naton to siya, ma'am, sa Saravia?
1: Yes po, ma'am, basta na send po sa atin, ma'am. Meron nga po tayong mga cyber patroller, ma'am, sinisend yan po, ma'am, at marami na din po yung sa Coronadal at sa ibang mga schools na sakop po ng Region 2. Mm-hmm. Yung dito may bago tayong ma-rescue sa Coronadal, ma'am, at maging dito sa Tupi, kahapon lang po.
0: So paandam gid sa tanan nga hindi magsabay-sabay sa uso kay basi makasuhan kamo sinang ubra ninyo, no? Dapat mangin responsible. Oo. Makasuhan man ng mga admin sinang mga group chat nga na kung sakali mapamatud-an nga wala nila na control ang mga mensahe nga nagalapta sa ilang community.
1: Yes po, ma'am, kasi titingnan natin kung pasok i-file sa kanila, ma'am. Ayun ay magdidepende po sa kaya mas maigi po talaga na idulog sa ating kapulisan para malaman natin kung ano yung pwede ma-file natin na case if ever po na meron tayong ma-secure na mga information.
0: Ano ang pwede nga mangin legal accountability sang isa ka tawo nga nagapalakta?
1: Magdidepende nga po, ma'am, sa ano, ma'am, sa ginawa po nila. Kasi in every action po, merong karampatang elements po yan. So kung pasok doon na elements or kung hindi man talaga na nang gulo lang, pwede tayong mag-file ng unjust fixation. So if only, titingnan natin sa mga special laws kung may i-add pa tayo in relation po doon sa mga ginagawa nila. So, malaking bagay na alam natin yung punot dulo para maidagdag natin ano yung pwede natin ma-file sa kanya maliban doon sa mga light lang na mga cases. So, lalong-lalo na ngayon, may mga special laws na pwede natin ipasok doon. So, yun naman po ay magdepende sa elements at saka sa ginawa nila. So, yun yung basis natin. Kaya di tayo agad makapagbigay, ay ito, makasuhan ka ng ganito. Kasi maraming pwedeng i-file sa kanya at magdepende sa content ng mga ginawa at sa mga ebidensya na makuha natin. Kasi hindi tayo pwedeng magpa-file na kulang yung ebidensya natin. So, ang pinaka-importante po ay matugunan po natin, makapagreklamo tayo kung meron po tayong alam.
0: Ano ang assurance naton, Ma'am Subong, kay ang aton iya nga mga iban nga ginikanan daw hindi na nila pa sudlon ang ila e mga estudyante. Ano ang mga tika nga ginahimo man naton?
1: May mga agreement po tayo sa ed at may mga suggestion din po tayo para mapanatili pa rin po ang peace and order situation inside and outside the school. So yan po ang magde-declare po kasi niyan ang local government natin and of course yung principal in every school. So tayo sa kapulisan naman po ay magpo-provide lang po tayo ng assistance and security.
0: Mag-ano ka mo, ma'am? Butang na ba ang aton PNP sang pulis sa kada eskwelahan?
1: Actually, ma'am, meron po tayong kapulisan sa school. Matagal na po yan na nagdalagay po tayo. Yun nga lang po, from entering the school, then pag-uwian, doon po yung kapulisan natin kasi hindi naman po pwede nga nakababad sila buong araw doon sa lahat ng school at sa dami-dami po ng school dito po sa Region 12 ay hindi po kaya yun ng kapulisan. So kaya dito pupunta sila sa school na to, then sa ibang school naman kasi so, hindi kakayanin na maglagay tayo ng isang tao. Yes po, police visibility lang po sa mga po natin, yung mga BPATs, Barangay Tanos dyan, na train din po para kahit wala yung kapulisan natin, nandyan pa rin yung ating mga force multiplier na handang tumulong po para mapanatili ang safety sa school.
0: Mm-mm. So, sa mga kabataan, kag parents, ma'am, ano ang aton nga palabot nga mensahe regarding sininga mga gakatabo sa aton iyang subong, no, sosyodad?
1: Yes po, sa mga parents, yun nga po sinasabi natin kanina na yung parents po ay may alam nila kung ano yung mga nakikita ang mga anak nila, napapanood ng mga anak nila at ginagawa online. And they should be ready to intervene. Kapag mayroon silang mga nakikita, lalo-lalo na concerning behavior, kailangan po ay mag-intervene na po yung ating mga magulang. And of course, yung mga bata naman din po, although hindi sila kasama sa ganun, wala silang alam sa ganun, pag merong nagkukwento sa kanila, nagsasabi o nagjo-joke, sabihin kaagad nila sa parents nila, sa teacher o sa principal para matugunan po kaagad natin kung ano yung problema. Lahat po ng lalo na sa community, malaking bagay yung pagtutulungan po natin kasi kahit sino po ay pwedeng magsumbong. Meron po tayong 911, yung kapulisan natin sa Pro 12 ay patuloy din pong pinapalakas ang police visibility and coordination with the school. So, we are looking at security assessment para ma-identify at ma-address ang possible vulnerabilities. So, kung may mga kailangan yung ating teachers, principals, magdulog lang po sila sa kapulisan natin at pag-usapan ano yung pwedeng intervention ang gagawin natin if ever.
0: Thank you, good ma'am, sa time nga ginhatag mo sa amon diri sa DXKI. Halong po.
1: Yes po. Maraming salamat din po, ma'am. Good morning.
0: Good morning. Ayun, nakaupod naton ang aton nga Regional Information Officer sang Police Regional Office 12, si Ma'am Risa Hernaez. Alas 9 punto. Amo to ang pahanumdum naton. No, una sa mga ginikanan, i-monitor nyo gidera ang mga aktibidad online sang inyong mga kabataan. Di ka mag-assume nga okay lang siya. Kay amo na masami, no, atong mga insidente bala naton nga na tala, no, particular tong sa Loban, sa Buanga, kag Diriman, no, sa Banga, abis ang ilang ilang mga classmate, okay lang sila, no. So wala man sila sang ano gid, no, na notisyaran nga kunano, no. abi nila joke lang muna bala no. Hindi kita magkumpiyansa. Pag once nga may mga musina nga mga istoryahan na hindi naton pag i-take lightly, no? Consider that already as a threat, no? I-report na dayon naton sa aton mga authorities para may intervention. So you do not know basi may aragin sang naga-impluwensya sa sina nga individual nga abi nga naka istorya siya sing amo sinabi, no? So bantay kita kay online may ara gid sang naga-target sa mga pamatan-on. Naga-target sa ila para inganyuhon sila sining nihilistic violent extremism na ideology. So ginagroom sila, ginatudloan sila sining mga butang ani, ginahiluan ang ila huna-huna. Tudloan sila sang mga evil acts nga ini. So, kag gina-reward sila sa mali nga hinimuan. So, amo nang balantayan naton subong. Mga kabataan naton nga vulnerable amo ang gina-target sang siniya nga grupo. Modern way of extremism ini, no? Pag-terrorism. So, invade sa aton iya nga mga kabataan. Be aware bilang ginikanan, kumusta hada permi ang bata mo kag hindi pagpabay ilang nga nagasigidra ka babad sa internet. Inanay kutob ang aton iya nga pagpangalagad. Importante gid ang aton parental guidance, communication sa aton mga kabataan. Tub sa liwat naton nga pag-updanay sa pag-assist din ni Migodon, Edgar Gajet. Good day. Magabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon na aton nabatian ng Diyos lamang aton pag-asaligan. Nagasunod na ang tingog sang Provincial Health Office.

0: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Ang mabuting balita. Tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayamlawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.

Isang magandang Miyerkules ng umaga sa mga ating mga minamahal na tagapakinig. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyong tinig para sa kalusugan, hatid sa inyo ng Office of the Provincial Health Officer of South Cotabato. Ako si Eldon Hans Cerame, ang inyong Health Education and Promotion Officer, kasama ninyo sa isang makabuluhan, kapakipakinabang at napapanahong talakayan tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Tuwing Miyerkules alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga, ating tinatalakay ang mahalagang usapin tungkol sa kalusugan, nagbibigay ng tama at malinaw na impormasyon at hinihikayat kayong maging mas maalam, mas mapagmatsyag at mas handang harapin ang mga hamon para sa isang mas malusog, aktibo at mas masaganang pamumuhay. Sa oras na ito, binabati natin ang ating mga mapagkakatiwalaang health workers sa iba't ibang barangay health stations, pribado at pampublikong mga ospital, klinika, laboratorio at ating mga katuwang sa mga municipal at city health offices. Isang malaking pagbati at pagkilala rin sa buong team ng Office of the Provincial Health Officer at sa lahat ng ating mga health frontliners sa buong lalawigan ng South Cotabato. At syempre, ang pinakamalaking pasasalamat ay para sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig na patuloy na nakikiisa at sumusubaybay sa tingog sang IPHO. Kaya, manatiling nakatutok dahil ngayong Miyerkules, muli tayong mag-uusap tungkol sa isang mahalagang usapin na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng bawat pamilya at ng ating buong komunidad.

At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang school-based immunization program o mas kilala natin bilang SBI o Bakuna Eskwela. Kapag narinig natin ang salitang bakuna, maaring iba-iba ang pumapasok sa isip natin. May mga magulang na nagsasabing, baka naman nabakunahan ang anak ko. O minsan nagtatanong, bakit kailangan pang ulitin? Hindi ba sapat na iyong bakunang natatanggap niya noong sanggol pa siya? At mayroon din ng mga ibang nagtatanong, bakit grade 4 girls lang ang binibigyan ng HPV vaccine? Bakit kailangan pa itong ibigay sa bata samantalang bata pa naman siya? Napakahalagang tanong po ang mga iyan. At ngayong araw, isa-isa natin silang sasagutin. Simple, malinaw at batay sa mga rekomendasyon ng Department of Health, Department of Education at World Health Organization. Ang layunin natin ngayon ay hindi lamang sabihin na magpabakuna. Ang layunin natin ay maunawaan kung bakit kailangan ng bakuna, bakit may mga pagkakataong inuulit ang isang bakuna, at bakit may partikular na edad o baitang na tinatarget. Dahil kapag naintindihan natin ang dahilan, mas nagiging maayos ang ating desisyon para sa kalusugan ng ating mga anak. Ngayon, sa ating mga tagapakinig, ano nga ba ang school-based immunization? Ang school-based immunization o SBI ay programa ng Department of Health na isinasagawa katuwang ang Department of Education at mga local government units upang maihatid ang mga kinakailangang bakuna sa mga batang nasa paaralan. Ang kasalukuyang guidelines ng Department of Health kabilang sa pangunahing bakunang ibinibigay sa SBI ang measles rubella o MR, tetanus diphtheria o TD at human papilloma virus o HPV vaccine. Para sa grade 1 at grade 7, ibinibigay ang MR at o measles rubella at tetanus diphtheria o TD, at para naman sa mga grade 4 female students, HPV vaccine ang target. Bakit nga ba sa paaralan? Simple ang isang malaking dahilan. Nasa paaralan ang malaking bahagi ng target population. Sa halip na hintayin na lahat ng magulang ay makapunta sa health center sa magkakaibang araw, ang vaccination services ay inilalapit sa mga batang nasa paaralan. Nakakatulong ito para mas maraming bata ang maabot, at higit sa lahat, ang pagbabakuna ay hindi lamang tungkol sa isang bata. Kasi kapag mas maraming bata ang protektado laban sa vaccine-preventable diseases, nababawasan ang posibilidad ng pagkalat ng mga sakit sa paaralan, tahanan at ating komunidad. Itong dahilan kung bakit mahalaga ang pagtutulungan ng DOH, DepEd, mga local government units, mga health workers, school personnel, teachers at higit sa lahat, mga magulang at guardians. Ngayon, pumunta naman tayo sa isa sa pinakamadalas na tanong ng mga magulang. Bakit kailangan pang bigyan ng MR vaccine ang anak ko kung nabakunahan na siya noong bata pa siya? Oo nga naman, ano? Napakagandang tanong po yan. At dito mahalagang maunawaan ang ibig sabihin ng supplemental immunization. Ang supplemental immunization ay hindi nangangahulugang mali o walang silbi ang mga anumang naunang bakuna. Hindi rin ibig sabihin na hindi gumana ang bakuna. Ang layunin nito ay dagdagan at palakasin ang proteksyon ng populasyon at abutin ng mga batang maaring nananatiling susceptible o hindi sapat ang proteksyon. Ayon sa World Health Organization, kahit may routine immunization program, may mga batang maaring hindi maabot ng routine services, maaring may missed doses, o maaring hindi magkaroon ng sapat na immunity matapos ang unang pagbabakuna. Kaya ginagamit ang supplementary immunization activities upang mapabilis na mabawasan ang bilang ng mga tao o ang mga batang susceptible sa measles at rubella. Isipin natin ito ng ganito. May isang klase, sabihin natin halos lahat ng estudyante ay may raincoat. Pero may ilang raincoat na hindi na isasara ng maayos. May iba namang baka may maliit na butas. May ilan ding hindi natin tiyak kung maayos pa ang proteksyon. Kung darating ang malakas na ulan, mas ligtas kung sisiguraduhin nating sapat ang proteksyon ng buong grupo. Ganon din ang konsepto ng supplemental immunization. Hindi natin ipinapalagay na walang nagawang proteksyon ang naunang bakuna. Ang punto, gusto nating mabawasan hanggat maaari ang bilang ng batang maaaring tamaan at makahawa sa iba.

At dito, gusto kong bigyang diin ang isang mahalagang mensahe sa mga magulang. Ang karagdagang MR vaccine ay hindi nangangahulugan na nabigo ang unang bakuna. Ang supplemental dose ay isang public health strategy upang dagdagan ang proteksyon at mabawasan ang bilang ng susceptible children. Uulitin ko po, ang supplemental dose ay isang public health strategy upang dagdagan ang proteksyon at mabawasan ang bilang ng susceptible children. May mga pagkakataon na ang isang bata ay maaring hindi nakatanggap ng bakuna, hindi kumpleto ang kanyang vaccination history, o maaring hindi sapat ang immune response pagkatapos ng dating dose. At sa isang mass vaccination activity, mas praktikal at mas ligtas sa public health perspective na maabot ang target group kaysa subukang alamin lamang kung sino ang tunay na susceptible. Ayon din sa World Health Organization materials para sa measles vaccination campaigns, ligtas na mabigyan ng karagdagang measles-containing vaccine ang isang batang dati nang nabakunahan. Kaya kung ang tanong ay, may panganib ba na ma-overdose sa bakuna ang bata dahil nabakunahan na siya? Ang supplemental measles vaccination ay particular na idinisenyo para sa ganitong sitwasyon. At ang Department of Health at World Health Organization ay may mga guidelines para rito. Siyempre, hindi po nawawala yung screening. Meron pa rin pong screening bago bakunahan. May mga health workers na mag-a-assess sa bata. At mahalagang sabihin ng magulang kung may history ng severe allergic reaction o ibang medical condition na kailangang isaalang-alang. Pag-usapan naman natin kung bakit kailangan protektahan ang mga bata laban sa measles at rubella. Ang measles o tigdas, sinabi ko nga kanina, ay hindi lamang simpleng ordinaryong panta lamang. Maaari itong humantong o malubhang komplikasyon gaya ng pneumonia at encephalitis at maaari ring magdulot ng pagkamatay. At dahil napakadaling makahawa ng measles, mabilis itong kumalat kapag maraming susceptible individual sa isang komunidad. Samantala, ang rubella o tinatawag ding German measles ay isa ring vaccine preventable disease. Maaari itong banayad sa ibang tao, pero napakahalaga nito sa public health dahil kung magkaroon ng rubella infection ang isang buntis, maaari itong makaapekto ng malaki sa kanyang dinadala. Kaya ang pagbabakuna laban sa measles at rubella ay hindi lamang proteksyon sa mismong bata. Ito ay bahagi ng proteksyon sa pamilya at komunidad. At kapag pinag-uusapan natin ang pagbabakuna, hindi lamang natin tinatanong, mapoprotektahan ba ang anak ko? Tinatanong din natin, makakatulong ba tayo upang hindi kumalat ang sakit sa iba? Iyan ang diwa ng community protection. Ngayon, napag-usapan natin kanina ang Human Papilloma Virus Vaccine o HPV. Puntahan naman natin, punta tayo sa isa pang bakuna na madalas ay maraming tanong, ang HPV vaccine. Ano nga ba ang HPV? Ang HPV ay nangangahulugang Human Papilloma Virus. May iba't ibang uri ng HPV. Ang ilang uri ay maaaring magdulot ng impeksyon na maaaring humantong sa cancer. At isa sa pinakamahalagang kaugnayan ng HPV ay ang cervical cancer o cancer sa cervix. Ayon sa World Health Organization, higit sa 95% ng cervical cancer cases ay dulot ng sexually transmitted HPV infection. Kaya napakahalaga ng HPV vaccination bilang primary prevention laban sa cervical cancer. At dito natin sasagutin ang napakahalagang tanong. Bakit grade 4 female students? Mga nanay, mga tatay, lolo, lola, mga guardians, maaring unang reaksyon natin, grade 4 pa lamang, bata pa iyan. Opo, tama po kayo, bata pa sila. At iyan mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalagang ibigay ang HPV vaccine sa ganitong edad. Hindi dahil inaasahan ng DOH na ang isang grade 4 female student ay sexually active. Hindi iyon ang mensahe natin. Ang prinsipyo ng HPV vaccination ay mas mabuting maibigay ang proteksyon bago pa pagkaroon ng exposure sa HPV. Ayon sa World Health Organization, ang pangunahing target group para sa HPV vaccination ay mga babae ng edad 9 hanggang 14 na taong gulang o 9 to 14 years old bago pa ang karaniwang magsisimula ng sexual activity. Kaya kapag grade 4 ang target sa school-based program, ang pinag-uusap

usapan natin ay ang edad apat, ang iyang edad at timing ng proteksyon, hindi ang pag-a-assume tungkol sa behavior ng bata. Napakahalaga ng distinction na yun. Ang HPV ay preventive vaccine. Hindi nito ginagamot ang isang HPV infection na may na andun na. Mas epektibo ang preventive vaccination kapag naibigay bago pagkaroon ng HPV exposure. Isipin natin para sa ating mga parents ng isang bata na hindi nakakaharap ng isang partikular na panganib. Kung mayroon tayong bakunang maaring magbigay ng proteksyon bago pa siya ma-expose, mas mainam na maibigay ang proteksyon ng maaga. Parang seatbelt ng sasakyan. Hindi natin isinusuot ang seatbelt dahil inaasahan natin magkaka-aksidente tayo. Sinusuot natin ito bago pa man bumiyahe dahil gusto nating magkaroon ng proteksyon kung sakaling magkaroon ng aksidente. Ganun ang konsepto ng HPV vaccination. Hindi ito nangangahulugan na may inaasahan tayong masamang mangyari sa bata. Ang ibig sabihin ay binibigyan natin ng proteksyon o pinoprotektahan natin siya ngayon para sa kanyang kalusugan sa hinaharap. At bakit cervical cancer ang malaking focus? Dahil ang persistent infection mula sa high-risk HPV types ay maaaring humantong sa precancerous changes at kalaunan ay cervical cancer. Ayon sa WHO, ang HPV vaccination sa mga babaeng edad 9-14 o 9 to 14 years old ay isang mahalagang paraan upang maiwasan ang HPV infection at cervical cancer. Kaya ang isang simpleng bakuna na sa pagkabata ay maaaring magkaroon ng napakahabang benepisyo sa buhay ng isang babae. Bakuna ngayon, proteksyon para sa hinaharap. Iyan ang isa sa pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan ng bawat magulang. May isa pang tanong, bakit nga ba babae lamang sa grade 4 ang target? Sa kasalukuyang SBI implementation sa ating bansa, grade 4 female students ang target ng HPV vaccination. Ito ay nakaugnay sa pangunahing public health goal ng HPV vaccination, ang prevention ng cervical cancer. May mga HPV-related diseases at cancers na maaari ring makaapekto sa lalaki. At sa ibang bansa, may HPV vaccination programs na kasama ang boys o mga kalalakihan. Pero, sa World Health Organization guidance, ang primary target population para sa HPV vaccination programs ay mga babae na may edad 9-14 na taong gulang. Habang ang ibang target populations ay maaaring isa lang alang, depende sa resources, feasibility at country program. Kaya sa ating school-based immunization program, may particular na target group upang maihatid ang vaccination sa population na pangunahing pinagtutuunan ng cervical cancer prevention. Ngayon, baka may magtanong, isang bakuna lang ba ang HPV? Dito, kailangan sundin ang kasalukuyang DOH guidelines at vaccination history ng bata. Sa revised DOH guidelines, kung ang grade 4 female student ay walang dating HPV dose, ibibigay ang HPV 1. Kung nakatanggap na siya ng HPV dose noong previous implementation, ang susunod na dose o HPV 2 ay ibibigay sa community-based setting ayon sa schedule. Kung nakatanggap na siya ng dalawang doses, hindi na kailangan ng karagdagang HPV vaccination. Mahalagang tandaan na ang schedule ay hindi basta-basta hinuhulaan. Tinitingnan ang vaccination history at dapat sundin ang schedule at interval na itinakda ng health authorities. Ayon naman sa WHO, para sa mga babaeng nag-eedad 9 to 14 years old, maaring gumamit ng 1 or 2 dose HPV vaccination schedule depende sa national program at sa schedule. Kaya ang pinakamainam, alamin ang vaccination history ng inyong mga anak at makipag-ugnayan sa inyong health worker. Sa tanong naman, isa sa mga pinakamahalagang concern ng ating mga magulang, ligtas ba ang bakuna? Ang mga bakunang ginagamit sa immunization programs ay dumadaan sa regulatory, quality at safety at programmatic requirements bago gamitin. Ayon sa WHO, ang HPV vaccines ay may magandang safety record batay sa clinical trials at post-marketing surveillance. At tulad ng ibang bakuna, maaaring magkaroon ng karaniwang reaksyon pagkatapos ng pagbabakuna. Halimbawa,
maaaring magkaroon ng pananakit o pamumula sa injection site o mild reactions katulad na lamang ng mababang lagnat. Kaya mahalagang una manatili sa vaccination area ayon sa instruction ng health workers pagkatapos mabakunahan. Ikalawa, obserbahan ang bata. At ikatatlo, kung may hindi pangkaraniwang sintomas o concern, agad makipag-ugnayan sa health worker o facility. At napakahalaga rin ang honest communication. Para sa ating mga magulang, kung may allergy history ang inyong mga anak, sabihin po natin sa ating health workers. Kung may medical condition, sabihin po natin sa ating health workers. Kung may iniinom na gamot o may concern tungkol sa kalusugan, sabihin po natin sa ating mga health workers. Hindi kailangang itago. Mas makakatulong sa bata ang tamang impormasyon. Ano ang magiging papel ng ating mga magulang? O ano ang magiging papel nating mga magulang? Napakahalaga po ng ating mga papel sa SBI. Hindi lamang tayo pipirma sa consent form. Isa rin po ako mga magulang. Isa rin po akong tatay na mayroong anak na sakop po ng SBI. Kaya tayo po yung unang tagapagtanggol ng kalusugan ng ating mga anak. Bago ang vaccination activity, basahin ang information materials na ibinibigay ng paaralan o ng ating mga health workers. Alamin kung anong bakuna ang ibinibigay. Karapatan din po natin yun na malaman kung anong bakuna ang ibinibigay. Sabihin sa health worker ang vaccination history at anumang mahalagang medical information tungkol sa inyong anak katulad ng allergic history, medical condition o may mga iniinom na gamot o may concern tungkol sa kalusugan. At ika-apat, huwag mahiyang magtanong. At kung may nabasa man sa Facebook, sa TikTok, sa Messenger o narinig mula sa kapitbahay na hindi kayo sigurado, please po, huwag agad maniwala. I-check muna sa health worker o sa official sources ng Department of Health, ng World Health Organization o sa inyong local health office. Dahil sa panahon ngayon, hindi lamang infectious disease ang kumakalat. Kadalasan, misinformation din po. Kaya sa ating mga kababayan, bago tayo magtapos, tandaan natin ang tatlong bagay. Ang school-based immunization ay paraan upang mailapit ang mahalagang bakuna sa mga batang nasa paaralan. Ang supplemental measles rubella vaccination ay hindi nangangahulugang walang silbi ang dating bakuna. Layunin nitong palawakin at palakasin ang population protection laban sa measles at rubella at maabot ang mga batang maaaring nananatiling susceptible. Ang HPV vaccine sa grade 4 girls ay preventive protection laban sa HPV vaccination ay HPV infection o cervical cancer. Ibibigay ito sa murang edad dahil ang layunin ay magkaroon ng proteksyon bago pa magkaroon ng HPV exposure. Kaya sa ating mga magulang, ang bakuna ay hindi lamang proteksyon para sa ngayon. Ito ay proteksyon para sa hinaharap. Kapag bakunado ang ating mga anak, masanda silang harapin ang mga sakit na maaari nating maiwasan. At kapag mas maraming batang protektado, mas protektado rin ang ating pamilya, mas protektado rin ang ating paaralan, at lalong mas protektado rin ang ating komunidad. Kaya alamin, magtanong, makipag-ugnayan sa ating mga health workers at higit sa lahat, protektahan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng bakuna. Ako po ang inyong kasama sa talakayang pangkalusugan. Sa ulitin, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong Merkules ng umaga sa ating programang Tingog sang IPHO. Ako ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Cerame, kasama ang ating Provincial Health Officer Dr. Conrado M. Branya Jr. At ang ating Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. na nagpapasalamat at patuloy na naghihikayat sa lahat na maging mapagmatsyag, maalam at responsable sa pangangalaga ng ating sarili, ng ating pamilya at ng ating komunidad. Hinihiling namin ang inyong patuloy na suporta at pakikiisa. Muli tayo magkita at mag-usap sa susunod na Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga, dito lamang sa Tingog sang IPHO. Patuloy tayo sa pamumuhay na malusog dahil bawat buhay, mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat!

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Yan. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

morning sa iyo, Kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At a proud and active member ng KBPO ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Miyerkules? And yes, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo hanggang alas 11 ng umaga. Kaya naman, Kaagapay, ay samahan nyo lamang po ako at huwag kayong maglilipat ng istasyon. Tayo po ay napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na i-download tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store at hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS. Yun pong orange na logo, yan na yun, Kaagapay. Click mo na ang download para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Binabati rin po natin ang mga Kaagapay nating nakatutok na live sa ating ongoing Facebook live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa ating YouTube live streaming 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung present ka na, Kaagapay, dyan sa ating live streaming, kaway-kaway naman magpadala ka na ng komento, ng mensahe mo sa ating programa at ating puyang babasahin. At lambing ko na rin sa iyo, Kaagapay, na i-share mo na ang ating episode ngayong umaga dahil once again ay very exciting po ang ating talakayan, ang ating huntahan, ang ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Dahil ang topic po natin today ay overcoming comparison. Uy, para po sa ating mga kababaihan, no, madalas po natin itong maranasan, no, ano nga ba yung ating gagawin para ma-overcome natin yung comparison, yung pag ano ba Tagalog ng comparison, John B? Natanong pa nga. Yung pag hahalin tulad natin sa journey natin, sa appearance natin, sa ibang tao, no, na kakilala natin. So paano nga ba natin ito ma-overcome? At maya-maya, Kaagapay, ay meron tayong makakasama, meron tayong makakakwentuhan na special guest. Kaya again, Kaagapay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa ating programa. At muli, i-share mo na, Kaagapay, ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming sa inyong mga sariling Facebook account. Aba, ilan ng mga Kaagapay natin ang present na dito sa ating Facebook live streaming. Nangunguna na si Ate Sharon Robles Gray ay bumabati na sa atin ng good morning. Good morning din po, Ate Sharon. Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nakatutok na rin, bumabati sa atin ng Happy Wednesday. Nakikinig daw siya sa kanyang radio habang naglalabas sa mainit na panahon. Noo nga, ano na, sulitin na yung init ng araw at talagang maglaban na, magsampay na para makatuyo na dahil mukhang mamaya, wag naman sana, ay uulan na naman mamayang hapon. No? Bakit nga kaya ganun? No? Kung kailan talaga uwian na, kung kailan bibiyahin na pa uwi, tsaka pa talaga
talaga uulan. Pero yun nga, kaagapay, habang mainit ang panahon, habang merong araw, ay sulitin na natin yan at labhan na ang mga naipong labahin. Si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Maging si Kuya Vincent Garcia mula sa UK ay bumabati na rin ng good morning. Nakikinig daw siya habang siya ay nagtatrabaho. Nako, Kuya Vincent, salamat po sa inyong pagtutok at hello din sa mga kaagapay nating overseas Filipino worker, mga OFW na malayo man ay palagi pa rin nakatutok dito sa 702 DZAS. At sa mga kaagapay din nating ginagawa tayong background habang sila ay nagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Nandito na rin si Ate Bebot Dakara at bumabati sa atin ng good morning. Si Nanay Thelma Manjares, ang ating suking kaagapay mula sa Calamba, Laguna, ay bumabati na rin ng good morning. Sa kanila daw ay maganda na ang panahon. Makulimlim daw, salamat daw sa Panginoon at nakalinis na siya at nakagawa na ng gawaing bahay at nakapag almusal na rin, no? Ang daming update ni Nanay Thelma. Sa inyo ba, kaagapay sa inyong mga lugar, ano na ba ang weather update? O nakikita mo rin ba ang sikat ng araw? O makulimlim din? Balita mo naman yan sa akin, kaagapay. Comment ka dito at ano na rin po ang inyong ganap ngayong Wednesday morning. Si Edgardo Elia Zaga ay nakikinig na rin sa atin from Tanza, Cavite. Uy, kababayan ko, tiga Cavite rin. Si Ate Neneth Cristobal, present na daw siya. Salamat po, Ate Neneth. Si Rolando Garcia ay bumabati na rin

0: Miss Nelia Palma, good morning. Miss Pretty Kay, sabi niya, listening from Bukawi, Bulacan, happy Wednesday po sa ating lahat. And then, of course, kay Judy Leysa Menodiado. Good morning, Kayla. Pakibati naman po si brother ko, Dr. Billy Leysa, ng happy, happy birthday. Happy birthday po! Wala po sa aming lahat. And of course, Leonida Tela Sacada Rubio. Good Wednesday morning, Ma'am Kayla, at sa lahat ng listeners ng Family Matters from Bacoor, Cavite. Kumbaga sa radyo ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Grabe naman yun. And syempre, Ella Dewan, good morning din sa iyo, kaagapay. Yan.
1: Maraming salamat sa mga kagapay natin na patuloy na bumabate. At Ate Lynn, kumusta ka naman ngayong Wednesday morning?
0: Okay naman, Ate Kayla, talaga namang umaaraw na at masaya ako dahil natutuloy yung mga labada. Yung palabada natin, grabe talaga, sobrang ramdam na ramdam mo ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, yung weather. Sabi ko, grabe Lord, pabalik ka na talaga. Nararamdaman mo na sa paligid eh. Mm-mm. Pero I'm really grateful na syempre ginising tayo ni Lord ngayong umaga. And nakapag-guest tayong muli dito sa ating show. And I'm excited din sa topic na pag-uusapan natin because I really think that this is very relevant and a lot of people po can relate to it. Kaya abangan nyo maya-maya kasi sisimulan na ni Ate Kayla kung ano ba yung ating discussion topic for today's video.
1: Wow. Diba? Talagang maraming makaka-relate sa ating topic for today, overcoming comparison. Relate ka ba dyan, kaagapay? Minsan mo na rin bang naikumpara ang iyong sarili sa journey ng iba? Bakit yung kabatch ko meron ng anak? Bakit mas malaki na yung sahod niya? Bakit mas payat siya? Bakit wala siyang acne? Yung mga ganyang pagkukumpara. Baka nakarelate ka dyan, kaagapay. Ano ba yung kwento mo at paano mo yan na-overcome? Share mo naman sa amin yan. Pero bago tayo magtungo sa ating discussion for today, ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. At kung meron po kayong Bible sa inyong cellphone o meron kayong Bible dyan sa inyong tabi, ay sabayan nyo po kami sa pagbasa mula po ito sa Romans 8. Romans chapter 8 verses 38 to 39. Babasahin ni Ate Aline ang NIV at babasahin ko naman ang magandang Balita Biblia version. Muli po, mula po ito sa Romans chapter 8 verses 38 to 39. Ate Aline, pwede mo po bang mabasa itong NIV?
0: Yes, of course. Wait lang ha, nawala siya. Sandali. Okay. Sabi po ni Paul dito po sa ating teka lang po, nawala po ang aking notes, pasensya na mga kaagapay. Okay. Hold on. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, napakaganda pala nito sa Tagalog. Binabasa ko to sa English.
1: Mm-hmm. Opo, dito naman po sa English. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. What a beautiful reminder at reassurance sa atin na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang iyong ma-share na insights mo dito, Ate Aline?
0: Ako, Ate Kayla, dati nung una ko itong nabasa, parang nilalampasan ko lang siya sa Bible kasi hindi ko siya naiintindihan talaga. But siguro mga 2017, 2018, I attended the church before. And then, doon talaga in-explain po nung preacher, nung pastor, kung ano po yung ibig sabihin nito. And one of the things that

0: doon po sa akin, na nagrema po sa akin, ay wala talagang kahit anong bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa atin kay Lord, sa pagmamahal ni Lord. Kasi dati po, meron akong fear na, naku, baka pag ginawa ko to, pag hindi ko ginawa to, hindi ako mapunta sa langit. Alam mo yun, meron akong mga ganong fear eh. And lalo na ngayon, kasi ang dami pong nangyayari sa paligid natin. And if we are, hindi nga sensitive eh, if we are, parang studying yung mga signs of the end times, talagang kakabahan ka from movies about end of the world, to discussion ng science na pabalik na daw si Lord, no? Marami kang maiisip na, nako, baka talaga, eto, pabalik na siya, tapos makakapasok kaya ako sa langit. Syempre may fear. Pero ang nakakatuwa po doon, I've realized po, through this verse, that nothing could really separate us from God. Ang sabi doon, from the love of God, eh nakakatuwa po doon, because God Himself is love. Mm-hmm. So, nothing, parang talagang, walang kahit anong bagay, not any principalities, not in any angels or demons, not height nor depth, can separate us from the love of God. And that's very assuring for me. And for I hope for a lot of people as well. Kasi hindi mo kailangan kabahan o matakot sa kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kahit ano pa yung mangyari sa'yo at kahit ano pa yung gawin mo, hindi ka pwedeng ihiwalay nito sa pagmamahal ng Diyos. Grabe po yung grasya niya. Kung marirealize lang natin kung gaano po kalawak, kataas at kalapad yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin, grabe, ma-overwhelm ka talaga kaagapay. Yun, Ate Kayla, yun yung para sa akin.
1: True. O, totoo po, no, na talagang napakagandang reminder, napakagandang comfort, napakagandang assurance sa atin nitong verse na ito from Romans chapter 8, verses 38 to 39. Hindi naman na pinangako, 'di ba, ng Panginoon yung life na walang problema. Pero ang promise niya sa atin ay yung lagi niya tayong sasamahan. At yun nga yung pag-ibig niya para sa atin, walang makakapag hiwalay sa kanya sa atin, sa pag-ibig niya sa atin. Kaya nga kaagapay, kung ikaw ngayon ay dumadaan at pakiramdam mo ay you are alone, oo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, na napakagandang comfort nito sa atin, na walang makakapaghiwalay sa'yo, sa kanya, sa pag-ibig niya sa'yo. Ano mang adversity, ano mang discouragement, maaaring nadi-discourage ka sa mga, yun nga sabi kanina ni Ate Aline, yung mga negative na balita, yung mga nangyayari sa paligid natin, no? Meron kang struggle, meron kang problema ngayon. Kaagapay, gusto naming i-remind ka mula dito sa verse na to na mahal ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. His love is for you at nothing can separate you from Him. Kaya kaagapay, you are not alone. Kasama mo palagi ang Panginoon at ang sure palagi ay mahal niya tayo at siya ang bahala sa atin. Kaya nga kung meron kang ngayon na ikaw ay nagko-compare, maaaring nararamdaman mo na magkumpara sa journey ng iba, sa buhay ng iba, eh gusto kong i-remind ka kaagapay na mahal ka ng Panginoon. Kaya nga, yan, kaagapay muli. Romans chapter 8 verses 38 to 39. What a beautiful reminder sa atin. Kaya ngayon, this time, Ate Aline, ay simulan na natin ang ating topic o overcoming comparison. Nabanggit mo kanina, Ate Aline, na relate much ka rin dito sa comparison. Grabe. Diba?
0: Mm-mm. Grabe tong topic na to. Kasi diba, parang simulan ko na, simula nung bata tayong lahat, meron na talagang comparison. Lalo na kung meron kang mga letter A, kapatid, letter B, mga pinsan, letter D, mga kaklase. Talagang hinding-hindi mawawala sa'yo ang comparison. And ako naman, growing up po, no, lagi ko itong na-experience, nakukumpara ako, nakukumpara yung itsura ko sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, nakukumpara yung grades ko, meron akong kapatid na nakukumpara yung suot naming dalawa. Mm-mm. Grabe talaga. Pero alam niyo po kung ano yung, yung mas grabe. Dati kasi, yung comparison na nararanasan natin, dun lang sa mga taong malalapit sa atin, yung mga K, mga kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaklase, 'di ba? Pero ngayon, hindi na lang yung mga K, yung mga nakocompare sa atin, kundi buong mundo na. Bakit? Dahil nga po sa
1: social
0: media.
1: Media.
0: Oo, parang kahit saan ka ngayon pumunta, nasa cellphone mo na ang isang malaking discouragement. Grabe talaga. Ikaw, Ate Kila, may experience ka bang ganun? At saan ka mga na-compare ano, yung parang pinaka-naaalala mo growing up?
1: Totoo yan, no, na nung bata tayo, mas madalas, no, yung comparison na, tingnan mo, gayahin mo yun, ang taas ng grade niya. Yung mga ganung comparison. At gayahin mo siya, tingnan mo yung pananamit niya, ganyan. Yung pagkilos niya, di ba? Yung minsan, kahit sa mga kalapit natin, ay doon natin na mas nararamdaman yung comparison. Pero again nga, sa tama si Ate Eileen ngayon, sa ginagalawan natin na talagang ano na ng social media, ng digital era na tayo ngayon, mas madali na ma-fall tayo sa comparison trap na tinatawag nga na. Ang dali sa atin ngayon na mag-compare ng buhay na makita mo lang sa Instagram na nakapag-travel siya. Ang dali nang mag-compare na buti pa siya nakapag-travel na bakit ako nang ganito pa rin yung aking buhay, 'di ba? Yung itsura, but siya ang daming likes ng photos niya. Bakit ako 20 lang. Yung mga ganong bagay na andali nating ma-fall sa comparison na trap.
0: At saka actually, Ate Kayla, hindi lang sa Instagram, all over talaga.
1: Yes.
0: Lahat ng platform ngayon sa social media. I mean, I think right now, people, lalo nung nag-pandemic, talagang nag-iba kasi talaga yung approach tsaka yung landscape ng social media, no, na marami na ngayon gustong maging content creator.
1: Mm-mm.
0: And kasi ngayon kapag gumawa ka ng content, nakapag-edit ka at sobrang dami na pong tools para makapag-edit po tayo ng videos, ng audio, pwede ka nang gumamit ng AI ngayon. Talagang madali na pong mag-snap and upload or post real time. And a lot of people nowadays, they romanticize their life. They romanticize a few minutes of their life, yung mga highlight nila. Tapos, yun yung pinapost nila, yun yung ina-upload nila. Tapos tayo namang mga scroll-scroll lang. Yun yung nakikita natin. Tapos naiinggit tayo. Diba? Ewan ko ah, sobrang usong-usong ngayon yung mga a day in a life, diba? Yung mga, ang tawag dito, yung mga meron na nga an hour in my life, a minute in my life, kung saan ipapost nila yung mga buhay nila na ano, na kumakain sila sa labas, nagka-travel sila. And hindi naman po masama yung mga bagay na yun. Mm-hmm. Pero ako, alam mo Ate Kayla, alam mo Kaagapay, medyo guilty ako dyan eh. Kasi dati nagsimula ako, di ba nung pandemic, nauso yung mga home bodies, yung mga team puti, team kahoy, ganyan. Tapos, in-apply ko na siya sa bahay ko to the point na, alam mo ngayon, hindi ko masyadong trip lumabas ng bahay. Kasi ang rason ko, ba't ako lalabas sa bahay? Eh, ang ganda-ganda na ng bahay ko, napaganda ko nga siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos yun, na-realize ko na, yes, napaganda ko yung bahay ko, pero yung connection mo with people, nababawasan din talaga. Nawawalan, na parang lumalamig yung relationship mo with people. So, nakakalungkot yung mga ganun. Tsaka, yun nga, meron ka namang trabaho, pero para mapapaisip ka, siguro masikita ako ng malaking pera pag nag-content creator na lang ako, pag nag-influencer na lang ako, kasi sila pa travel-travel lang, attend lang ng event, mukbang-mukbang lang, pero kumikita sila. Samantalang tayo, di ba? Para kailangan rin mag-grind. So, dun palang mapapa-compare ka na, akala mo, hindi siya comparison. Pero yung totoo, kino-compare mo na talaga yung life na meron ka. Sa totoo naman, bless ka rin naman talaga. Eh,
1: yes.
0: Magkakaiba lang tayo ng form of blessing or avenue ng paano tayo binibless ni Lord. Kaso dahil nga, yun nga, nakita mo, nainggit ka, nakumpara mo yung buhay mo, eh, di ka natuloy masaya. So yun, nakakalungkot.
1: Totoo, no? Yung comparison ay meron siyang ability na nakawin.
0: True.
1: Yung confidence, yung joy na meron tayo. Kasi nga naman mapapa-question ka dun sa mga noong una, ang tingin mo ay blessing to. Pero dahil tumingin ka sa iyong kapwa, eh hindi mo na siya nabilang na blessing. Eh syempre nga naman, bababang iyong confidence at mapapa-question ka sa blessing na meron ka. And sa totoo naman ay talagang blessed ka, no? Talagang pinagpala ka ng Panginoon. True. Pero minsan di mo 'yun nakikita kasi naka-focus ka dun sa kino-compare mo na bagay sa kapwa mo. Ang comparison nga, ang pagko-compare nga ka-agapay ay joy stealer, no? Na sana na-enjoy mo yung blessing na meron ka, pero dahil kumpara ka ng kumpara, eh hindi mo na-appreciate, hindi mo na-enjoy, hindi mo nakikita yung blessing na meron ka. Kaya nga maging maganda na maging mindful tayo sa pagkukumpara sa ibang tao. Kasi ang totoo naman ay, yun nga sabi kanina ni Ate Ellen, na meron tayo mga iba't ibang form ng blessing na ibinibigay sa atin ang Panginoon. Na tayong lahat ay pagdating sa physical appearance, tayong lahat ay ginawang special. Oo, just the way we are. Tayo ay lahat ay masterpiece ng Panginoon. Kaya nga, kaagapay, kung ikaw ay nakikita mo ngayon yung sarili mo na nagfo-fall sa comparison trap, eh sama-sama nating labanan yung mga negative thoughts na iyan. Pagdating naman, Ate Ellen, ikaw personally, pagdating sa physical appearance, kasi kung makikita po ninyo sa Facebook live streaming, si Ate Ellen, pretty girl. Pretty girl si Ate Ellen. True. Ano, paano mo nalalabanan yung kasi meron talaga, no, sa social media, nabanggit mo kanina sa family, paano mo nalalabanan yung pagko-compare sa iba?
0: Actually, ang hirap niyang labanan. So ginawa ko, sumali na lang ako, hindi, joke lang po, no. Ako po, siguro yung pinakamahirap po sa akin was yung struggle ko with my weight, because bata pa lang po ako, I was always on the heavier side. And na-share ko na rin po to ilang beses po na sa Pilipinas kasi kapag mataba ka, talagang frowned upon siya ng mga tao. They would judge you, they would tease you. Talagang sabi nila na, oh, maganda ka sana kaso mataba ka. And for sure, marami po sa atin ang nakaka-experience or na-experience yun. So, ang hirap po niyang, ano, sa totoo lang, ang hirap po niyang labanan kasi yung atake niya sa'yo, personal, na atake yung self-esteem mo, yung self-image mo, tapos maiisip mo tuloy na, siguro pangit talaga ako, hindi ako kamahal-mahal kasi ganito yung itsura ko. And ano po, that's ano, it had a huge effect in my life before kasi parang iniisip ko dati na up until I've lost a certain weight, dun lang ako magiging masaya, dun lang ako deserve mahalin. Pero meron din namang natutulong yung social media kasi ngayon nagkakaroon na po ng mga body positivity, mga reinforcement of their self-image regardless of your weight, regardless of your waistline, mga ganyan. Pero syempre po, no, ang isa po sa pinaka nakatulong sa akin, hindi po yung pagtingin ko na naman sa buhay ng ibang tao, kundi po yung assurance na, yun nga, ginawa po ko sa image and likeness ni God. Therefore po, I am beautiful. Pero hindi ko po gustong i-exempt yung sarili ko because I've made a lot of decisions in the past na talagang kailangan kong magbago. Kasi nga po, marami po kong insecurities. Yun, nakakalungkot. Hindi ko alam kung pwede ko i-reveal yung mga ginawa ko in the past. Pero ano po, nagkaroon po ng season in my life na talagang lagi akong pumupunta po sa mga derma, sa mga doktor, para po talaga i-improve po yung itsura ko. Umabot na din po ako sa, nagtitake po ako ng mga gamot, ganyan, para po talaga matulungan po yung sarili ko. Siyempre, ang sinasabi ko nun, the self-care, self-care, pero you have to be careful eh, kasi yung, there's a very thin line between self-care and you are just, ano, tending to your insecurity. And ganun po yung nangyari sa akin. Yun po.
1: Totoo, no, wala naman masama na magpaganda, mag-self-care. Pero ang question kasi din na dito ay ano yung motibo bakit na ginagawa. Kasi Ate Ellen, ako rin dumaan din ako sa point na gusto kong magpa-inject para lang pumayat. O, kasi na-insecure.
0: Ginawa ko ba?
1: Hindi po. Nai-insecure kasi ko na bakit kahit anong gawin kong diet ay
0: usap
1: hindi ako.
0: Naman
1: yes, mm-hmm. Hindi ako pumapayat, umabot ako sa ganyang point. Pero napa-heart check din ako, bakit ko ba gustong pumayat para lang i-please yung ibang tao, para lang ma-please ko yung sarili ko. Pero ano ba talaga yung motibo ko dito sa aking papapayat, diba? So, talagang walang masama dun sa pag-aayos ng sarili, sa self-care, pero yung motibo natin dun sa gagawin natin ay yun yung question dun. At ang katotohanan din naman talaga, ang worth natin ay hindi nakadepende sa ating waistline, sa ating timbang. Buti na lang, nakadepende
0: pero ang ating... Pero kasi Ate Kayla, aminin mo yan, ang hirap talaga, lalo
1: yes.
0: na dito sa Pilipinas, na... Diba kasi sa media pa lang eh. Parang dati media lang, TV, sine. Ngayon pati social media. May kita mo talaga yung mga tao. I mean, merong siguro the past few months, hindi, huwag natin pangalanan, pero nauso talaga yung mga inject na yan to the point na lahat ng tao ato nagsisipayatan, di ba? And ikaw, parang kung nag-struggle ka dun sa aspetong yon about your weight loss, talagang mapapatanong ko, ano nangyayari? And yun nga eh, kasi you can parang get those illegally. Alam mo yun? Pwede kang bumili. Mm-mm. And syempre marami pong at risk kasi kapag ginawa mo yung bagay na yon. I'm not saying na na hindi ko siya ginagawa. Pero ako naman po kasi, I do it but with the supervision of my doctor kasi I have health issues po.
1: Mm-mm.
0: Pero pag yung ginagawa mo siyang DIY, alam mo yun, sobrang delikado. Marami
1: yes.
0: akong kilala na nagdi-DIY, mga kaagapay. Kaya, wag po. Kasi illegal po siya.
1: Bad po yun. Oo, ang reminder nga ay talagang merong medical supervision dahil syempre ipapasok natin yan sa ating katawan. Kaya mainam na talaga yan ay approved ng ating doktor, diba? Para talagang safe. So, yun kaagapay, no? Ang aming sariling dito ni
0: experience
1: dito ni Ate Eileen tungkol dito sa company. Harrison, ikaw kaagapay, meron ka bang kwento tungkol dito sa na-experience mo rin ba for sure itong comparison? Ano ang iyong kwento at paano mo ito na-overcome? Ibahagi mo naman yan sa amin dahil nga ang ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At sa ating pagbabalik, magkakaroon lang tayo ng short break, kaagapay Ate Eileen. Magkakaroon lang tayo ng short break para bigyan daan ng isang awitin at ang ibang mga paalala. At sa ating pagbabalik ay meron tayong ilang tips, ilang ways para ma-overcome itong comparison. Muli po, kaagapay, samahan niyo po kami ni Ate Eileen hanggang 11 a.m. at ang ating topic, overcoming comparison. Pero sa puntong ito, we will take a short break po muna at ating pakinggan itong isang awitin at magbabalik po ang Family Matters.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: We're back agapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante. At kasama pa rin po natin today ang ating guest, si Ate Eileen Cubelio. Hello po Ate Eileen. Again, good morning.
2: Hello Ate Kayla at hello. Good morning sa ating mga kaagapay na nakikinig o nanonood sa atin ngayong umaga. Sana po mag-enjoy kayo at may matutunan po kayo sa ating kwentuhan about comparison.
1: Wow. Sabi nga dito ni Nanay Thelma Manjares, huwag mo ilagay sa iyong isipan ang ikumpara sa iba ang iyong sarili, manatiling makontento, hintayin mo iyong tamang panahon. Kung nais mo may pagbabago sa buhay mo, minsan nakakabuti, minsan napapasama. Kung ano ang ibinigay sa iyo, pasalamatan mo ang Panginoon. At si Ate Linda Dariguez ay overweight din daw siya. Lagi daw napupuna ang kanyang pagtaba kahit daw mga anak niya sinasabihan siyang Bobby, means baboy daw dahil sa sobrang pagtaba. Pero dahil sa patnubay at grace ni Lord, na-overcome ko ito tapos sinabayan ko ng self-discipline at exercise. Pero alam kong kasama ko si Lord sa lahat ng struggle. Kaya lahat ng negativity, mga negative na comments ay malugod kong tinatanggap. Amen. No, talagang sa grace lang din talaga ng Lord natin na ma-overcome itong comparison. At ngayon nga, Ate Eileen, ay mag-share tayo sa ating mga kaagapay. Sama-sama tayong matuto, ma-remind dito sa ating mga ishe-share. Eh, una na dyan, kaagapay, ready mo na ang iyong ballpen at papel at ilista itong mga ways to overcome comparison. Eh, una na nga dyan ay limit exposure to triggers. Oo nga naman. Sure. Kung ang isang tao, minsan na tao, minsan bagay ang nakakapag-trigger sa atin na ma-feel bad about sa ating sarili, eh siguro minsan o madalas ay maganda na maiwasan natin itong mga trigger na to at instead na mag-focus dito sa mga triggers na to ay let us turn our attention dun sa mga bagay na makakapagbigay sa atin ng positive vibes, yung makakatulong, yes, sa atin na sa halip na ma-compare natin yung ating mga sarili ay maging positibo tayo sa pananaw natin sa ating sarili, 'di ba? Yung triggers ay maiwasan natin, so limit exposure to triggers, Ate Eileen.
2: Yes, at tama-tama yan Ate Kayla, no? Kasi tayo kasi mga Pinoy, sa totoo lang, meron talaga tayong pagka people pleaser eh. And talagang nag-a-adhere tayo dun sa can't say no challenge. Ito yung, ano po ibig sabihin nun? Sa pagiging peer, people pleaser natin, nadadala po tayo sa mga peer pressure to the point na kapag dahil gusto mo makasama itong mga tao na to, natatakot kang mawala yung relationship mo sa mga taong to, oo ka ng oo, sama ka ng sama, tanggap ka ng tanggap, kahit hindi na po nakakabuti sa inyo. And aminin naman talaga natin na meron po talagang mga tao na for some reason, ginagamit po talaga, hindi ko alam ni Lord ba o ng kalaban para po i-testing ang ating mong character, no? Pero isa po sa mga natutunan ko sa buhay na it's okay to say no and it's okay to confront. Ano po pang ibig sabihin ng confront or confrontation? Hindi po siya sikat sa ating mga Pilipino kasi nga natatakot tayo na maka-offend. Pero alam mo Ate Kayla, natutunan ko na okay lang naman pala na mag-confront ka in a very nice manner. At ipaalam mo na, oy sis, oy brother, medyo hindi ko gusto yung sinabi mo. bakit mo sinabi yon, nakaka-offend yon, hindi yun nakakatulong sa akin, parang ganon. Dati hindi ko siya magawa, pero alam mo, na natutunan ko siya, na-realize ko na it's very healthy pala to establish this healthy boundaries. Wala
1: yes.
2: kasi tayong mga ganon, di ba? Dito sa Pilipinas, parang pag nag-boundaries ka, pag nag-no ka, ibig sabihin masama ka, hindi po. Napaka, ano po, napaka healthy po nun. Mm-mm. When we know how to say no, when we know when to say stop, hindi yan nakakabuti sa akin, itigil mo yan, hindi yan nakakatulong. Especially if you are a Bible-believing Christian, you should know when and how to establish your healthy boundaries.
1: Mm-mm. Totoo, no, na hindi kasalanan na mag-set ng healthy boundaries kung yan naman ay magbibigay sa atin ng peace of mind, at lalo na kung yan ay, kung alam natin na yung isang bagay na yan ay makakapagpalayo sa atin sa Panginoon or hindi makakalugod sa Panginoon, it's okay to say no, it's okay to speak up na na-offend ako dito. Alam mo, Ate Eileen, issue ko din to na hindi ko alam kung paano mag-say no

0: sarili. At magandang bagay nga to, kaagapay, no, na oo, magkaroon tayo ng healthy boundaries para naman na hindi naman ito, again, hindi ito kasalanan at hindi ito, ibig sabihin nito ay lumalayo tayo sa kanila. Oo, ito lang ay makakatulong sa atin na at least maiwasan yung mga triggers sa atin.
1: Dagdag ko lang, Ate Kayla, no? Siguro one of the toxic Filipino family culture na meron tayo ay yun nga, bilang mga anak, binabawalan kasi tayo ng mga magulang nating sumagot.
0: Mm-mm.
1: Well, in fact, I believe po, na biblically and the healthy parenting po, I'm sure may mga nakikinig po sa ating mga magulang, hindi po natin binabawalan dapat yung mga anak natin na sumagot at mga tuwiran. But sa halip, tinuturuan po natin sila kung paano po ito gawin in a very respectful manner.
0: Mm-mm.
1: Pero kasi, I believe din na kaya natin naiisip na, oh, kapag pag magulang ka sa anak mo, oh, huwag kang sasagot, ano, sumasagot-sagot ka pa, mga ganon, nababastos tayo. Kasi meron nga pong natitrigger sa atin.
0: Mm-mm.
1: Diba? Hindi tayo sanay sa mga healthy confrontation. Well, in fact po, isa po sa mga bagay po na nakakapag-build po ng healthy na relationship sa atin po between other people is yung healthy communication. Ang pangit naman po na, halimbawa, ikaw yung asawang babae, tapos ikaw lang yung nagsasalita, sinasabi mo yung nararamdaman mo. Tapos yung asawa mo namang lalaki, hindi na siya makapag-explain mm-hmm. kasi tinatalakan mo siya or vice versa naman. Pwede naman, ikaw naman, pwede kang kaibigan na lagi mong binubuli yung isa mong tropa. Kasi ko naman, hindi mo nasasabi sa kanya na nasasaktan ka na pala sa ginagawa niya. I think, Ate Kayla, kailangan magsimula ito sa bahay.
0: Mm-mm.
1: That's why I'm really very happy now that I see na meron na pong mga seminar, meron na pong mga talk and discussion on how to parent po, on how to parent their children in a biblical way. Kasi po, sa totoo lang, hindi naman po dapat ito natuturo sa atin sa labas ng bahay. Dapat po itong mga topic na to, mga fundamentals kasi to, Ate Kayla, sa bahay pa lang, natuturo na to sa atin ng mga magulang natin. Yung respeto, yung tamang pagsagot sa ibang tao nang hindi nakakabastos, yung pakikibagay sa mga tao sa paligid natin. Kasi alam mo, kapag hindi mo yan tinuro sa mga anak mo, may ibang magtuturo dyan. Pwedeng yung kapitbahay, pwedeng yung teacher, o kaya yung social media. At huwag mo pong hintayin na ibang tao o ibang bagay po ang magturo dyan. Kasi, yun nga eh, sabi po sa Bible, di ba, train up a child the way he should go so that when he grows old, he will not depart from it. Especially po sa ating mga nasa Christian household, meron po tayong pagkakataon na i-train po yung mga anak natin. I-take advantage po natin yun. And syempre po, dapat po talaga, we do it in a biblical manner. Yun. Add ko lang.
0: Oo. Oo, magandang reminder po to, no, sa mga pamilya, sa mga magulang na...
1: Bilang family matters tayo.
0: Yes. Oo. Sa mga magulang na hayaan natin minsan na magsalita yung ating mga anak. Pero nandun pa rin yung respeto. At syempre sa mga anak, lalo na, no, sa generation ngayon, sila yung mga talagang sasabihin nila yung gusto nila lang sabihin, pero yung reminder pa rin na hindi porket nagsalita ka ay ikaw na ang magulang. Meron pa rin respeto pa rin dun sa iyong sasabihin. So, ito ay both side ay merong respeto na ipapakita pa rin, hahayaan ng magulang na magsalita. Yung anak naman na pag binigyan ka ng freedom na magsalita, ay meron pa rin respeto pa rin, no, na hindi yun nga porket hinayaan kang magsalita ay magiging bastos na. Yes, oo. So meron pa rin talagang boundaries, so way to, no, ng healthy communication ng family.
1: So, dapat talaga, Ate Kayla, sa bahay yan mag-start para matuto hindi lang mag-speak up yung mga bata, kundi matuto sila kung paano makipag-usap ng maayos sa nakatatanda. Kasi tama ka, hindi naman dapat porket may freedom ka na to speak eh kung ano-ano nang sasabihin mo. Pero yun nga eh, kung hindi po tayo mga magulang ang magtuturo sa mga anak natin, may iba pong magtuturo sa kanila at mas nakakatakot po yun.
0: Oo, totoo. Kaya maganda na sa bahay magsimula ito yung ganito, yung biblical way ng ganito. Mm-hmm.

0: communication. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, correct, hintayin po natin na magpaliwanag ang mga anak. Kailangan may tamang respeto magmumula sa mga magulang. Tama po ang sinabi ng inyong guest. Salamat po,
1: yes,
0: Nanay
1: po
0: Thelma.
1: Yes.
0: So yan, number one, kaagapay. Limit exposure to triggers. And the number two, sa ating topic pa rin po na overcome comparison, journal your own milestone. So, oh, kasi, di ba, minsan may mga pagkakataon na bumababa talaga yung ating confidence, and kailangan natin minsan ng pampaboost. Oo. And minsan yung itong milestone na journal natin ay magandang meron tayo nito para nalilista natin yung ating mga small wins, mga small victories na pinagpala sa atin ng Panginoon. At sa mga pagkakataon na nadi-discourage tayo, maganda nga balikan, no, yung mga small victories before, at ma-remind ka sa sarili mo na dati ganito, ito pinag-pray ko lang to, ngayon meron na, at na bu-boost yung ating confidence. So journal your own milestone. Sikaw ba, Ate Eileen?
1: Oo, siguro dagdagan ko lang, Ate Kayla, kasi sa totoo lang sa ngayon, for some reason, dahil nga po napaka fast pacing na po ng ating mundo, marami na po tayong mga nakakalimutan. Ang bilis nating makalimot, di ba? Pero isa sa mga natutunan ko po, ayon po sa mga psychological experts, na napaka-effective daw po talaga ng journaling, yung paglilista, yung pagsusulat. Bakit? Kasi daw po, habang nagsusulat ka, wala pong magic dun sa pagsusulat. Pero habang nagsusulat ka po kasi, dahil mabagal ka nga magsulat, mas nai-internalize mo po yung mga bagay na sinusulat mo. Mas napoprocess mo siya. So hindi mo siya madaling makalimutan. Ang issue kasi ngayon, pag nakita mo siya nakapost, after a few seconds, tapos na, nakalimutan mo na siya kasi may bago na naman. Pero kapag ikaw, you keep a journal, you write your milestones, whether it is a good or bad progress, makikita mo, mas ma-appreciate mo po yung mga nangyayari, yung mga ginagawa po ni Lord sa buhay mo. Kaya napaka-helpful po niyan. And also, when you journal it, don't be pressured to post about it. Kasi meron talaga, Ate Kayla, yung pressure na kailangan ma-post ko to, o kailangan malaman ng mga ibang tao yung nangyayari sa buhay ko. Eh yun nga po yung problema ng mga kaagapay. Eh napopost lang yung highlight. Pero hindi natin alam kung ano yung nangyari before or after that moment. Parang kumbaga, Ate Kayla, sa pagpapapayat, di ba? Wala naman nag-post ng ano eh, na payat na siya agad. Laging may before and after. Pero hindi po natin nakita kung ano po yung naging journey ng
0: pinagdaanan,
1: tao na yun.
0: Yes.
1: Dun sa gitna ng before and after na photo, na gano'n ba siya nahirapan, na nagpapayat siya, nag-diet siya, nag-disiplina siya ng sarili niya. And hindi po kasi nahahighlight yung ganong mga bagay. Well, in fact, alam mo, Ate Kayla, tingin ko, no, imbis na mag-highlight tayo ng mga resulta at mga nangyayari sa buhay natin, i-ano talaga natin, mas maganda siguro kung ikwento natin or ipakita natin yung mga process natin.
0: Mm-mm.
1: Kasi talagang, ako sa totoo lang, mas na-encourage ako pag nalalaman ko na, ay, ganito pala yung nangyari sa kanya, kaya pala siya nagtagumpay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala ganito siya, kasi ito yung mga challenges na napagdaanan niya sa buhay. Tingin ko mas magkakaroon tayo ng compassion sa mga tao sa paligid natin.
0: Yes.
1: Kapag ganun tayo.
0: Oo,
1: kesa yung mga before and after lang, tsaka mga highlights.
0: And yun nga, nagiging encouragement siya, nagiging testimony siya dun sa makakabasa. Mm-hmm. Kaya maganda rin, no, kaagapay. Minsan mag-share tayo ng mga journey natin, hindi lang yung resulta na, pero yung talagang ano, yung pinagdaanan. No? Siyempre, minsan yung mga closest friends mo ang makakaalam niyan. Pero why not minsan ay i-share natin sa iba, no, na para ma-encourage din sila sa naging journey mo. Sabi ni Ate Miriam Albina Pablo, ganda po ng topic nyo, relate much, lalo na daw sa mga anak pagdating sa relationship. Si Ate Cleo, yes. Alfonso, yes, we must learn to say no. At sabi niya ay Psalm 139:14, we are fearfully and wonderfully made. Nako, maraming salamat po mga kaagapay na kayo po ay patuloy na nakatutok. Si Ate Teleth Umali naman, gumagaan ang loob ko sa topic ninyo. Salamat kaagapay, senior na ako, tagapakinig sa 702 DZAS. Ako, maraming salamat po at patuloy po ang inyong pagtutok. Pag-comment po kung meron nga po kayong story kung paano po ninyo na-overcome ang comparison, ay share nyo naman po yan sa amin. At ang ating topic po, ways to overcome comparison. Number one, limit exposure to triggers. Number two, journal your own milestones. At number three, kaagapay, I reflect instead of react. Yun na. Oo, kasi minsan nakikinig tayo para alamin natin yung susunod natin sasabihin. Pero minsan maganda na makinig tayo kasi gusto nating makinig. And same way sa pag-reflect instead of react. Oo, kasi minsan yung journey natin ay hindi pala minsan, talagang iba-iba ang ating journey, ang ating pinagdadaanan. At yan ay isinulat ng Panginoon, dinesign niya ng Panginoon sa atin. Kaya embrace the path na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. At yung ibang journey, yung journey ng ibang tao ay hindi para sa atin. No? So mag-reflect tayo instead na mag-react dun sa mga journey ng ibang tao. Yun nga, instead na maingit tayo, eh why not maging encouragement yun sa atin na pagbutihin din natin yung ating ginagawa dahil may blessing talaga sa pagsunod sa Panginoon. Reflect instead of react, Ate Eileen.
1: Yes, and alam nyo po, no, naalala ko meron pong season sa Pilipinas na nauso talaga yung ano, yung phrase na sana all.
0: Yes.
1: Yung kapag may nakita ka, kapag may narinig ka, sana all. Parang pero alam mo yung sinasabi mo lang na sana all, pero yung totoo, medyo pangit po or negative po yung ano, yung meaning po ng phrase na yon. Kasi parang kahit sinasabi mo na sana all, parang naiinggit ka ba or hindi ka ba masaya para dun sa tao na yon? 'Di ba nag-post lang naman siya, nagkwento lang naman siya. Pero alam niyo po, if we go down deeper, talaga pong kung sabi nga natin, no, we should reflect instead of react. Maganda po 'tong processing question na bakit ba ako affected? Bakit ko ba sinasabi na sana all? Ano bang problema? Kasi yung totoo, minsan wala naman dun sa taong nag-post yung issue, kundi nasa atin po. 'Di ba? Na nag-post lang naman siya tungkol sa relationship niya kasi yun nga gusto niya i-post kasi nag-engage na siya. Mm. 'Di ba? Shout out Ate Kay. 'Di ba? So yung mga single parang hala, ano kayang mga bakit ganoon? Bakit siya na-engage? Na ba't ako single pa din? Ano ba 'yan? Mamatay na lahat ng may jowa. Ay, may mga ganun, 'di ba? Which is parang hindi po siya magandang ugali at character as a Christian. Ako yung ginagawa ko po dati, kapag hindi ako happy, hindi ko talaga nilike kasi parang sa akin, hindi natitrigger kasi ako, pero deep inside, nung nag-soul searching po ako, nung prinoses ko siya, saan ba nanggagaling to? Yung nga po, pwede pong manggaling to sa insecurity o kaya sa pagiging impatient ko, na nakukumpara ko yung timeline niya sa timeline ko, na Lord, bakit siya ganyan yung ginagawa mo sa buhay niya? Bakit sa akin iba yung ginagawa mo? Diba? Meron tayong fear na napag-iiwanan na tayo. Diba? Na bakit ganun, Lord? Ang tagal-tagal ko na naghihintay, pero hindi pa rin nangyayari. At hindi lang po to sa love life, mga kaagapay, kundi sa lahat po ng aspeto. Pwedeng sa trabaho, ang tagal-tagal mo na nag-a-apply, pero siya kakagraduate lang, may trabaho agad, nasa ibang bansa na. Diba? Nakapagpundar na ng kotse, ng bahay. Diba? Bakit siya ilang buwan pa lang nagpapapayat? Ang bilis. Pero yun nga po eh, parang ang nakakalungkot po eh, hindi po natin na-assess kung bakit po ganun ang nangyayari sa atin. Kasi hindi po tayo nakakapag-reflect dahil nagre-react lang po tayo.
0: Totoo, no? Ate Eileen, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng isang tao bago makuha yung victory na yon, yung testimony niyang yon. Kaya nga maganda kaagapay na instead na mag-react tayo, ay mag-reflect tayo dun sa maaaring sa blessing na meron ka o dun sa blessing ng ibang tao na nakikita natin sa social media or na narinig natin kwento ng ibang tao, no? Reflect instead of react. And number four, maganda rin, no, na magkaroon tayo nitong attitude na ito. Practice gratitude. Mm-mm. Kasi kapag tumingin tayo sa paligid natin, kapag tinignan natin yung buhay na meron tayo, ay talagang manonotice natin kung gaano ka precious, kung gaano ka ganda, kung gaano tayo kapalad na dun sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At wala, mapapa-thank you Lord ka na lang at talagang magiging contento ka na lang din sa kung anong meron ka. Kaya nga maganda, yes, na maging grateful tayo na meron tayong attitude of gratitude, no? Na anuman yung mga maaaring, hindi naman kasi talaga laging smooth yung buhay. Pero yun nga, kung titingin tayo sa ating paligid, ay, Lord, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Yun palang gumising ka sa isang araw, yung meron kang bagong buhay, yung meron kang tahanan na tinitirhan, ay isa ng bagay na dapat nating ipagpasalamat. Practice gratitude, Ate Eileen.
1: Mm-mm. Alam mo, Ate Kayla, sabi mo nga kanina, ang ano po, comparison ay joy stealer. Pero ang gratitude naman, I believe, is jealousy killer. Bakit? Or envy killer. Bakit? Kasi kapag natuto ka po na magpasalamat, hindi mo tatanungin kung ano ba yung mga bagay na wala ako o ano ba yung mga bagay na kulang sa buhay ko. Pag nagsimula ka pong magpasalamat sa Panginoon, magiging iba po yung response mo. And honestly, minsan po, kapag naglilista ka po ng mga blessing mo, mapapasabi ka na, ay oo nga pala, ito pala yung nangyari sa buhay ko ngayong araw na to. Ay oo nga pala, meron pala akong blessing of family, may kinakain ako, may tinitirahan ako. These simple things po are actually very small. Pero kapag po na-realize mo kung gaano po kahalaga yung natutulong ito sa buhay mo, napakalaking bagay po niya. Sabi nga nila, you will never appreciate something up until it's gone. So, halimbawa po, yung relationship mo po sa mga magulang mo, no, up until tumanda sila at umuwi niyo sila kayo, hindi mo ma-appreciate na nandyan pa sila. Huwag na po nating hintayin mamawala yung mga bagay o mga taong yan bago natin sila i-appreciate. And totoo talaga yon, mga kaagapay, na kapag po meron tayong attitude of really being grateful, of listing down kung ano po yung mga binigay at ginawa ni Lord sa atin everyday, kahit tatlong bagay lang po or limang bagay lang po, ewan ko lang kung makapag-compare ka pa. Kasi sobrang magiging masaya ka na, ah, grabe, ganito pala yung ginawa ni Lord. Mas hina-highlight kasi ng mundo yung mga negative kaysa sa positive. Pero bakit hindi natin baliktarin? I-highlight natin yung positivity na ginawa ng Panginoon sa buhay natin kaysa yung mga negative na ginawa ng mundo o ginagawa ng ibang tao sa buhay mo. Tingin ko mas maganda yon.
0: Yes, amen. Oo, na talagang kung titingin lang talaga tayo sa ating paligid at mas magfo-focus dun sa mga positive na nangyayari sa ating buhay, eh talagang ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yun nga, no, napakagandang reminder sa atin na instead na mag-focus dun sa mga bagay na wala tayo, ay bakit ka pa nga ba mag-focus dun sa wala? Eh kung meron namang ibinibigay sa iyo ang Panginoon, eh di doon na lang tayo mag-focus at yun ang ipagpasalamat para hindi para magkaroon tayo ng pusong kontento, para hindi tayo tingin ng tingin, no, sa bakuran ng ibang tao. So kaagapay, look around you, practice gratitude at pasalamatan ang Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. And even yung mga sarili-sarili nating season, no, yung sarili-sarili nating journey, pagpasalamat din natin yun sa Panginoon, kasi alam natin na meron at merong ituturo ang Panginoon sa kanya-kanya nating journey at kanya-kanya nating season. So, kaagapay, practice gratitude. Sabi po dito ni Cleo Alfonso, yes daw, maglista tayo kahit tatlong blessings na binigay ng Diyos araw-araw. Gratitude is the best measure that we can do. So, yon kaagapay, maglista tayo ng mga bagay, no, sa pagtatapos ng ating araw, no, maganda na mag-reflect tayo. Ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat ko today? Yung mga nangyari sa araw natin. At talagang thank you Lord na lang tayo na meron talagang laging ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. So yon kaagapay. Number 4, I practice gratitude. And number 5, kaagapay, reframe social comparisons and celebrate achievement. O, kasi yung isa sa mga magandang bagay para maiwasan natin, no, yung pag-compare sa ibang tao ay yung pag-reframe ng social comparisons. Tinitingnan ba natin itong pag-compare natin sa ibang tao bilang competition or inggit or gawin natin bilang inspirasyon? So another way to reframe this is halimbawa, nakita natin na sa opisina, no, makikita natin yung differences ng bawat isa. Imbes na mag-compare tayo, why not i-celebrate natin yung pagkakaiba-iba, yung uniqueness ng bawat isa, no? Huwag nating tignan yung being different bilang isang negative na bagay, kundi i-celebrate natin ito. And sa paraang yon ay mare-reframe natin yung pag-kumpa-kumpara. Ate Eileen.
1: Yes, I agree with you, Ate Kayla. Alam mo, sa totoo lang, no, hindi naman talaga totally negative ang comparison. Hindi ko alam kung familiar po kayo dun sa Gallup Strengths Finder. Pero meron po kasing parang test kung saan malalaman mo po kung ano po yung mga strengths mo. And sinasabi lang po doon for context na tayo daw po kasing mga tao sa buong mundo, mahilig po tayo na gusto natin alamin kung ano yung mga weaknesses natin. And from there, we build up on our weakness. Pero sinasabi po doon sa Gallup Strengths Finder na alamin mo kung ano yung strength mo, tapos yun yung mas pag-igihan mo. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi napag-alaman ko po na isa pala sa mga strength ng mga individual sa buong mundo po is yung competition or yung pagiging competitive. Mm-hmm. Ngayon, kapag po na pag-uusapan yung pagiging competitive, no, medyo may kaugnayan po ito sa pagiging comparison. Kasi hindi ka naman magiging competitive kung hindi ka nag-compare sa kalaban mo. So, at first po, you would say na ay pag-competitive ka, masama yan kasi hindi ka dapat nagko-compare sa ibang tao, hindi ka dapat nakikipag-compete, dapat ano ka lang, pakontento ka sa sarili mo. Pero alam mo, kaagapay, na-realize ko po na pagiging competitive pala, it's actually healthy. Hindi naman po talaga totally masama yung pagiging competitive. And even yung comparison, ang nagiging masama po is kung paano mo ba hinahandle itong bagay na to. Kung ikaw po ay mahilig mag-compare, para po, at ang effect nito sa'yo ay naiinggit ka lang, tigilan mo yan. Pero kung ikaw, you go to compare your life, not just with other people, but even with your past life before, because you have this motivation to better yourself or you're looking for an inspiration, then why not? Mm-mm. So, yun po talaga reframe social comparison and let's just celebrate achievement. And sa totoo lang, hindi po madali itong bagay na to. Bakit? Kasi nga po, sinanay po tayo ng mundo na dapat kapag ikaw ay nakatingin sa kapitbahay mo, naiinggit ka. Pero yun nga po, today it's a revelation that we could actually reframe our mindset, diba? And this is backed up by the Word of God. Sabi nga po sa Bible, diba? Do not be conformed with the patterns of this world, but be transformed by the renewing of the mind. So yun po talaga, magkakaroon lang po tayo ng transformation kapag nire-renew po natin yung ating isipan. Pero paano po ba natin marirenew yung isipan natin? Yun po ay sa pamamagitan po ng pagbabasa at pakikinig po ng Word of God. Mm. Sabi nga po diba sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya po, kung meron kang pagkakataon, makinig ka sa ganitong klaseng mga usapan, diba? Mag-tune in ka sa ganitong mga programa. At syempre yung pinakamahalaga po, seek godly counsel, diba? Go into discipleship po sa church community ninyo. And also, ang tawag po dito, magbasa po talaga tayo ng Bible. Kasi lahat po ng pinag-uusapan natin ngayon nila Ate Kayla, hindi naman po namin ito inimbento. Mm-hmm. Ito po ay galing po sa mga experience namin. And what changed our mindset po is our exposure to the Word of God. Yun po talaga yung pinaka nakita kong nakatulong kung paano ko po na-reframe yung mindset ko at yung tingin ko po dun sa maraming bagay. Kasi minsan di mo naman maiiwasan talagang makakita ng bagay that you will compare yourself with or your life with. Pero ang tanong, ano bang gagawin mo kapag may nakita ka? Malulungkot ka ba? Maingit ka ba? Or gagamitin mo ba to as motivation? Or you will celebrate their victories and achievements? Yun po yung pinaka-crucial doon, mga kaagapay.
0: Totoo po, no? Ati Elin, noong bata-bata ako, may napansin sa akin yung mga tao sa paligid ko na ako daw ay hindi nagpapakabog.
1: Okay.
0: yun ba nga kapag basta hindi nagpapakabog. Pero sabi din nila na pero in a way na hindi mo siya ginagamit as para maingit ka sa ibang tao, pero para ma-inspire ka na praise God naman na ganun pala yung aking ginagawa sa way na hindi nagpapakabog. Yun nga yung reminder sa atin doon, no, kaagapay, na yung bang pagkakompare natin sa ibang tao, yung pagtingin natin sa journey ng ibang tao, ano yung ginagawa natin after natin makita yung journey ng ibang tao? Yun ba ay para maging best version ng sarili natin? Eh, yun ay inspiration. Pero yun ba ay makakaambag sa atin para mas lalo tayong mainggit sa ibang tao? At magandang reminder sa atin na again, ay why not na imbis na maingit tayo sa journey ng ibang tao, ay i-celebrate nga natin yung praise God sa aking kapatid na to, na eto ngayon nakarating siya sa ibang bansa, meron na siyang magandang trabaho, di ba? I-celebrate natin yung kanilang milestones, yung kanilang journey, at ma-remind din tayo sa ating sarili na we have different timelines and journeys according sa kalooban ng Panginoon, di ba? Na meron din nakalaan na ang Panginoon noon para sa atin. Hindi natin kailangang mainggit dun sa victories ng ibang tao. Sabi dito ni Ate Telma Manjares, yun lang daw may buhay ka, may lakas at may kinakain sa araw-araw, ay kinikilala ko ng lahat ito na kaloob ng Panginoon. Si Jesus Emmanuel naman, ang ganda daw nung reflect instead of react, at yung gratitude, kasi sabi daw ay gratitude is the best attitude. Si Ate Perla Lagos ay nag-agree din sa ating topic for today. Maraming salamat po mga kaagapay, at sana nga po ay napagpapala po kayo at meron po kayong napupulot na reminder na lesson dito po sa ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At ang ating number 6, kaagapay, ask God to remove it. Siyempre, again, kung tayo lang sa sarili natin, ang hirap din talaga na paglabanan itong comparison, yung pagkakaroon ng inggit. Ang hirap nitong labanan. Lahat nga ito ay grace ng Panginoon. Kaya kapag nagsisimula, kahit yung simula pa lang, yung sibul pa lang nung pag-feeling ng comparison or inggit, ay ihilingin na agad natin, no, sa Panginoon. I-confess na natin ito agad sa Panginoon at i-surrender natin sa Kanya, at hilingin natin na Lord, ang hirap din naman kasi talaga, no, na nagdi-deal tayo ng comparison. Hindi rin ito madali sa atin. Eh, hilingin natin sa Panginoon, eh, pag-pray natin sa Panginoon na siya yung mag-alis nito sa ating puso. Kasi may tendency talaga na gamitin ito ng kaaway, no, para talagang magstay sa atin yung pagko-compare at maging idol ito eventually. Kaya dun pa lang sa pagsibol pa lang ay i-confess na natin sa Panginoon at i-surrender na natin ito sa Kanya. So kaagapay, ask God to remove it, Ate Eileen.
1: Yes, and also aside from asking God to remove it, meron din po tayong free will para po i-remove ang sarili natin sa mga bagay na yon. Kaya mas maganda po, no, na tayo rin po intentionally we help ourselves.
0: Mm-mm.
1: And we also stay away from things that would make us compare, lalo na po kung hindi naman po ito nakakatulong po sa atin. So may mga kilala ko, nagde-deactivate sila ng social media nila para po hindi nila makita yung gantong mga bagay. Mm-mm. Para po, yun po yung paraan nila para matulungan yung mga sarili nila. And I think that's also very helpful. Kung hindi naman nakakatulong sa'yo yung pag-follow mo o pag-subaybay mo dun sa buhay ng tao na yun, i-unfollow mo na lang siya. Kasi mas healthy po yun. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil gusto mong ingatan yung heart mo.
0: Yeah. Oo, no, gawin din talaga sa ating mga sarili kung ano yung makakatulong sa atin para maiwasan yung comparison. Kasi okay, pinag-pray mo, pero ikaw rin naman sa sarili mo, ginagawa mo pa rin yung mga bagay na makakapagpa-trigger sa'yo para ma-compare mo yung iyong sarili. Eh dapat, pero din naman tayong gagawin para maiwasan natin yung pag-compare. Sabi ni Orubio Del, para maiwasan yung comparison, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito na taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po tinitingnan ng Diyos kung anong meron tayo, kundi yung pusong marunong magpakumbaba at mapagpasalamat. Kapag ikaw ay Kristiyano, marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos na wala ang iba. Si Nanay Thelma ulit ay marami daw siyang natututunan sa pakikinig dito sa Family Matters. Si Tita Pilar Baracchio ay bumabati sa atin ng good morning dito sa ating YouTube channel. Si Zenny Ortega, name our blessings one by one every day. So talaga daw ilista yung mga blessings na meron tayo. At si Ate Cleo Alfonso, yes, muli, si Lord daw ay hindi nagtatanong kung ano journey ng iba. Ang mahalaga ay kung ano yung ginagawa natin para sa sarili natin. Tanungin natin yung ating mga sarili. Am I growing in Christ? So, o nga, lumalago ba ako sa Panginoon? So yan, kaagapay, recap lang tayo, no, Ate Eileen and mga kaagapay, ang ating topic, ways to overcome comparison. Number one, limit exposure to triggers. Number two, journal your own milestones. Number three, reflect instead of react. Number four, practice gratitude. Number five, reframe social comparisons and celebrate achievements. Number six, ask God to remove it. And number seven, ang ating panghuli, kaagapay, know your identity in Christ. Oo nga naman. Kasi kapag nalaman natin, kapag na-realize natin na yung identity ko naman kasi talaga ay nakikita ko to sa Panginoon, ang lahat ay yung mindset natin ay nag-iiba. Kasi yung ating identity ay hindi natin nakikita sa ano ba yung suot ko today? Ano ba yung timbang ko today? May love life ba ako today? Meron ba akong magagawa ko ba yung task ko today? Pero yung ating identity ay matatagpuan lang naman talaga sa Panginoong Jesus, sa ating lover, sa ating Savior. At kapag na-recognize natin ito, everyday ay mare-remind tayo na kamahal-mahal ako kasi mahal ako ng Panginoon. Namatay ang Panginoon para sa akin. Ganun ako ka-precious. At doon na natin i-angkla yung ating identity. Ate Eileen, know your identity in Christ.
1: Yes, and I agree with Ate Kayla na sa totoo lang, ito po talaga yung pinaka-foundation ng lahat ng bagay. Kasi po, if hindi po natin alam kung sino po tayo, we will keep asking other people to tell us who we are. Diba? if we already know and if it is already established through the word of God that we are made in the image and likeness of God, we are fearfully and wonderfully made, yung ganun pong mga katotohanan. Kung hindi pa natin alam yon, we will keep asking other people to tell us na, uy, maganda ba ako? Uy, okay ba itsura ko? Uy, maganda ba yung ginagawa ko? And sadly po, hindi po pare-pareho lahat ng opinion ng mga tao sa paligid po natin. Diba? Mas madalas, because people are broken, around yung mga tao sa paligid natin are also broken, they would say things that are not so nice towards us. Mm-mm. Instead of they will build us up, they will start to criticize us. And dahil po sa mga criticisms na yon, mga negative comments po nila, magsa-start po tayong magtanong na siguro hindi po ako sapat, siguro hindi talaga ako maganda. At naranasan ko yun kaagapay eh, na napatanong talaga ako ng maraming beses sa buhay ko. Dahil inaasar ako nung bata ako na, oh, mataba ka kasi, ganto-ganto, kung ano-ano po yung mga sinasabi sa akin. Doon ko po naisip na siguro pangit ako kasi inaasar ako ng mga tao sa paligid ko. Pero alam nyo po, na-realize ko po, growing up, praise God po talaga, nakilala ko po si Lord. Nung nag-start na po ako magbasa ng Bible, nung napalibutan na po ako ng mga tao na naniniwala po sa Panginoon, nung una nahihirapan pa ako tanggapin, kaagapay, pag may nagsasabi sa akin, oh, ang ganda-ganda mo, parang nagki-cringe talaga ako, Ate Kayla. Pero ngayon, tinatanggap ko siya, hindi dahil nag-feeling ako, pero dahil naniniwala ako na maganda talaga ako. Hindi dahil hindi wala namang ginawang pangit si Lord. Eh. Hindi yun yung mindset ko eh. Pero niniwala ako na because God is beautiful, I am beautiful because I am made in the image and likeness of God. So, totoo talaga yun na nagkaroon ng lalim yung mga naririnig ko noon na buhay siya sa akin. Kaya nagkaroon po ako ng confidence sa sarili ko. And I think, no, given a chance, hindi... kung magkaroon na po ako ng anak in the future or magkaroon po ako ng opportunity to take care of young people, I would also give them positive reinforcements that are anchored in the scripture. Kasi ang laki po talaga ng natutulong nun sa isang tao. Lalo na kapag establish po yung identity po natin. Grabe, ano nun, ang hirap-hirap mong ma-insecure, ang hirap-hirap mong maka-feel ng rejection kasi sure ka eh na ikaw to. Kasi yun yung sinabi ng salita ng Diyos.
0: Amen. O, yun talagang buhay na nakaangkla sa scripture, sa salita ng Diyos. Maganda rin, no, na instead na i-basa natin yung ating kilos, yung ating ginagawa, no, na tatanong tayo minsan, ito ba, ikakatuwa ba to ng kapwa ko? Ikatutuwa ba to ng aking boss? Ikatutuwa ba to ng mga tao sa paligid ko? Maganda rin na, maganda, no, na ang maging tanong natin lagi sa sarili natin, makakalugod ba to sa Panginoon? Mapapasaya ko ba ang Panginoon sa gagawin kong ito? Instead na maging people pleaser tayo, ay ang i-please natin ay ang nag-iisang Panginoon, no? So kaagapay, isang reminder sa atin na talagang i-angkla natin, i-anchor natin yung ating identity sa Panginoon dahil yan ay hindi nagbabago. Dahil yung mga material na bagay sa atin, yung trabaho natin, yung mga relationship na meron tayo, yan ay fleeting at temporary. Pero ang Panginoon, yan ay hindi nagbabago. Kaya maganda na talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon dahil talagang siya lang yung makakapagparamdam sa atin ng tunay na pagmamahal. Kaya kaagapay, know your identity in Christ. Nako, napakaganda, Ate Elin, ng ating huntahan today. Si Ate Virgie Larita, kapag nakafocus ka sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo maiinggit. At si Ate Richelle Santos, ganda ng topic, magandang paalala sa lahat. At Ate Elin, sabi niya dito, ang ganda ni Ma'am Elin. Si Ate Linda, opo. Si Ate Linda Dariguez, may kanya-kanya tayong journey sa buhay pero lahat ng yan ay plano ng Diyos para lalo tayong tumibay sa pananampalataya sa Panginoon. Si Elena de la Vega Sino, tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen. At muli ka agapay, sana po ay meron kang napulot na encouragement, na reminder mula po dito sa ating pinag-usapan, ways to overcome comparison. Pero ang bottom line ng lahat ng ating pinag-usapan na ito ay talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon. Ate Eileen, sa ating pagtatapos ay pwede ka po bang mag-iwan ng encouragement sa ating mga kaagapay at ipag-pray po natin sila.
1: Sige po. Mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa amin ngayong umaga. Naway na encourage po kayo sa aming topic for today, and ito po ay ma-apply po natin sa buhay natin. Siguro po yung takeaway ko po na ma-share po sa bawat isa is that stop using someone else's life as your measuring stick. Diba? Kasi we can admire people, we can learn, we can be inspired by them, we can also celebrate them, pero hindi po natin kailangan maging sila para maging masaya at buo po tayo. Hindi po natin kailangan na maging kapareho yung buhay nila para maging okay po tayo at masabi natin na okay na ko, Lord. Salamat, ginawa mo to. Kasi marami naman pong ginagawang magaganda si Lord sa buhay natin. Kailangan lang po natin ilista para po makita po natin. And I pray po that today, starting today, we will all have a renewing in our mind para po mas makita natin yung goodness ni God po sa ginagawa niya po sa atin, sa mga buhay natin, hindi lang po sa ginagawa niya sa buhay ng ibang tao. At dahil po dyan, if it's okay with you, allow me to pray for you, mga kaagapay. Heavenly Father, we thank you for reminding us today that

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Siya ang Diyos ng kapayapaan at tanging pupurihin at pasasalamatan dahil ang kanyang pag-ibig ay permanente sa atin. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kaibigan, buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Happy Wednesday! Today is September 23, 2026. At welcome dito po sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Shout out sa mga kaibigan natin dito.

ay sapat para sa atin. Dito po sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat, updan niyo ako sa sulod sang isa ka oras, and we talk about real life, real struggles, and the hope we can find in God's Word, and of course, sa mula po sa ating Panginoong Jesus. And today, pag-uusapan natin itong real na na-experience natin, especially sa buhay na punong-puno ng uncertainty, no? Hindi maiiwasan na meron po tayong takot. At kung meron man, ano po ba ang ginagawa natin? What do we do when we're afraid? Okay, stay with us dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Dahil yan po ang magiging topic natin. When you are afraid, you can trust God. Of course, salamat dahil meron tayong mapagkakatiwalaan sa sitwasyon or sa panahon na tayo po ay natatakot. And ang question natin sa mga tagapakinig po natin ngayon, kung ikaw ay nakikinig via online streaming, nakikinig via radio, huwag mo munang i-transfer. Patuloy lamang na mag-tune in dahil sagutan natin itong ating question of the day. What do you usually do when you feel afraid or worried? Ano po ba ang palagi nating ginagawa kung tayo po ay natatakot? Nangangamba, no? At hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. Or sometimes, hindi na din natin alam kung anong ginagawa natin. Kasi nga, kung sa Ilunggo pa, nalibog na gyud. No? Ano po ba ang gagawin natin? Kung ikaw ay nalilito, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, natatakot ka. Lalo na pag napapakinggan natin yung mga balita ngayon, nakakasad, nakakatakot, at syempre nag-worry tayo. Pero ano po ba ang palagi nating ginagawa kung ito yung ating na-experience? Yes, gusto po naming makarinig mula po sa inyo, aming mga kaibigan. Pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe, ng inyong sagot dito po sa ating himpilan. Ang ating text line number 0963180149. At pwede din po sa ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Send us your praise report kung meron kang gustong pasalamatan. Oh, sige, send mo dito sa amin. Miga Jen, talagang nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi ganito, yun. Oh, sige, pwede mong i-share. Kasi through your praise report, kaibigan, alam ko gagamitin yan ng Panginoon to encourage others na nakikinig din ngayon. And pwede din po yung prayer request ninyo, mensahe, greetings, gustong i-shout out. And if you are carrying something heavy today, you can share it with us. Yun, PM yu po kami, 1062DXKI-FEBC Radio. Or meron po tayong comment section dahil naka-live po tayo kahit na brown out dito sa amin. Salamat dahil meron tayong ano tawag doon? Generator. Thank you, Lord. Dahil meron tayong generator at mapapakinggan pa rin po tayo. So, hello po dyan kay Ate Eileen Balintungog. Kumusta po, Ate Eileen? Dira sa may bar zone 4.

kay Brother John Paul Barrientos. Sa Barrientos family, damo man kita listener, no? Dira sa may kakob, mga Barrientos family dira. Hello po, lalo na sa imo Brother John Paul. Kay Ate Jessica, tetong Guinness. Dira naman sa may banga. Hello Ate Jessica. Kag sa imo abiyan, nga nagapamati subong. Gusto man namon nga makabati. Halin sa inyo, siguro gusto mo prayer. So, para sa iyong mga family, sa iyong mga children, or someone you love, send us a message. And gina-remind gid namon ka mo, permi, na wala ka mo nag-aisahan, no? And, hindi natin i-face na mag-isa ang mga pinadala natin dahil meron tayong kasama. Merong mga tao sa paligid natin na ginagamit ng Panginoon to strengthen us, to encourage us. And also, we are here dito sa 1062DXKI. No, gustong-gusto talaga namin na makahelp din po sa inyo sa pamamagitan po ng pananalangin. Sige po, this time, batiin na po natin ang mga nagbo-birthday today. Alam ko maraming mga nagbo-birthday ngayon, September 23. Baka isa dyan yung kaibigan mo, batiin mo naman, ipadala dito ang kanilang pangalan para mabati po natin. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagse-celebrate today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, September 23. Sino po ba ang mga kakilala nyo? Dito sa aking FB, gusto ko pong batiin ng happy, happy birthday today si Amiseya Fe Baltalore. Zia, happy birthday, ang aking pamangkin sa pinsan. And si Dr. K. Vescara, happy birthday. Si Madeline Go. Yan, today din ang kanyang birthday. And si Ate Jermaline Robles Saldivar. Happy birthday, Ate Jermaline. Wife ni Kuya Roy. And si Ma'am Grace Esguera. Today din ang birthday ni Rodeline Ampa, ni Sir J. Mark Rosario, and ni Brother Gregorio Gilig. Blessed birthday din kay Giselle Colobio and kay Romelien Calderon Sevilla. Dami palang nagbo-birthday today, oh. Ito pa, may dagdag pa. Si Zilaika Gail Mudok, si Brother J. Tering, si Ayan Ver Calob, and si Edgerson Coelho Paglinawan. Sila yung mga kaibigan ko sa FB na nagbo-birthday. And this week, alam niyo po ba na isa sa ating kasamahan dito sa DXKI ay magbe-birthday this week. Kaya ngayon pa lang gusto ko nang i-advance na batiin araw-araw. Aba, araw-araw talaga batiin. Yan, advance happy birthday kay Migo Dave! Guess niyo kung saan na iya birthday. Since advance, bukas? Makalawa? So, Friday? Oh, sige. I-guess niyo na lang kung saan no, ah. Pag mag-birthday leave si Migo Dave, amo na na iyang birthday. Liwat, happy, happy birthday sa tanan niya mga naga-birthday subong kag naga-celebrate sang ilang wedding anniversary. We pray na si Lord yung patuloy pong magpala po si inyo. Dahil today is a new year, new opportunity, new blessing. And this is a gift mula sa ating Diyos. Kaya pasalamatan niyo po siya. Huwag niyong kalimutan na i-acknowledge na siya yung source ng mabubuting gift, no? And the source of your life. I pray that He will give you wisdom for every decision na gagawin niyo po. Kalakasan sa lahat ng mga kinakaharap po ninyo. Favor mula po sa ating Panginoon. Siyempre, happy, happy birthday and happy wedding anniversary mula po sa inyong family dito sa 1062 DXKI. Sige po, patuloy niyo pong pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon habang pinapakinggan ang awiting ito mula po sa Papuri 25. Ang awiting, buti na lang kay buti mo. Tunay nga pong kay buti ng ating Diyos, kaibigan.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Yes, buti na lang kay buti ng ating Panginoon, kaibigan. Sabi nga, ang dami man nating mga kakamali sa buhay. Kahinaan, takot, no? Weakness. At syempre, hindi talaga natin kayang iligtas ang ating mga sarili dahil sa kasalanan na meron tayo. Buti na lang kay buti ng Diyos. At mahal niya tayo at binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay pumarito sa mundong ito sa tao, but He is God. Hindi po siya nagkasala, nagsakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo. Namatay at sa ikatlong araw siya po ay muling nabuhay. Sabi po ng salita ng Diyos, kung sino man ang magtitiwala sa kanya, tanggapin siya, pagkatiwalaan ng kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, ay magkakaroon ng kaligtasan. So ganun po kalaki ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kaibigan, na siya mismo ang nag-reach out sa atin para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So ano pa ang hinihintay mo? Ngayon na, kaibigan, ngayon na, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at magkakaroon ka ng relationship sa Kanya. Dahil sabi nga po sa John chapter 1 verse 12, to those who believe, accept Jesus as their Lord and Savior, meron po silang karapatan na maging anak ng Diyos. So meron man po tayong takot, praise God, dahil hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. 11:36 ang ating oras. Salamat dahil okay na ang radyo ni Ate Aileen Balintungog. Sabi niya nang okay na daw ang iyang radyo, kaya nagapamati siya subo. Shout out man dira sa imo, sa ako niya kumare, kay Alin, National Borja. Hello, Alin. Kay AA, kamusta na si baby AA? And dira man kay sis Yoli Miga, hello. Sa Arsaga, Tanghian Family, kay Brother Greg, kay Tatay Jury. Hello mandira kay brother. Ano gani pangalan? CJ. CJ Sarosal, kag sa kay Chio Robert. Chio Robert matumiga. basta walaan ko nagapamatigid na permidra sa my Chinatown. Kag sa Barrio 5 man, kahapon, na-meet ko si Kakay. I hope nagapamati dira si Mami to be. Mami soon, no? Si Kakay, kaga sila Kuya Boyet, and si Sis Burley, kay Sis Yoli. Kag sa Bilianes family and Mamoso family, happy listening. 11:37 ang ating oras. Sige, updan nyo ako sa ating verse of the day. Linton anay kita sa ating verse of the day.
2: Verse of the day.
0: Ang ating verse of the day, makitaan sa Psalm 56 verse 3 to 4. Psalm 56 verse 3 to 4. Sabi dito, when I am afraid, I put my trust in you, in God, whose word I praise. In God, I trust, and I'm not afraid. What can mere mortals do to me? Dito, sabi ni David, kasi Psalm 56 is a prayer of David during a time when he was afraid and under threat. Marami kasing kaaway ni David. Ang daming threat. Ngayon, tayo po ay nakakaranas ng threat online. No, natatakot ang mga student, ang mga parents, teachers. Kanina nga, meron akong nakitang post na kilala ko na teacher. Parang hindi niya na daw gustong maging teacher dahil sa mga nangyayari at maraming threat, no? So, nakakatakot. So, ganun din po, si David, andun po siya sa time na he was afraid. Pero alam niyo po, anong ginawa niya? Sige, talagang andyan yung takot. Pero manotice natin yung ginawa ni David dito. Sabi niya, when I am afraid, talagang totoo na merong takot. Hindi natin yan inaalis na tao tayo eh. Meron tayong emosyon na natatakot. So even David, no, a man after God's own heart, inamin niya, natatakot talaga siya. Pero ano po yung ginawa niya? Una, I put my trust in you, in God. Yan. Ang kanyang pagtitiwala, kanyang pananampalataya, ay nakasentro sa ating Diyos. Aside sa siya ay naniniwala, siya po ay nanampalataya, at the same time, siya po ay sumasamba, whose word I praise. In God, I trust. And I'm not afraid. Yan. Dahil nagtitiwala siya sa Diyos, sinasamba niya ang Panginoon, pinapasalamatan niya, hindi siya natatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Dahil ang aking pinagkakatiwalaan ay yun yung gumawa ng tao. The creator of the creation. So we are God's creation, di ba? Tayo ay ginawa ng Diyos. So, bakit tayong matakot? Sabi ni David, bakit ako matatakot? Dahil ang pinagkakatiwalaan ko, ang sinasamba ko, is the one who create the creation. His answer was turning toward God. So kaibigan, ang pananampalataya, hindi ibig sabihin na hindi na talaga tayo natatakot. Ang pananampalataya ay lumalabas pag tayo po ay natatakot. And alam natin kung saan tayo lalapit. We know where to turn. David's confidence was not in his own strength, but his confidence was in God and in God's word. Kaibigan, our circumstances may change. But tandaan natin na ang character ng Diyos, He is faithful from the beginning until now. Makakaasa tayo na hindi siya nagbabago at pwede tayo doon magtitiwala. Maybe you are listening today, kaibigan, and siguro nasa bahay ka, nasa sasakyan, at natakot ka. Ikaw yung nanay na natatakot dahil yung mga anak mo ay nag-aaral, o ikaw yung estudyante na mismo naapektuhan sa mga pangyayari sa paligid natin. Meron na namang balita dahil maraming na sugatan doon sa Turkey. At hindi lamang po yan, meron pa pong mga pagtaas ng mga bilihin dahil din po sa gera between US, Ukraine, between US, Iran, Israel, Ukraine, and Russia. So, kung maisip natin, ha, nakakatakot talaga ang mga pangyayari. Yeah, fear can make us imagine the worst. And sometimes our minds become exhausted from thinking about things we cannot control. But today, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin. Very clear. When I am afraid, I put my trust in you. Kaibigan, if you are not sure about God, gusto kong imbitahan ka ngayon. Please consider it. The Bible tells us that God is not distant from our pain. Nafi-feel niya kung ano yung nararamdaman mo. Dahil He came near to us through Jesus Christ. At si Jesus, He entered our broken world. Si Jesus mismo naka-experience ng suffering, rejection, and pain. And He gave His life on the cross for our sins. But hindi po doon natapos, kaibigan. On the third day, He rose again. So when we come to Jesus, we are not coming to someone who is unfamiliar with suffering. We are coming to the Savior who entered our brokenness to save us. So right now, if you are afraid, broken, tired, marami kang tanong, it's okay. You can begin by turning toward God. Pwede kang lumapit sa ating Panginoon at sabihin mo, Lord, I am afraid. Help me to trust in you. Ikaw po ang aking pagkakatiwalaan. Finish work on the cross. Starting today, be my Lord and my Savior. Kaibigan, if ginawa mo yan ngayon, tandaan mo hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang ating Panginoon. At alam mo kung mangyayari man ang mga bagay-bagay na hindi inaasahan, natatakot ka man, alam mo na kung sino yung pagkakatiwalaan mo. At yun po ang ating Panginoong Jesus. Ito, pakinggan po natin ang awiting ito mula po sa Papuri 13, Nagtitiwala, kaibigan. I hope na ikaw at ako, alam natin kung sino yung ating pagkakatiwalaan. At yun po ang ating Panginoong Jesus.

Alas 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. Shout out nila kay Ate Michi Tyson. Hello, Ate Michi! Ay, namit ba itong sudan ni Ate Michi? Nakitaan ko sa iyang post. Kamo ano ninyo nga mga ginaprepararar dira for lunch? Ah, kami, masayang-masaya kami ngayon dahil mula sa bakasyon ay nagluto ang aming kasama dito. Si Migo Dave, ang birthday celebrant this week ng masarap na gulay. At makaambit yung gamitan na isang gulay niya. Kaya ganitong ako niya sudaan. Ginmerienda na lang. Oo, sa tanghon niya sudaan ko. Ginmerienda na lang. Kay para may ara na kami sudaan later. Ang luto ni Migo Dave. Thank you, Migo Dave. Ginataang gulay na my partner na fried fish. In short, bulad. Ay! Thank you, Lord. Hello, Migo John D. Pakita niya na daan tong ginpasalubong ni Migo Dave. Manamit gidaw kaayo. So, later, abangan namon ang amo niya lunch. Sure, good ko namit gid ni. Si Alin, ayun, by God's grace, okay lang man siya. Kag-upod si Baby AA, siguro nag-skwela subong si Baby AA. Happy listening lang dira sa National Family sa my Barrio 4. Kung wala sa Barrio 4, sa Santa Cruz. Hello dira sa imo Ate Daisy Concepcion Mogote, sa Mogote family, kag kay brother Lowy nga permigo pamati, kay Brad Panoy obligado, kay Brad Nelbert, kay Brad Junjun Kaseple, ang Tagalutayan, kag kay Brad Renato Pahimulen. And happy listening dira sa inyo. Salamat gid nga kami inyo nga partner every day. Kay tatlo gidaan ang radyo ni Ate Daisy. Kag puro pagid solar radio. Kaya wala sang problema ma-brown out man. Wala man kuryente. Basta may adlaw lang. Ara si sun. Pwede gid makapamati si Ate Daisy. 11:53 ang aton nyo oras. This time, Linton, anay kita sa atong discussion segment. Ang question, kung ikaw na hadlok, how can you trust God when you are afraid? O sige nga, alam ko marami ngayon ang takot, no? Lalo na sa mga nakikita nilang post sa social media, mga balita sa social media. Marami ang natatakot sa nangyayari. Pero ang tanong, paano nga ba ako magtitiwala sa Diyos, Miga Jen? Sige, sagitan natin yan at tandaan natin ang salitang ito, trust. T-R-U-S-T. Trust. T stands for tell God your fears. Yun talaga yung una eh. Pag ikaw ay takot, sabihin mo sa Panginoon, Lord, natatakot po ako. Don't hide your fears from God. Tell Him exactly what you're feeling. You can say, Lord, I am afraid. Lord, I am worried. Lord, I don't know what to do. God already knows what is in your heart. Talk to Him. Actually, dito sa pagdayaw kag pagpasalamat, paulit-ulit natin niya ginasiling. No? Naisiling mo lahat kay Lord. Kay gina-emphasize gid naton na He is our God who hear us. Hindi siya tong Ginoo nga bungol, siling gani. Siya ang Dios nga makabati, wala nagakatulog. Kag pirmi niya kita ginabantayan. So you can talk to Him anytime, anywhere. Tell God your fears.
Letter R, remember who God is. Oo, miga dyan, paulit-ulit mo man na ginasiling gihapon. Yes, paulit-ulit natin ginasiling. Kay makalimot, manggod ta. No? Amo na si David, siling niya sa Psalm 103. Mismo ang kaugalingon niya, ang ginsilingan niya. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kasi nga tayo, madali po tayong makakalimot. So remember who God is. Kung ikaw ay natatakot ngayon, when your fear becomes loud, remember God's character. Ano ang natandaan mo na character ng Lord sa buhay mo? Ako personally, He is faithful. He is the same yesterday, today, and forever. He is compassionate God. He is a loving Father to me. He is always present. No? Kag wala niya gid ko ginapabay-an. And He is greater than what we are facing. So remember who God is. Letter U, understand that fear is not failure. Kung ikaw ngayon ay natatakot, it's okay. Pero dapat alam mo kung sino yung pagkakatiwalaan mo sa panahon na ikaw ay takot. So understand that fear is not failure. Kasi si David, natatakot din, pero alam niya kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan. And letter S, surrender what you cannot control. Meron pong mga bagay, kaibigan, na hindi natin control. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ng husband ko sa akin. Lalo na pag ako po ay matitempt na i-control yung mga bagay-bagay. Kasi the more mo kasi na i-control, the more kagid na ma-stress. So there are things we cannot control. We cannot control everything that happens tomorrow. Even yung mga bagay-bagay, hindi mo kayang i-control. Lala, kung sumakay ka sa kung nagko-commute ka, hindi mo control ang pagda-drive ng driver ng tricycle. Amo na nga gusto mo magdali, pero hulat ka lang gid kay amo na siya mag-drive. So hindi mo na control, 'di ba? Ang pag-ulan, hindi mo man control. So damo sa mga bagay na hindi natin control. But we know who can control it. Kag alam natin who holds our tomorrow, and that is God. So surrender what you cannot control to God. Last, turn your eyes to Jesus. When fear becomes overwhelming, look to Jesus, the author and the finisher of your faith, because Jesus is our hope, is our Savior, and He is greater than our fear. So remember, trust. If you are afraid today, remember, you don't have to pretend you're strong. You don't have to have all the answers. You can simply turn toward God at sabihin, Lord, when I am afraid, I put my trust in You. Saligi ang Ginoo abihan. Amo na ang reminder naton dere sa programa Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Tandaan mo, if fear is heavy on your heart today, when you are afraid, remember the word trust. Tell God your fears, remember who God is, understand that fear is not failure. Surrender what you cannot control, and turn your eyes to Jesus. You are not alone. Ito po ang programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Kaya kaibigan, ngayong araw, hayaan natin na si Lord ang magakos sa atua. Pakinggan natin ang awiting ito, Gaksako.

Alas 12.35 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Listener's Touch ngayong Wednesday, September 23, 2026. Nasa kalagitnaan na tayo ng linggo, ilis ng mga araw. Kamusta ka, kaibigan? Ikaw ba ay nakapagpananghalian na? I hope na busog na po kayo. At huwag magpagutom. Kasi kung kami ang inyong tatanungin, busog na po. Thank you kay Me Good Dave sa pag-prepare ng food namin. Yung nagluto ng gulay. Sarap ng gulay. Gulay na ginataan. At ang partner niya ay fried fish. Fresh from Zamboanga. Kaya busog na busog. At andito din si Pastor Alec. Nag-enjoy kami sa aming pananghalian. Kayo dyan, kumusta naman? Pananghalian din po ba kayo? Kung wala pa, habang kayo ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, kumain na kayo. Si Ate Michi. Hello dyan kay Ate Michi. Sagot siya kanina doon sa tanong natin sa sa pagdayaw kag pagpasalamat. What do you usually do when you feel afraid or worried? Later, basahin ko lang. So, samahan niyo po ako dito sa programang Listener's Touch. At ang ating category today ay classic and hymns. Kung meron po kayong mga gustong kanta, remember nyo pong kanta at gusto nyong balikan at mapakinggan ulit, aba, welcome na welcome po yan. I-text nyo lamang po sa text line number natin. 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share, kaibigan, ang ating FB page para marami po ang makakaalam at makakarinig ng ating mga programa na ini-FB Live. Siyempre, open din po ang ating text line number 0963-180-1469. Meron pala ditong nag-message si Kuya Ernesto. Hello, Kuya Ernesto. Happy listening. Ang reminder niya sa atin mula po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. We don't have even to dial and wait for our turn. Just be in a posture of prayer. There are maybe billions of people praying and God answers them all. Personally, and at the same time, how amazing our God is. Wow, totoo yan, Kuya Ernesto. Thank you so much sa pag-share ng na yan. And totoo, napapaalalahanan tayo na tayo po ay palaging mananalangin. Manalangin sa lahat ng panahon dahil ang ating Diyos ay handang makinig sa atin. Sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you. Ito yung sinabi ng Diyos. And I will show you great and mighty things na hindi mo pa alam, hindi mo pa na-experience. Ang key lamang po doon, lumapit, tumawag tayo sa Diyos. Check your time, 12:40 ng hapon. Sige.
Bago tayo dadako sa karagdagang mga awitin, ito po muna ang ating question dito sa programang Listener's Touch, kaibigan. Kasi kahapon, habang ako po ay naghahanap ng balita, sa international news, sinabi po ni

sabi nga po niya, mas kinakailangan ang international cooperation to face ng mga seryosong challenges na kinakaharap ng ating mundo.

at hindi lamang po natin mag-isa lang na harapin, kundi sama-sama po tayo, kaibigan. Actually, meron ka ding magagawa. So, kung mapapansin natin, maraming mga uncertainty na na-experience tayo. Conflict, economic pressure, climate concern, dahil sa climate change, rapid changes in technology, and even dito sa ating community, we see a fear, tension, misunderstanding, and division. Kaya nasabi yun ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na ating mundo ay nahaharap sa era of deep uncertainty. So, minsan tanong natin, ang dami ng problema. Ano ba ang magagawa ko? Siguro, ikaw kaibigan na nasa bahay lang or nasa opisina, sa school, sa community, or nasa farm, saan ka man ngayon nakikinig. Actually, meron tayong magagawa. Ikaw, meron kang magagawa, kaibigan. Na itong mga concern na ito ay globally, no, na-experience na. So, later, pag-uusapan natin. Ano bang magagawa natin? Kasi sa Bible, no, talagang in-acknowledge yung person of peace. Pwede tayong magiging person of peace. Kadala ng kapayapaan. Hindi tayo yung sinimulan ng away, ng gulo, ng chismis, kundi tayo yung pasimula ng kapayapaan. At tayo din po ay nananalangin. Yun po yung ating mga practical na magagawa na kahit nasa bahay ka man ngayon ay pwede mong magawa. Kaya na sinabi ni Kuya Ernesto, we can pray. Hindi na natin kailangang i-dial or hintayin pa turn. But anytime, anywhere, pwede nating kausapin ang Panginoon. So, yun po ang magagawa po natin, kaibigan. Sige, pakinggan po muna natin sa ating pagpapatuloy. Ito mula po kay Steve Green.

sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaibigan, sabi po sa salita ng Panginoon, makakamtan lamang po natin ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao. Yan po ang mag-iingat sa ating puso at isip kung tayo po ay lalapit sa ating Diyos, magtiwala sa ating Panginoon. Oh, marami ngayon ang mga nagsisuffer mentally, no? Merong mga mental health challenges, worries, takot, stress, no? Hindi lamang physical, but talagang mental and emotional. Pero ito pong paalala sa atin mula sa salita ng Diyos na sinabi ni Paul. Idulog natin lahat yon kay Lord. Sabihin natin, present your request to God through prayer and petition with thanksgiving. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, hindi din talaga natin kalimutan na magpasalamat kay Lord. Magpasalamat sa lahat ng panahon. Yan po yung sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa previous verse naging chairman kagainan ni Kuya Ernesto sa verse 17, pray without ceasing. Palagi din po tayong manalangin sa Diyos. Kanina, napakinggan natin yung mga series ng kanta. Classical song about peace. Pero ang tanong, where does real peace begin? Saan po ba nagsisimula ang totoong kapayapaan? Where does the real peace begin? The Bible gives us an answer. Pero bago po yan, simulan po muna natin, bakit tayo merong chaos, merong gulo, conflict and wars? Dahil po yan sa ating problema. What is our deepest problem? Actually, hindi po disagreement, hindi lamang po conflict, but the greatest problem na meron tayo ay yun po ang kasalanan. At dahil po sa kasalanan, kaibigan, we are separated from God. Our God is a holy God. Walang kasalanan, pero tayo, dahil sa kasalanan, meron tayo, tayo po ay nahiwalay kay God. Walay tayo sa Diyos. Tandaan natin, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kahit gaano ka pa kabuti, kaibigan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kasi sabi nga po sa Ephesians chapter 2, hindi dahil sa ating good works tayo po ay maliligtas. At sabi sa Bible, we need to be reconciled to God. Kailangan tayong ma-reconcile sa Diyos. Balik yung relationship natin sa Kanya. So, since hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, God make a way. He will make a way for us. That's why binigay niya po ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus, He is God. Ngunit pumarito siya sa mundong ito.
broken world na punong-puno ng kasalanan. Namuhay po siya na walang kasalanan. He experienced rejection, suffering, no? And alam niyo po ba, he willingly went to the cross. And there, he gave his life for our sins. But the story didn't end at the cross. Kasi, on the third day, Jesus rose again. Siya po ay nabuhay pang muli. And because of Jesus, we can receive forgiveness and be reconciled to God. So kanina ang tanong ko po, saan po ba galing ang totoong kapayapaan? So the true peace begins when we have peace with God through Jesus Christ. Ma-reconcile tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil po sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya kaibigan, ang sabi sa Bible, gawin po natin, tayo po ay magtiwala kay Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang pangako po niya, bibigyan niya tayo ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kung ang tanong mo, saan po ba makakamtan ang totoong kapayapaan? Ang totoong kapayapaan ay makakamtan lamang po natin sa ating Panginoong Jesus. So ito po, pakinggan natin mula po sa Integrity Music, Let the Peace of Christ. At susundin po ito ng kanta ni Sandy Patty, I'll Give You Peace. Si Lord lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kaibigan. Peace with God because of Jesus Christ. So, pagkatiwalaan natin si Jesus bilang ating Lord and Savior at ang pangako niya, tayo po ay ma-reconcile sa Diyos at magkaroon ng peace with God.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

0: Masayin pa kami mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, 1:30 ng hapon.
0: 7 Centos Sports.

0: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 23 ng Setyembre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 700 goals. Balita.
0: Mga Senator Judge, nagdesisyon na ituloy ang botohan sa voting threshold ngayong araw. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
2: Naging mainit ang palitan ng argumento sa pagitan ng Senator Judges hinggil sa voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio, na unang magpahayag ng panig ang prosekusyon at depensa hinggil sa paksa. Ayon kay Representative Jose Manuel Jocno, malaki ang paniniwala ng prosekusyon sa ebidensya at nagtitiwala sa paghusga ng impeachment court. Anya, lubhang mahalaga ang aktibong partisipasyon ng bawat senator judge sa paglilitis, pagtingin sa ebidensya at pagsusuri kung karapat dapat pa bang manatili sa posisyon ang isang elected official. Pagbibigay diin ng prosecutor paano ito magagawa ng isang hukom kung hindi ito nakarating sa paglilitis o hindi nanumpa sa kanyang tungkulin sa impeachment court. Nararapat anyang manatili ang two-third voting threshold na nakasaad sa konstitusyon, ngunit dapat madetermina kung sino lamang ang makakasangkot sa pagboto. Dagdag pa niya, Senator Judges ang kumakatawan sa taong bayan sa paglilitis, kaya dapat responsable at aktibo nitong nilahukan ang kabuuan ng trial. Sumalungat naman sa posisyong ito si Defense Counsel Attorney Michael Poa at sinabing malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na all senators o ang kabuuang 24 ang dapat na pagbasehan, kaya't hindi na ito kailangan pang magkaroon ng iba pang interpretasyon. Dagdag pa ni Poa, sa aspetong procedural, wala namang naglahad ng pagtutol sa nauna ng desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero noong Hulyo 6 hinggil sa voting threshold. Samantala, tumindi ang palitan ng argumento sa pagitan ng Senator Judges sa paungunan ni Senator Judge Alan Cayetano sa paniniwalang dapat itaas sa Korte Suprema ang diskusyong dito at hindi dapat gawin sa jurisdiksyon ng impeachment court. Giit niya, hindi umano lalahok sa botohan ang minorya ayon sa kanilang napagkasunduang hinaing sakaling mapagpasyahan itong gawin sa ngayon. Ang pahayag na ito ang naging point of order appeal ni Cayetano kay Escudero, bagay na humantong sa botohan sa pagitan ng 20 senator judges na present sa impeachment court. Sa botong 13 pabor, 6 na tutol at 1 abstention, pinanatili ng impeachment court ang naunang desisyon ni Escudero na dapat pagbotohan ang voting threshold. Nagkaroon naman ng pagpapaliwanag sa naging boto ang ilang hukom mula sa minorya bago pansamantalang nasuspinde ang paglilitis. Shekinah Abalon, FEBC Network News.
1: 700 goals. Balita.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ng pag-usad ng konstruksyon ng kauna-unahang subway system sa bansa. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Labis na ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang progreso sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project sa bahagi ng Quezon Avenue Station sa Quezon City. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang proyekto kaninang umaga kung saan kanyang nasaksihan na nakompleto na ang pagbutas ng tunnel boring machine mula sa southbound ng North Avenue Station hanggang sa Quezon Avenue Station. Ito ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 na metro o katumbas ng nasa 4 na palapag ng bahay. Ayon sa Pangulo, mahalagang milestone ang pagkakalusot ng boring machine dahil unti-unti nang nabubuo ang kauna-unahang subway project ng bansa. Anya, mahalagang bahagi ng lungsod ang subway kapag natapos, lalo na sa pagpapalawak ng mga opsyon ng publiko sa transportasyon. Dagdag pa ng Pangulo, malaking pakinabang ito para sa mga nakatira sa lugar dahil magkakaroon sila ng access sa subway at sa iba pang mass transport system. Sa ngayon, patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula sa Quezon Avenue Station hanggang East Avenue Station. Bahagi ito ng 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project na magbibigay ng mas mabilis at maaasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Bicutan Station sa Taguig. Sa oras na matapos na ang proyekto, inaasahang nasa kalahating milyong commuter ang makikinabang sa proyekto. Mula sa 2 oras na biyahe ay magiging 30 hanggang 40 minutes na lamang ang travel time. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, target ng administrasyon katuwang ng Japan International Cooperation Agency o JICA na makumpleto ang kauna-unahang subway system sa bansa sa huling quarter ng taong 2031. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: 700 goals. Balita.
0: 10.15 billion 2027 budget ng Office of the President aprobado na sa Kamara. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Inaprobahan kaninang umaga sa plenary floor deliberation ng House of Representatives ang 10.15 billion 2027 budget ng Office of the President. 64% ang ibinawa sa 2027 budget mula sa 28.03 billion alokasyon nitong 2026. Sinabi ng Executive Secretary Ralph Recto na magpapatuloy na gampanan ng tanggapan ng Pangulo ang pangunahing tungkulin sa kabila ng 64% ang ibinawa sa kanilang budget. Aniya ipinapakita sa pagbaba ng pondo ang streamlining ng tanggapan sa 49 na delivery units at ang pagkumpleto sa mga aktibidad na may kaugnayan bilang punong abala ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong taon. Hindi tulad ng deliberasyon ng Office of the Vice President na tinapos kaagad na walang interpelasyon mula sa Minority Bloc, nagtanong si Nakabataan Party List Representative Rene Co, Sara Ilago at Act Teachers Party List Representative Antonio Tino tungkol sa End Local Communist Armed Conflict o ELCAC, Crisis sa Enerhiya, Marawi Rehabilitation Program at Confidential and Intelligence Funds at a Political Dynasty Bill. Tanong ni Ko kung may peace and order plan ba ang mga local government units sa mga barangay at kung nakafocus ito sa insurgency at illegal drugs. Sinabi ni Ilago na gamitin ng Pangulo ang emergency powers para suspindihin ang excise tax, alisin ang value-added tax sa kuryente at pagkain at langis. Si Kabataan 2nd District Representative Abet Garcia, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, ang sumagot sa mga katanungan bilang budget sponsor ng Office of the President. Aniya, suportado ng Pangulo ang pagpapatibay ng Senado at Kamara sa Anti-Dynasty Bill sa lalong madaling panahon. Nagmosyon si Congressman Ege Irise na i-terminate ang deliberasyon ng Office of the President at budget at sinangayunan naman ito ng majority bloc. Tinereminate rin ang budget ng Presidential Management Staff. Kagabi, kinumpleto ng Kamara ang plenary deliberation sa proposed 2027 budgets ng Department of Agriculture at ODA at National Irrigation Administration o NIA. Nakatanggap ng budget ang DA ng 198.45 billion na ayon kay Appropriations Vice Chairperson Representative Ana York Bondoc, nag-sponsor sa budget ng ahensya. Maghahatid ito para sa benepisyo ng sektor ng agrikultura. Sa pag-sponsor sa budget ng NIA, sinabi ni Appropriations Vice Chairperson Isabella Representative Joseph Tan, tatanggap ito ng 46.36 billion hindi sa halaga ng alokasyon, kundi ang magagawa nitong pagkakaiba sa farming communities. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang inyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
5: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

ang iyong templo. Ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Mga awit 138:2. Ako po si Nicky Legazpi. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus, kasabay ng aking paghinto sa mga maling gawain ang aking ibabahagi. Dito lang po, sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: Carol! Sige na!
1: Pambihira ka talaga, Luisa. Matutulog na ako. Inistorbo mo pa ako?
0: Eh, wala kang ang pasok bukas, di ba? Holiday! Heroes Day!
1: Bakit di ka nalang mag-isang dumalo?
2: Nako, Nikki! Samahan mo na ang kapatid mong yan! At di papayagan ang papa ninyo kung mag-isa lang si Luis ang dadalo ng party!
1: Masyado niyong ini-spoiled ang anak niyong ito.
0: Hindi naman, kuya. Alam mo, ipapakilala kita sa pinakamagandang friend ko. Nandun ngayon yun, dadalo. Reward ko sa'yo. Malay mo, maging magsyota kayo.
1: Tumigil ka nga. Yan si mama, oh. Naririnig ka. Alam mo, mas priority ko ang kurso ko. Pero pinakamagandang chicks ang irereto mo sa akin? Sige, game ako dyan!
0: Hala, akala ko ba priority mo ang kurso mo kaysa sa mga girls?
2: Akala ko nga rin eh. Sige na, Nikki!

0: Ikaw pala yung utol na kelot ni Luisa na madalas na ibida sa akin.
1: Ilang percent ang totoo?
0: Lahat naman totoo. Bilib nga ako sa'yo eh. Sinasamahan mo si Luisa sa party.
1: Eh si Mama ang padrino ng magaling kong utol eh. Makakatanggi ba ako dun? Pero kung di ako pumayag na samahan siya dito sa party, hindi kita makikilala.
0: Ako rin. Hindi kita makikilala ngayon.

0: Mr. Pogi Dream Boy! Heto, may sulat na ipinadala sa akin si Paula!
1: Sulat? Kay Paula galing? Akin na dali! At papasahin ko agad!
0: Kayo na ba ni gandang binibini ng campus?
1: Malalaman ko sa letter na ito. Ang sagot niya, yes ba or no?
0: Ano ang sagot sa letter niya, kuya?

0: Nikki, baka naman iwan mo ko after na may mangyari sa atin at ipagkalat mo pa sa iba.
1: Ano ka ba, Paula? Hindi ako ang kiss and tell na alam mo sa lalaki. Mahal kita. At ito, ang napatunayan ko na mahal mo rin ako. Dahil nagtiwala ka sa akin.
0: Mahal na mahal kita, Nikki. Kaya nga hindi ako makatanggi sa gusto mo eh. Ayoko kasi magalit ka sa akin. O kaya naman, makipag-break ka sa akin.
1: Hindi ko naman ito gagawin sa iyo ang makikipag-break. Lalo na ngayon na ako ang first time mo. Ikaw na ang papakasalan kong babae. After na makagraduate ako.
0: Basta, Nikki, sabihin mo lang agad kung ayaw mo na sa akin, ha? Huwag mo kong bibiglay na break-in. Magpapakamatay ako. Hindi ko kakayanin, Nikki.
1: Walang sino man ang pwedeng makialam sa ating pagmamahalan. Ako'y para sa'yo.

0: sino no itong makatitig sa akin para akong lalamunin? Lalapit pa talaga, ha?
1: Ikaw pala yung Nicky Legazpi na kinababaliwan ni Paula?
0: Kinababaliwan? Sobra ka naman, Chong. At teka, sino ka ba? Bakit mo kilala si Paula? Ano? Pinuporma mo ba? Taken na yung pare. At akong syota nun, okay?
1: No problem. Utol ko siya at kuya niya ako. Kaya pakiusap lang, ha? Huwag na huwag mo siyang lolokohin. Dahil hindi ako mangingiming bumalik sa Hoyo. Dahil kay Paula. Kaya chill ka lang, pare. Naistorbo ba kita?
0: Ay, hindi naman. Okay nga yun. Nakilala ko ang utol niya.
1: Ako nga pala si Andong. Ipagtanong mo ko rito sa campus kung sino ako.
2: Ah, ganun lang si Kuya Andong kumanita. Kasi nga, girlfriend mo ko at kuya ko siya. Ang sama lang nito ay magkaaway ang inyong mga frat. Mangyayari talaga na magkakarambulan ang inyong mga frat.
0: Hanggat maiiwasan, iwasan ko. Pero wag lang akong makakatikim ng kante mula sa mga kabrad niya. Doon kami magkakaproblema ni Andong.
2: Hayaan mo. Pakikiusapan ko si Kuya Andong na wag na wag kang idadamay.
0: Pasensya na, Andong! Talo-talo muna tayo ngayon! Ito sa'yo!
3: Aray ko po! Walang yakan, Iggy! Akala mo maisahan mo ko, ha? Sanggahin mo ito!
0: Switchblade! Sige lang! Maagaw ko lang sa'yo yan!
3: Kung maaagaw mo, ngayon, itutusok ko sa tagaliran mo itong si

0: na ilibing na si Kuya Andong at nagluluksa naman sina Mami at Daddy.
1: Bakit ka pa naparito? Baka malaman ng Mami mo at Daddy mo ito.
0: Wala akong pakialam sa galit nila. Si Kuya naman ang may kasalanan eh.
1: Pareho kami mapusok ni Andong sa aming mga frat. Ngayon pareho kaming talo. Wala nang pag-asa ako makipag-ayos sa kanya dahil patay na siya.
0: Nikki, mahal na mahal kita. Ako pa, mahal mo pa ba ako?
2: Mahal na mahal kita. Paglaya ako. Magpapakasal tayong dalawa. Sa iyo ako uuwi.

0: Nikki, anak. Lalaya ka na.
1: Lalaya na po ako!
0: Nandito ang daddy ni Paula at mami niya. Pati papa mo, umuwi tuloy galing abroad para ipakasal namin kayo ni Paula. Si Balae, gusto kang makausap.
2: Nikki, iniurong na namin ang demanda sa'yo. Kaya kinausap ko ang mama mo at ang papa mo. Sina Balae, para magkais tayong pamilya. Ganitong magiging tatay ka na. Buntis si Paula at ikaw ang ama.
1: Maraming salamat po.
3: Salamat sa Diyos sa aking mga dasal. Pinakinggan niya ako.

0: kilala sina daddy at mami sa Panginoong Jesus, kaya inurong nila ang demanda sa akin. Buntis na pala noon si Paula ng unang dalaw niya sa akin sa bilibid. Awang-awa sa akin si Paula, kaya kinausap niya ang kanyang daddy at mami na mga bagong Christian na. Ang dasal ni Paula ang tinugon ng Diyos, na makalaya ako at magkasama kaming tatlo ng anak namin. Isang himala ito ng Diyos. Purihin siya!
1: Kaya nga hindi nahahatulan maparusahan ng mga taong nakipag-isanak kay Kristo Jesus. Roma 8:1.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Nikki Legazpi. Mga nagsiganap,
3: Yul Serbonieto,
4: Janelle Briones,
5: Eva Morataglia Gomez,
6: Ariel Basas,
7: Nancy Lasarte.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo 1062 DXKI.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

panamyo naman sa inyo kag paggabi-abi sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope kag ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Kag ina-acknowledge ta ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga palamangkutanon kag palangamuyuan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kang lingitno naman nga Diyos, salamat sa liwat ngang imo mga pulong. Mawali naman namon sa kahanginan. Magasugata inis nagkalain-lain nga mga kinanglanon sa amon mga utod. Sa ila paglakat sa imo, sa ila relasyon sa imo, pagtuo kag pagkinabuhi, adlaw-adlaw sa sining kalibutan. Amay gapangamuyo kami sang kaalam nga mahangpa namon ang imo mga pulong, bisan pa man Ginoo, sang panimuot nga handa magtuman kag magbaton sini. Tindugan ang iya mga saad, kag subong man likawan ang mga butang ng iyong mga pulong nagadumili. Amay, nagapangamuyo kami, kaluwasan sa mga tao nga wala pa na-attach kay Jesus in a personal basis, kag pagpaligun sang pagtuo sang mga nakabaton sa imo. Padayon ka Ginoo sa paghimuno sang ila kinanglanon, padayon ka sa pag-ayo sa mga balatian, kag bisan pa man Ginoo, nagapangamuyo kami nga panamion nimo ang amon kinabuhi lamang ma-attract ang mga tao nga wala pa Jesus nga magtuo sa imo. Ang amon pangamuyo amay nga magmasinakdagon kami sa imong hilikuton, magmapinangamuyoan kami. Buligi man ang magahimo sang desisyon pagtuytoy kag kaalam nga nagalin sa imo. Ilabi na gid ang yara sa leadership. Nagatugyan kami bisan pang pagpatawad mo sa amon mga sala. In Jesus name. Amen. Isa mga kauturan ka section diri sa 1 Samuel chapter 15. Ang istorya sina diri amo ang pagsugo sang Ginoo sa pagtimalos sa mga tao nga hindi Diyos nun. In fact, ang tigulo diri sa akon nga Ilunggo Bible, ang pag-inaway batok sa mga Amalek nun. Now, nagsiling si Samuel sa kay King Saul, Ako ang ginpadala sang Ginoo sa paghaplas sa imo nga hari sang mga tao sang Israel. Karun, pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Mga utod, before ini nga ginbutang ni King Saul ang nahuna nga hari sang Israel, ang iya kaugalingon sa pagkadi matinumanon. Labay man akon mga abyan, nagsugod baya nga kanami nga hari unta si King Saul. Nakita nakon ang pagka mapainubuson man sa iya kaugalingon. Kaysang nagpangayo nagin man sang hari ang Israel, niya pareho sa mga pungsod sa amon palibot, gintugutan sila sang Ginoo. Nga ang plano tani sang Ginoo, ginatawagin ang theocracy. Nga ang Diyos iyang magamando sa ila, paagi sa mga tigulang dito, sang mga tribo, ukon paagi sa mga judges kag mga profeta. But they claim for a king. Kag ang Ginoo nagtugot sang ila nga pagreklamo. Sang pag-anoint sa kay King Saul, nagpanago pa ini siya. Hindi siya gusto nga i-expose dahil nang iya kaugalingon sa mga katawhan sang Israel. Sa tribo, by the way, siya sang Benjamin, ang pinakagamay nga tribo. Apang, sang gintundaan sang Ginoo si Samuel, niya nagpanago siya dito sa mga dalanilang mga bagay. Kag pagtindog ni King Saul, mataas siya inkumparar mo sa ordinaryo ng mga Israel nahon. Kagwapo siya. So nagsinggit na ang mga tao, ngayari na ang ilang hari. Nadra na akong makita bala ang kanami tani nga pagsugod, ang pagpaubos, kag subong man ang kaisog. Sang gin-anoint na siya nga subong hari. Ang balaan ng espiritu nagpanghikot sa iya kag nagtugob ang kaisog sa bagay nga nagdala siya sang kadalagan. Apang diri sa 1 Samuel chapter 15, abyan akon. Ang Ginoo naghimo sang isa kasugo para sa iya nga timalusan ining mga Amalek nun. Now ano ini nga mga tao? Mga pagano ini nga wala sing kahadlok sa Diyos. Kabalo kamo kung anong krimen nga ilaginhimo nila sini? Sang pagwa sang mga Israelinhon gikan sa Ehipto pakadto sa dutang saad. Nagaparade sila of course dito sa disyerto. Ang ginhimo sining mga Amalekites amo ang pagsulong
sang mga Israelites. Kag didto sila dayon sa mga likod-likod, ang mga tigulang, ang mga balatianon, ang mga maluya, ang mga kabataan, amutong sagi nila iya pamatay. Wala sila sang kahadlok sa Diyos. Now, dumdumo ninyo utod nakon nga ang inaway sa unaya, hindi lang kay silinga labanay abis ang espada o kung lutusay sa mga soldado, kundi ini nagareflect man sang kabaskugon o kung pagkamatuod sang Diyos sang sinangapungsod. Hindi bala? Sa madamo nga mga bisis, kadamo sa mga soldado nga kaaway sang Israel ang nag-undermine sa ila. Tungod kadyutay sa ila, kagang ila armaments, hindi pa kumplito. Apang ang Ginoo nagdala sa madamo nga mga bisis sang hindi maesplikar nga dalagko nga mga kadalagan sang ilang mga soldado. Amo na abyan, ang presensya sang Israel sa tunga chimpo na nagatanaw ining mga Amalekites, nagatudlo sa ila sang gahom sang Diyos. Imagine nyo na bala, kung daw ano kagamhanan ang Egypt sa tunga chimpo. Apang ang Ginoo nagkuha sang pila niya kalibu-libo nga mga katawhan, ginpatabok sa mapula nga dagat pagkadto dito sa Kanaan. Wala ini matalupangdan sa mga Amalek noon. Ikaduha, ang presensya sang Israel naghambal man di lamang sang gahom sang Diyos, kundi grasya sang Diyos. Wala gyapon nila ini matalupangdan. Nga ni isa kalugas sang binhi, wala nagtanom ang Israel for 40 years dito sa disyerto. Apang ang Ginoo nag-supply sang tubi nilang ilimnon, kagsang mana nila nga kalanon, nagtipig sa ila sa sulod sang 40 katuig. Wala gid kabantay utod ining mga Amalekites. Kagatapusan, akon diri maobserbaran nga ang presensya sang Israel sa palibot sining mga pagano nga mga pungsod nagahambal sang kaluoy sang Ginoo. Gahom, grasya, kagaluoy. Nga nakasling ako nga kaluoy. Tungod kay grabe ang pagdaog-daog sa ila sang mga ituhanon, 400 years malawig nga mga tinuig. Sobra lang sila si tinta ang naglambot ninto. Kag pagkatapos nagmuad sila, kag nagwa nga isa ka gamhanan nga pungsod. Nagtuaw sila sa Ginoo tungod sang pagdaog-daog sa ila, sang pag-isklabo kag pagsakit sa ila. Naluoy ang Ginoo, ginpamatian ang ilang pagtuaw, kaginkuha sila sang Ginoo gikan sa mapait nga kahimtangan pagkadto sa kahilwayan kagduta nga ginsaad ang Kanaan. Amun abyan, ti wala ini matalupangdan sang mga Amalekites. Ang ilay ginahimo, ginaambusan nila didto ang mga maluya, mga senior citizen kun sa aton pa, mga balatianon nga aton nagid sa pinakaulihi sang kabun sang mga katawhan sang Ginoo. Kag amutong sagi nila pamatay, wala sila sing kahadlok sa Ginoo. Wala nila natalupangdan ang kaluoy kag ang grasya sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Nag-akto sila yung mga mapintas kag nagapakita sang ila hindi lamang pagkamatinuuhon kundi kaakig kag pagbato sa Diyos mismo. Amo na abyan nga nagsiling diri ang Ginoo sa kay Samuel pakadto sa kay King Saul, hukman ko ining mga Amalek noon, kag ikaw King Saul kag ang mga katawhan sang Israel, mga soldado specialmente, ang gamiton ko sa paghukom sa ila. Ubuson mo sila, sapat kag mga tao. Masiling ka pastor, nga aamo sining pamaagi sang Ginoo. Ginhambal ko na sa inyo ang pila ka mga rason. They have no fear of God sa ila nga kasing-kasing. They have that cruelty sa ila nga tagipusoon. And by this time, mga utod, in a positive sense, makita nato niya nga ang Ginoo, Diyos siya sang hustisya, Diyos siya sang pagkamatarong, hindi niya mapiyungan ang sala sang tao, kundi sukto niya ini sa iya talaksan, sa iya standard, kagang tao magabayad. Amo na abyan nga kun i-connect ni bala sa New Testament, siling sang pulong sang Ginoo, Romans 6:23,
kay ang bayad sang sala, kamatayon. Nya apang ang bunayag nga dulot sang Dios, kinabuhi nga walay katapusan, makita lamang kay Kristo Jesus. Amen. Amo ni siya utod. Wala matalupangdan sa mga tao that God is holy and God is just, and He will impose His perfect justice and judgment upon sinful people. Amo na abyan kung maghisgot bala kita sang sala, hindi nyo ginapagtiaw-tiawan. Nga aman, ang Ginoo sa iya himpit nga talaksan, magapanukot gid sa aton. But nevertheless, mga utol, ang pasalamatan ta mo ini. Sa aton pagkamakasasala, hindi lamang nga natawo kita sa sala ni Adan kag ni Eva. Nagpili sang pagpakasala, kag naghimo man sang sala. Salamat kitang initanan, ginpasan ni Ginoong Asos dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Siling sang pulong, kaginkuha niya ang aton mga sala sa iya mismo ko galingon nga lawas dito sa cross sa Kalbaryo. Ginbayran ini ang kamatayon aton. Kagpaagi sa pagpaagay sa iya hamili nga dugo, ang syado kahigko tanga sala, siling sampulong sang Dios. Pwede ini mahugasan nga mangin maputi kag mabaton kita sa tubangan sang Dios. Abyan respond bala ikaw. Tuuhi si Ginoong Jesus bilang tagpasan sang imo sala, nagbayad sa konsekwensya sini kag imo manuluwas. Agda siya sa imo tagipusoon. Amen. Kag agdahon mo siya subong. Sa punto nga hindi kita kabalo kun san o kita mapatay. Naong katapusan diri nga huna-huna nga gusto nakon nga i-hammer sa aton Panginoino sa sining adlaw amo ini. Dumdumunta nga ang sala nagahalit man sa iban. I for one nagadebate gani sa akon ko galingon. Ano man niya ang labot sa mga kabataan sining mga amaliknon nga pati sila nadalahig sang paghukom sang Ginoo? Muna bala mga uton ko gisa, hindi kita makahangop apang ang Diyos ay himpit nga pagpanghikot. Wala siya nagakasayop. Amen. So ang leksyon nagabot sa akong tagipusoon, kaghuptan ta ini. Utod, abyan, likawan ta ang pagpakasala kay hindi natun sulusuluhon ang mga konsekwensya sini. Amen. Isipan nyo bala. Kung may isa ka ba na nga magluib sa iya asawa, sinong nag-antos? Hindi lamang ang iyang asawa nag-antos, hindi lamang ang third party nag-antos, pati kabataan nag-antos. Kag mismo inang bana nga nagapakasala. Amo man sa asawa. Kung magaluib siya, hindi lamang nga siya nagabatsyag sang feeling sang guilt, iya bana apektado, subong nga isa sila kalawa sa kasal, kag subong man ang ila panimalay nag-antos man. O abyan, amo ini, ang resulta sang sala kun ka isa nga kalamidad sa kinabuhi sang tao o kun isa ka minuro kag pungsod, nagalamita bisan pa sang mga tao nga direktamente wala labot sini. Kita nyo na lang ginaabyan. Amo na nga sa aton panag-unsubong sa ginawali ang pulong, itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo. Hinulusuli ang imo sala. Kasi ang Ginoo mag-extend sang pagpakamaayo sa isa katawo, kagininga tao magadala sang pagpakamaayo sa iya panimalay, kagang bugay sang Ginoo magadala sang pagpakamaayo sina nga panimalay pakadto sa komunidad, pakadto sa madamo ng mga katawhan. Amen. Umuna sa bagay ang panawag sa aton nga mga Kristohano, asin sang kalibutan, kapawa sang kalibutan. Amen. Well, supunan naton ini mga utod. 1 Samuel chapter 15, magkabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Magapaalam na kita sa inyo, ini ang Hour of Hope, kagkaupon ninyo sa gihapon, ang pastor sa Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ini ang 1062DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipayon nga adlaw mga kauturan, kag padayon kita sa pagtuon naton dire. Salamat sa inyong mga text kag mga pag-encourage sa aton nga magpadayon sa pagwalis ang pulong sa Ginoo. Now dire sa ikaduhang Samuel 24:24 nagasiling, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you, for it I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Now ang istorya diri blang nga si David naghimo sang altar, no, labi na gid sa verse 18. On that day God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna the Jebusite. Gani nga si David nagsaka dito kag ang Ginoo nagmando sa iya, and kag si Arauna diri nagtulok and nakita niya ang mga katawhan sang mga lalaki nga mga katawhan ni King David coming toward him, and he went out and bowed down before the king with his face of the ground. So verse 21 nagasiling, Arauna said, why has my lord the king come to his servant to buy your threshing flour? David answered, so I can build an altar to the Lord that plague on the people may be stopped. Kag sa verse 22, Arauna said to David, let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O king, Arauna gives all this to the king. Arauna also said to him, may the Lord your God accept you. Apang ang king nagsiling, Arauna, yandi, baydan ko ikaw sa sina nga mag-offer ni mo sa akon, yaka hindi ko magsakripisyo sang akon nga tanan para sa Ginoo ko nga that cost me nothing. Now, ano ba ini ang nakita naton diri mga kauturan sa sining nga dinalan sa kasulatan? Magsiling gani kita sacrifice, burnt offering, ang primary type of atoning sacrifice for unintentional sins. Amun ang botsing ganon sini, ang primary nga tipo sang atoning sacrifice nga wala mo balagin intention nga sala ginimo. Kag amo inyo, si David diri nagbakal sang threshing floor, kag oxen, kag mga kabakahan, kabikahan, no? Kag siya man nagbakal sang duta sa palibot, ang mga threshing floor, mga sa aton yung pagtuon di mga 600 shekel or pila lang kambyo subong sang pounds, no? Kadako yung pounds, no? Ini aya pounds of gold niya, hindi nga pounds nga sa UK, ah. Apang mga kauturan, dako ini kamahal sini kagadako man mo, no? Sa aton kurang chimpo million na ini nga pagkuan. Yang saka ka dito sa Mount Moriah. Ang Mount Moriah was amo ina ang ginatawag nato lang di, kundiin si Abraham nag-offer sang iya. Dito man sang ipo-offer sang Ginoo, no? Kundiin si Abraham bala ang Mount Moriah sa Genesis kapitulo 22. Kundiin sang Ginoo gusto si Abraham nga i-offer niya ang iya bata. Kag diin man si Solomon naghimo sang natawag splendid altar or splendid temple since nga ayhan ara pa sa iya, no, ang mga kabikahan kag manggranon ini kayo nga si Solomon maalam pa, di ba bala nato na. So si David diri da kinahanglan siya kay tungod may lapad ang iya kadutaan nga bakal, kinahanglan siya sa mga kabakahan gamiton iya hindi lamang sa pag
1: sa pag-arado da or whatever, gamiton iya

wala. That ining istorya nanungod sa sala sa pag-offer naton sang something nanungod sa kasaypanan sang tawo. Nag-relate ini to what Jesus said about sin. Ang ginatawag naton repentance and the cause of sickness. Now, ari-ay, tanawon naton before going to this. Aton bala tanawon ang Lucas kapitulo 13. Ano bala diri ang ginhambal ni ginaplikar diri? Ngayon ginatawag naton si Jesus diri naghambal na hanungod sa sala, na hanungod sa paghinulsol. Kag ayhan ang cause of sickness. Ano bala ini? Tanaw naton, ano bala sino bala ang naka ano bala nga klase masakit ini? Tanaw naton sa Lucas kapitulo 13, bersikulo 1 tubtob sa 5 nagasiling. Now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate and makes with their sacrifices. Ano na? Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinner than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them." Nakuan sila na napilpilan sila sang tower. "Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you not, but unless you repent, you too will all perish." Verse 6, "Then he told his parable. A man had a fig tree planted in the vineyard, and he went to look for the fruit of it." Now, nakita natin dire ang Lucas kapitulo 13. Versikulo 1 tubto sa 5, ini nagapahayag nga kung hindi ka maghinulsol, mapukan ka gid. Amo ini ang nasapuan naton. Now, tanawa bala diri, oh, ang mga Galileans diri, nga ang blood nila, ang ilang mga dugo, no? Pilate had mixed with their sacrifice. Ini nag-refer ini sa ginambal sa versikulo 1, nag-refer ini mga kauturan, amo ni explanation nato, no? Nag-refer ini to an earlier incident nga si Pilato dire was noted for his cruel oppressive actions. Cruel oppressive action. Now, dumduman niyo man si Pilato nang hugas kamot, nga manghugas ka, mag-deny ka sang mga bagay nga ginahimo sa tao, manghugas niya, nanghugas naman sa kamot to. So, amo ini known ini siya nga ginatawag naton, noted ini siya sa iya cruel oppressive actions. Now, si Siloam, direng istorya dire, was a, ginatawag naton, ara dito siya, no? Dito siya sa reservoir, nga na-locate ina sa ayhan dito sa southeast corner sang Jerusalem. So, the tower, nga ginariper ini ni Ginoong Hesus Kristo, to may have been, isa ini kaya ginatawag naton, ginhibo ini for the fortification, or ginatawag naton in conjunction with sang ginatawag naton bala nga ginhimo ini didto sa isa ka park sa sina nga duog nga diin amo ina ang magsingka reservoir, amo ina ang ginahimo nga water supply. Ang reservoir hindi na magandar kag wala na nagatubod tungod kay wala na. So amo ini ang nakita naton dere with this slain, mga ang naslain adto ang nagkalamatay nga mga Galileans, ginambal dira sa bersikulo 2 kag 3, adto ang mga nagkalamatay nga Galileans, those killed sang mga 18 sila kabilog sang ang tower nag-collapse were not more sinful than the others residents of the city. Indeed, all of them needed to repent as well. Mga kuturan, hindi lang man galing ito natupan sa kumara. Pero tanan nga mga katawhan dito sa palibot, ginpakita, kaginpahayag nga natumbain ang tower, that is a clear indication nga ang tanan nga mga katawhan dapat maghinulsol. Or kung hindi sila maghinulsol, maperes sila, mapukan sila,
madula sila kag

0: will live forever in eternity. Ang resolve diri nga nakita naton amo ini, hindi ba no? Ang resolve diri nga makita naton, nga subong, no, gintun-an naton sa nagliligad, nahanungod sa pagpangamuyo, nahanungod sa pag eat bread together, fellowship with one another, it because that is what we needed most sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Now, ini nakita naton, mga kauturan, this is a clear indication nga kung hindi kita naging candid sini, nakita nato ah, sila lang to, iya kaman makasasala sila. Apang ang importante gali sa aton lugar, importante nga magpangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo because we sin against the Lord. Hila binagid sa pagkatao naton. Wala kita nakasiyasat pa hasta nga nag-abot ang age of accountabilities naton, nag-abot ang whether right or wrong, nakahibalo na kita, and then that's the time nga ma-realisar naton that we need the Lord Jesus Christ more than anything else. Kabay pa, nga aton ini matalupangdan mga kauturan, dapat nimo hibaloon. Hindi ang tanan nga natupan sang kung ano nakilatan or what pa, tama ka makasasala, ginpakita lang nila, that is a vivid explanation or the vivid example, ang Diyos luyag nga ikaw gintagaan niya pakasang tion nga magrepent. Inang example niya, that is how will happen sa tagsa-tagsa ka mga tao kung nagapakatig-apagid sa sangyatang ipusoon, kag isa ina ka eye-opener sa mga katauhan nga dapat gid siya gali, makakilala kag makasiyasat because life is fragile. Ang aton bala nga kabuhi ini risgoni, fragile ini, halungan ta ini, kagani nakita naton nga ang iban amo gali ina nga wala na sang tiun bala sa ila nga maginulsol, ti makadtogid sa salirang sang kalayo karon kinakabati ikaw sang pulo nga ini, hinulsulan mo ang imong mga sala kag naging ready ka anytime nga maabot ina sa aton. Makilatan man kita, matupan man kita sa kung ano man ang mga untoward incidents yung matabo sa aton kabuhi, we ought to be ready, handa kita tungod kay ang Ginoo yari na sa aton kasing-kasing. Kamusta ikaw? Kamusta ang imo prayer life? Kamusta ang imo Christian life? Kamusta ang imo worship life? Do you display the Lord Jesus Christ in your life? Gina-display mo bala adlaw si Ginoong Hesukristo sa imo kabuhi? Ukon ang imo tion sa pagpangamuyo, as with what we have said in the earlier sa aton nga mga programa. Kabay pa kun tani nga aton initalupang don, we will give top priority sa aton prayer life, sa aton worship life, sa aton ayhan Christian life. Dapat natong talupang don ini kay siling ni David, siling niya, I will not offer anything to the Lord as a sacrifice that cost me nothing. Kabay pa kung tani, it costs our life to give it to the Lord. Ano ginhambal sang Romans 12:1-2, be not conformed to this world. I-offer ang imo kaugalingon subong halad nga buhi acceptable sa atubangan sang Dios. Would you like to offer yourself to him and said, Lord, I promise, i-extend na kon kag bangin mapinangamuyoon na ako. Lord, I promise, kag sa sininga tion sugdan ko sa Domingo, sugdan ko ang akon pagpanimbahon nga kabay pa kun tani nga indi na gid ako mag-absent. What all cost, unahon na kun ikaw, Matthew 6:23. Kag akon ang Kristohano natong kapagkabuhi, i-display ko si Ginoong Hesukristo. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akon cellphone number is 0918-9012178. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: namin at sasagutin po yan ng ating kaagapay na doktor maya-maya lamang. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Ngayon naman tayo po ay tutungo na sa ating Health Forum.
1: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin, kaagapay, ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libre po tayong konsultasyon sa HIM Papawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Kayla Escalante. At sa puntong ito, atin na pong makakasama ang ating guest doctor. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. At ito muling i-welcome dito sa Doctors Online si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc Almond.
3: Hello, Kayla. Good afternoon. And good afternoon po sa mga listeners ng DZAS Doctors Online.
0: Thank you po, Doc, sa inyong availability na tayo po ay makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
3: Hello lang sa mga listeners natin at mga, of course, yung mga followers ko. Hello sa inyo lahat.
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat. And Doc, today nga po ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa alopecia. Kaya naman po, simulan na po natin ang ating discussion. Eh Doc, ano po ba itong alopecia?
3: Okay, so alopecia, you say alopecia, it's a medical term for hair loss. Mm-hmm. No? Yun yung laging natin narinig. Although Pinoy naman, pag sinabi alopecia, para alam na agad. Eh, no? Kasi parang English-speaking country naman tayo majority. So alam. Or sa Tagalog po, yung pagkakalbo o paninipis ng buhok.
0: Mm-hmm.
3: So ang primarily po, ang pag sinabi mong alopecia, pinag-uusapan kadalasan ay yung tinatawag natin na androgenetic alopecia. Ibig sabihin, yung pattern baldness, yung po yung gawa po ng genetic, lahi. So yun po yung kadalasan nagninipis ng buhok. Dahil nga po dun sa lahi na may manipis na buhok. Although may mga iba pong klase ng alopecia, minsan po napagkamalan na genetic lamang, pero po mayroong mga ibang specific pattern. Yun po yung pattern ng alopecia, ibig sabihin ng pattern ng hair loss, na makikita mo na ito ay hindi genetic o hindi lahi. May tinatawag po tayong alopecia areata. Kung mapapansin nyo po, may mga pasyente tayong madadiagnose ng mga dermatologist na alopecia areata. Madali pong i-identify yung alopecia areata kasi po patchy po ito, no? Yung parang bilog-bilog na shiny sa gitna, no? So yun yung tinatawag natin na alopecia areata. And this is an autoimmune problem. Ibig sabihin, yung ano po, yung immunity nyo po ang nagkakaproblema, autoimmune, sa katawan, no?
0: Mm-hmm.
3: Hindi siya lahi, pero sa katawan natin, minsan bumabagsak yung immune system or may problema dun sa buong katawan natin. Another type po ng alopecia, yung tinatawag natin na TE, sa amin TE, no? Telogen effluvium. Ito po yung tinatawag natin na stress shedding, yung biglang nagpapayat ka, biglang naglalagas ang buhok mo. So ang tawag natin dyan is telogen effluvium or TE.
0: Mm-hmm.
3: Yung pong common sa mga bata ay yung tinatawag natin na traction alopecia. Yung parang pag wala kang ginagawa yung mga bata, ganun ang ganun sa buhok, no? So hindi na napapansin ay numinipis yung buhok na dahil sa kakahila. So we call it traction naman alopecia. Yung pattern nito, hindi gano'ng halata, although nagninipis siya kasi kung saan-saan siya makati, doon yun nila hinihila, no? Minsan sa likod o sa gilid ng tenga, not knowing na yung buhok ay nalalagas, no? Yung pinakahuli po na type ng alopecia, ang tinatawag natin na cicatricial alopecia, ito po din yung scarring alopecia. Ito yung genetic tayo, hormonal problem, or immune dysfunction, yun yung mga causes ng cicatricial alopecia. Ibig sabihin nun, yung hair follicle, area hair follicle, kinoconvert nung katawan natin into a scar. So it's hard to treat because nagiging scar siya. Wala na yung hair follicle, wala nang hair cells doon sa loob ng butas ng hair follicle, kaya mahirap siya gamutin. So yun yung pinaka problema actually, yung scarring alopecia among others, no. Lahat yan ma-address naman natin.
0: Okay po. Doc, bukod po sa pagkalagas po ng buhok, ano pa po yung, meron pa po ba itong ibang symptoms?
3: Usually, pag genetic, let's say genetic problem, madaling ma-identify. No? Let's say yung mga lalaki o mga pababae man, pag nagnipis yung buhok dito sa side, hairline, tumatas ang hairline dito, mapapansin mo agad na ayan ay dahil sa genetic or androgenetic ang tawag, alopecia, dahil sa lahi. Madali na ma-identify eh. Yung ano, wala ibang simptomas, no? Ang pag sinabi mo sa hair problem, doon lang siya focus sa hair. Walang feeling, no? Mm-hmm. Para siyang ano lang, symptomatic siya. Makikita mo yung pattern ng buhok. Doon ka lang magbe-base. Kasi clinically, yung doctor kasi, yung dermatologist, will just rely on the pattern of the hair loss. Pattern lagi ang pinag-uusapan pagdating sa hair. So, alopecia areata, sabi ko kanina, madali identify kasi bilog siya. So, once bilog-bilog sa ulo mo, ang possibility is pag hindi siya na-treat, magpo-progress into maraming bilog, no? So, yun yung medyo delikado kasi sometimes hindi ma-control na nagkakaroon ng tabi-tabi yung bilog, so nagkakalbo talaga sila. So, dapat pag may nakita kang isang alopecia areata, dapat patingnan mo agad sa dermatologist kasi yun yung pinaka sign mo na may possibility na pwedeng dumami siya kung hindi ma-treat.
0: Okay po. At Doc, na banggit nyo na rin po naman yung treatment. Ano po yung treatment pagdating po dito sa alopecia?
3: Okay, maraming treatment pagdating sa alopecia, no? Pagdating sa alopecia, androgenetic alopecia, yung pinaka-common, yun yung nagkakalbo ka dahil sa lahi, dahil tatay mo kalbo, lolo mo kalbo, or nagninipis ang buhok. So that's androgenic alopecia, androgenetic alopecia agad. Ang treatment options lamang, number one, is either you go medical treatment continuously up to the end of your life, actually. Unfortunately, ganun talaga siya. Hindi siya pwedeng itigil. Kasi once tinigil mo yung gamot, medical treatment, ay malalagas ang buhok mo. Kasi we're trying to extend the lifespan lang nung hair follicle. Hindi necessarily na although mayroong stimulation of hair growth, pero may certain cycle, may certain lifetime lang ang isang hair follicle. So, ini-extend lang natin niya usually 5 years, another 5 years sa tumubo. So, parang dugtong-dugtong lang siya. Kaya nga, anytime soon, pag tinigil mo yung treatment on alopecia, on androgenetic alopecia, or kalbugawa ng lahit, lalaglag din ang buhok mo kasi hindi niya matutuloy. Another, that's medical treatment, no? Usually, the gold standard treatment is minoxidil, no, for stimulation of hair growth dun sa androgenetic alopecia. There are certain percentage of minoxidil starting from 2%, 5%, 6%. We encourage women to start at 2% only. For men, they start at 2, 5, or 6. Depende sa doktor na makikita at ang extent ng alopecia, androgenetic alopecia. Sometimes po, sinasamahan po ito ng gamot. No? Mayroon pong oral medications na sinasama dito po sa minoxidil, either topical or oral minoxidil. Sa ibang bansa po kasi mayroon ng available na oral minoxidil. Mm-hmm. Sa Philippines kasi wala pa siyang oral minoxidil. So it's hard to ask our patient to be compliant sometimes kasi nakakalimutan din yung pag-spray. No? Usually kasi ang presentation or availability ng gamot na minoxidil sa Philippines, either spray or topical applications or gel. No? But conveniently, in other countries, they use oral minoxidil para hindi siya mamiss, para siyang naging maintenance mo siya everyday. Mm-hmm. And of course, kasama doon may finasteride. Marami pong combination, no, ng mga treatments for medical. Second po, gusto mong medyo manipis na talaga, you go to hair transplant surgeon. So we do hair transplant surgery, meaning Tinatanggal po natin yung mga buhok pa isa-isa din sa likod kasi doon po nanggagaling usually ang magandang tubo ng buhok dito sa likod. Tapos iti-transfer natin dito sa crown or dito po sa vertex or dito po sa frontal area, no? So tinatransfer po yung hair isa-isa din. So imagine niyo po yung ganong kaliit na buhok, itatransfer mo dun sa area na walang buhok at expected mo dapat mabuhay yan kasi yun ang hair transplant. Pag hindi siya nabuhay, it's either may problem hormonal or the way the surgeons are doing hair transplant. So madami po dun po sa hair transplant androgenetic alopecia yung lahi. Maraming paraan, no? Yung, of course, yung pinaka-the-best dyan, hair transplant talaga. Kasi yun na yung hair na makikita mo. Other types of alopecia like alopecia areata, you need a treatment in the clinic. Hindi po siya na-advise lamang. Kasi usually we do intralesional injection and inject po doon sa bilog mismo nung medyo makintab, no, na part ng buhok ng ulo mo na nagbilog, so that's alopecia areata. You should in-inject 'yon para tumubo agad. And you do it sessions, so hindi lang isa yung beses lamang, minsan tatlo, apat na beses para tumubo talaga siya. Others like yung we call it yung ibang area doon, ibang type of alopecia can be advice, no, can be a sort of advice to patient, let's say traction alopecia. So kailangan lang sabihan yung pasyente, let's say yung mga bata, uy, hila ka ng hila, minsan mannerism na lang din, no, ang problema. Meron pinaka-common na sa mga babae, yung tinatawag natin na PCOS. Before they call it PCOS, but now we call it polyendocrine metabolic ovarian syndrome or the PMOS na ngayon ang tawag. So, minsan ito yung mga hindi na-address na problema kasi kahit anong treatment natin doon sa alopecia or sa kahit anong treatment, no, minsan hindi mo ma-address because ang problem pala is hormonal. So you have to address it. Usually we address it through a collaboration effort of the OB and of course the dermatologist. So, but sometimes OB gynecologists would refer their patients to derma kasi po minsan they maximize already the treatment for PCOS or PMOS, but it's hard for them to get a good result. So mayroong collaboration between dermatologists and OB-gynecologists in the management of PMOS, no? The rest, yung telogen effluvium, yung nagpapayat ngayon kasi uso yung payat, di ba? Papapayat. So magugulat ka, magninipis ang buhok mo, no? So you just have to go back to your normal routine, come up with a good diet regimen para maibalik mo lang yung normal mo na nawawala, no, ng mga nutrients sa katawan kasi yun yung cause ng paglalagas ng buhok.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga impormasyon na yan. At panghuli na lang, Doc, ano po yung mga possible na complication nito?
3: Complication so far sa treatment, wala namang complications. For hair transplant, infection, usually, tsaka yung, of course, patay yung hair na tinransfer ng isang surgeon. Minsan, hindi mo ma-expect eh. Mayroon times talaga na hindi lahat nasusurvive sa hair transplant. So, complications like infections dun sa hair, hindi maingat kasi dahil hindi nag-take na antibiotic or hindi na alagaan yung sugat kasi pag hair transplant, it's sugat. Yung complications naman sa medical treatment, wala, no? Usually, continuous mo lang. Ang doktor naman, pag binigyan ka ng oral medicines or yung minoxidil and the rest, minomonitor ka naman eh, so wala naman complications doon. The rest ng mga treatments, injections of alopecia areata, wala naman complications except for infection again. And of course, yung progression ng alopecia areata dapat makita at dapat mamonitor ng doktor yon.
0: Okay po. Maraming salamat po, Doc. Yan nga po, no, kaagapay ang ating pinag-uusapan, alopecia. E patuloy po ninyong ipadala kung meron po kayong mga katanungan dahil after ng discussion na ito ni Doc ay proceed naman tayo sa mga questions from our listeners and viewers. Doc, we will take a short break po muna at magbibigay daan lamang okay po tayo sa ating health tips. Sa ating pong pagbabalik, Doc, ay sasagutin na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
4: Ang hair loss ay maaaring resulta ng heredity, hormonal changes, medical conditions o medications. Sino man ay maaaring maka-experience nito, pero mas common ito sa mga kalalakihan. Narito ang ilang tips upang makatulong na maiwasan ang mga preventable types ng hair loss. Una, iwasan ang mahigpit na hairstyles gaya ng braid, buns at ponytails, maging ang pag-ikot-ikot at paghila ng buhok. Ikalawa, dahan-dahanin lang ang pagkuskos at pagsusuklay. Makatutulong din ang suklay na may wide tooth para maiwasan ang paglagas ng buhok. Ikatlo, iwasan ang mga gamot o supplements na nagiging dahilan para maglagas ang buhok. Ikaapat, protektahan ang buhok laban sa sinag ng araw at iba pang sources ng ultraviolet light. At ikalima, iwasan ang paninigarilyo. Ayon sa pag-aaral, may kinalaman ang paninigarilyo sa hair loss sa mga kalalakihan. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702 DZAS Radio TV.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
0: Kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating topic pa rin kaagapay ay alopecia. Kaya po again, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. At sa puntong ito, kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Dr. Almond Derla na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Good afternoon po muli, Doc.
3: Yeah, good afternoon ulit.
0: Doc, meron na po mga questions dito from our listeners and viewers. Siguro po ay simulan na po natin ang pagsagot sa kanilang mga katanungan. Una na po, Doc, ano daw po kayang ingredients sa soap yung dapat pong iwasan kapag mayroon chicken skin and alopecia?
3: Ah, okay. Iba yung chicken skin, iba yung alopecia, no? Anong iwasan na soap? Actually po, pag chicken skin, usually ang ginagamit na soap is yung mga acid-based kasi sila yung pwede mag-exfoliate. So dapat ma-exfoliate mo yung skin mo para maging makinis, no? Doon sa alopecia, wala namang bawal na soap actually. Hindi intended ang soap para sa hair. Mayroon pong shampoo na ka-design talaga para sa hair or hair wash, ganyan.
0: Okay po. Another question, Doc. Kapag daw po ba mayroong alopecia, ay pwede pong magpa-bleach or hair color?
3: Yes, walang problema. Especially pag androgenetic alopecia, nagninipis talaga ang hair. Minsan naghahalata kasi nagkakauban. Mm-mm. Minsan nagkakaroon ng color na manipis na brown color. So you can have it colored, no? Except kung may mga treatments ka like hair transplant or may mga problema like alopecia areata, patreat mo na bago magpa-hair color, no? Pero walang masama sa hair color for as long as you do it with caution kasi hindi po lahat ng hair color ay safe, matatapang yung iba kasi, no?
0: Okay po. Pero Doc, ano po ulit yung mga nag-trigger po para po lumala po yung alopecia? Para po sa
3: nag-trigger actually stress.
0: Stress.
3: Kasi yung traction alopecia, telogen effluvium, yung mga ganun types of alopecia, alopecia areata, those are autoimmune problem, no? Mm-hmm. But ang problem with our body is pag hindi mo naman siya inabuso, hindi naman ka dadating sa point na maglalagas ka ng hair. Mm-hmm. So yun yung common notion na akala nila ay wala silang magagawa. Pero pag hindi mo naman inabuso ang katawan mo, except for androgenetic alopecia na lahi talaga, wala kang magagawa kasi talagang genetic. Mm-hmm. Pero yung mga traction, madaling control, sabihin ang bata na, uy, huwag hila ng hila ng buhok mo kasi makakalbo ka. Pangalawa, yung alopecia areata naman, stress-related most of the time, no? So, bumabagsak ang immune system dahil sobrang stress. So, nagkaroon ng patsya-patsya sa ulo.
0: Mm-hmm.
3: Ang telogen effluvium naman, usually naman, pag tama yung tulog mo, tama yung wala kang stress sa buhay, wala hindi ka nagpapayat na sobra, biglang maglagas ang hair, hindi naman siya talaga mangyayari.
0: Okay po. Another question, Doc, ay ito naman po yung kilay niya po yung naglalagas. Yung sa left side daw po ay parang may nagkaroon po ng eczema or alopecia. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawing solusyon?
3: Number one, to stimulate, una-una, gamutin mo na yung eczema kung talaga eczema siya, no? So minsan baka fungal infection sa kilay. So gamutin mo na pag wala nang pamumula, you can start doing applying minoxidil kasi that's one of the best treatments so far for alopecia. So pwede mo lagyan ng minoxidil, pahiram mo lang siya twice a day.
0: Mm-mm.
3: So yun lang po, ba importante magamot mo na yung problema.
0: Okay po. Salamat, Doc. Another question po. Ito naman po, Doc, ay dandruff sa anak niyang 9 years old. Ano daw po kaya ang pwedeng gawing o gamitin gamot kasi hindi daw po nawawala yung dandruff kahit po hindi mawala-wala yung dandruff ng anak kong 9 years old?
3: Number one, if malapit ka sa dermatologist, kailangan mo pampatingnan kasi hindi po lahat ng dandruff ay dandruff, no? Ang tawag sa medical term is seborrheic dermatitis. Baka may underlying infections, baka may fungal infections, dapat makita muna ng doktor. Kadalasan po, nag-a-attempt ang patients natin to use shampoo ng mga anti-dandruff. Yes, it's okay.
0: Mm-mm.
3: Kasi may mga selenium yan sila, may mga component sila for anti-dandruff talaga. But of course, yung pinaka-bottom line is, nanghuhula lang tayo kung anong talagang cause ng dandruff. So, importante mapakita sa doktor para malaman. Kasi tinitingnan ng doktor yan eh. Minsan ginagamitan ng trichoscopy, yung gamit ng doktor para silipin kung talaga bang ay seborrheic dermatitis lamang ito. So, another option is, of course, yung the use of shampoo na may kasamang tar, selenium. So, yun yung kadalasan. Minsan antifungal, ketoconazole. Pero yun lahat ay para siyang nanghuhula ka kung saan dito ang tatalab.
0: Mm-hmm.
3: So hindi mo siya matukoy kung talasan talaga yung problema. So once hindi siya gumaling sa another shampoo, shift ka na naman. Pero why not go to a dermatologist para sure ka na itong gagamitin mo na gamot, di ba?
0: Salamat po. Doc, pero ano pong ingredients po ng isang chemical ingredients ng shampoo yung nakaka-trigger po talaga ng dandruff na dapat po ay iwasan ng ating mga kaagapay?
3: Actually, wala namang dapat iwasan sa shampoo kasi those are designed really as a shampoo. Parang wash, parang sabon na sa mukha mo, kahit anong klaseng sabon. Pwede naman except kung may mga pimples ka na iba na yung sabon. Pero para iwasan yung mga shampoo, chemical ingredients, parang wala naman ako naisip na bawal. No? Kasi lahat naman yan dumaan sa FDA natin and na-scrutinize naman sila sa shampoo. Hindi sila treatment, hindi cosmetic grade sila. So, acceptable naman sila actually. Wala silang dapat iwasan. Kasi yung mga manufacturing company naman natin are aware ng mga guidelines on how to produce shampoo, mm-hmm. to manufacture shampoo. And of course, chine-check naman ng ating FDA yan.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa clarification na yan. Ito naman po ay meron daw pong bootleg na maliliit. Ano po kaya ang pwedeng gawing skincare para po sa mga butlig na maliliit, makatipo at pag nalalapatan daw po ng hibla ng buhok ay kumakate?
3: Ibig sabihin niya may problema sa skin pag may butlig-butlig, no? Mm-hmm. So you have to go to a doctor kasi hindi siya yung over-the-counter treatment. Kailangan mo siyang makita kung ang butlig ba to, ringworm ba to, or atopic dermatitis ba to, or skin eczema ba ito. So hindi mo siya mahulaan pag hindi mo nakita. So kung papahid ka ng something else like steroids, pwede naman, baka gumaling, baka pamamaga lang. Gumagaling naman sila pero may possibility na uulit kasi syempre hindi ka na-instructionan kung anong tamang gamot talaga para dito.
0: Okay po. Salamat po. Doc, ano daw po kaya ang magandang moisturizer para po mabawasan yung wrinkles?
3: Okay, there are a lot of moisturizers in the market. No, merong moisturizers with ceramides, moisturizer with HA. So kadalasan ngayon ang gamit is moisturizers with HA and vitamin C. So usually to minimize wrinkles, usually vitamin C, hyaluronic acid. Marami na available sa market. Kung gusto mo talagang for wrinkles, merong mga peptides. So marami rin yan. Maraming retinol, maraming acids, glycolic acids, madami. It's how your skin will be able to adapt a certain anti-aging creams or moisturizers. Pero dapat dapat tama yung paglalagay at pamimili ng gamot. Kasi hindi lahat dyan na sa over-the-counter mm-hmm. ay effective naman. Kahit may brand sila, may pangalan sila, hindi kasi sila effective ang hanggat hindi mo nakita yung active ingredients nila. So, sino makapagsasabi ng active ingredients na maganda? Usually, yung doktor mo ang magsasabi, ah, hanap ka ng ganito ingredients. Kasi yun ang kailangan mo sa face as a moisturizer para hindi mawala yung mga wrinkles.
0: Okay po. So, maganda pa rin po talaga no, na magpa... Konsulta po sa derma. Opo. Ito naman, Doc, meron daw pong white spot sa may kilay. Ano daw po kaya ito?
3: White spot can be interpreted as one, pwedeng atopic dermatitis. No? May sometimes sa tagal ng infection or ng eczema. Ang eczema atopic, halos parehas lang yan, ma'am. Ha? So, minsan namumuti sila, so napapagkamalan silang vitiligo. So you have to check again your doctor kung vitiligo ba ito, kasi sinisilip po yan at chinecheck kung vitiligo. So the doctor will actually advise patient to undergo, let's say, biopsy para malaman yung skin na yun kung vitiligo ba talaga, o absence of melanin na siya, o absence of the keratinocytes that produces melanin, no? So yun yung mga tinitingnan doon sa slides, doon sa biopsy. Pero kung nawala naman siya with moisturizers, with your atopic dermatitis treatment, ay good thing. Ibig sabihin yun, allergy lang, no? Mm-hmm. So, hindi lahat po ng pamumuti. Pwedeng fungal, pwedeng dermatitis, pwedeng vitiligo. So, lahat ng hypopigmented lesions in the skin, ang daming pwedeng i-interpret talaga.
0: Okay po, Doc. Ito naman po ay teenager, 16 years old, and merong acne, babae po. Grabe na po daw talaga yung acne niya to the point na bumababa na yung self-esteem niya. Gumagamit daw po ng sulfur soap, kaso lumala lang daw po. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
3: Usually, talaga number one, ideally talaga you go to a doctor, especially mm-hmm. dermatologist, kasi they're the one, we're the one who actually manages acne. And daming types of management of acne. Mm-hmm. So, kung nag-over-the-counter ka, maybe kung malayo ka sa doktor, you can start using benzoyl peroxide, benzoyl, tretinoin. Those are active ingredients that can help stop acne formation. But remember, acne is caused by bacteria. So usually, ang doktor either magre-reseta ng gamot, ng antibiotic para sa bacteria, para mamatay. Kasi kahit anong ulit-ulit-ulit mo ng pahid ng benzoyl peroxide, ng tretinoin, kung very active yung infection, usually hindi talaga siya gagaling. Napaulit-ulit lang siya, nasasapawan na siyang panibagong lesions, panibagong labas ng pimples, hindi siya gumagaling. Kaya ultimately, nagsascar na siya. So, sayang naman yung skin na pag once nagscar na yan, wala ka na magagawa. That's forever scar. Kahit anong gawin mong treatment sa clinic, gagastos ka ng mahal. So, gumastos ka ng mahal, hindi ka pa rin masaya. Dahil nga naman, yung first step mo pa lang, mali na, hindi mo po napatreat ng maayos yung pimples. Once napatreat na maayos ang pimples, ang possibility ay hindi siya magsascar, especially pag bagong pimples. Or kung cystic acne man yan, maminimize man lang ang scars, and later on, madaling i-treat. Kasi mas mahal ang treatment ng scars, ng acne scars, kaysa pag-treat ng pimples, no? At magandang effect na pag-treat ng pimples kung maaga ito nasimulan.
0: Okay po. Basta po ang malaga po dapat po ay mapacheck sa doktor, sa dermatologist. Ito, last question po, Doc. Ano daw po kaya ang cause? Bakit maraming malalaking warts sa katawan? Mostly po ay nasa likod and nagiging makati na raw po.
3: So pwedeng ang mga warts malalaki, pwedeng papillomatosis, yung parang ano na sila, no? Parang may bud na sila. So those are warts na makate, no?
0: Mm-hmm.
3: So ang cause ng warts, remember, a virus. So ang virus na yan, hanggat meron dyan, sige-sige yan, uulit-ulit siya. Kasi ang good habitat for virus is actually yung wet surface. Yung sa neck, sa likod, pawisin, usually yan, dadami yan. So and the only way to remove that is not an ointment, is not a cream, it's a procedure sa clinic. Dapat sunugin yan isa-isa. It's either laser, high-frequency laser, or electrocautery. So, maraming paraan. Matatanggal po talaga yung mga warts pag pinatanggal nyo po at hindi na uulit.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa pagsagot po sa mga questions ng ating mga kaagapay. Doc, baka na lang po meron pong mga kaagapay natin na nakikinig ngayon at nais pong magpakonsulta sa inyo, eh paano po ba nila kayo makokontak?
3: Okay, sige po. My secretary's number is 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong panahon po para po makausap po namin kayo dito sa Doctors Online. Thank you so much, Doc.
3: Thank you everyone.
0: God bless po.
3: Good afternoon. God bless.
0: Kaagapay, atin po nga nakasama si Doc Almond Derla, isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. At muli po, kung nais po ninyong magpakonsulta, maaari po kayong kontakin po ninyo ang numerong ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito ay dako po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, pasanin ang pamatok. Mula sa Mateo, Kabanata 11, Talata 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Ano ang kalagayan ng taong nababalisa at nagugulumihanan? Unang taong abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay ay hindi nakakakita ng mga senyales ng pagkilos ng Diyos sa kanyang paligid. Hindi niya nakikita ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na ipinakikita ng kanyang kapwa sa panahon ng kanyang pangangailangan. Pangalawa, wala siyang kapayapaan at kapanatagan. Habang nag-iipon siya ng mga bagay na naluluma o nasisira, bumibigat ang kanyang dalahin. Nabubulag ang tao dahil sa mga alalahaning ito at hindi niya tuloy napapansin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya maramdamang katuwang niya ang Diyos sa kanyang mga dalahin. Pakiramdam ng taong abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay, pasanyang mag-isa ang daigdig. Samantalang kung matututuhan lamang niyang magtiwala at isuko ang kanyang buhay sa Diyos, ang alalahanin niya ay mapapalitan ng kapayapaan. Mararanasan niyang ang mga pangangailangan niya ay ipagkakaloob ng Diyos bago pa man niya ito hingin. Kung ganito ang kalikasan ng Diyos sa ating na ating sinasamba, bakit pa tayo mag-aalala? Tayo po ay manalangin.

0: Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakasama dito sa Doctors Online. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, at patuloy po siyang maging daluyan ng pagpapala sa aming mga kaagapay. Salamat din po sa paalala na kung kami po ay magtitiwala sa inyo, ang aming mga alalahanin ay papaltan po ninyo ng kapayapaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa iyo lamang po mag-focus, sa iyo lamang po tumingin at hindi po sa aming mga pangamba at alalahanin. Sa iyo po namin, Panginoon, inilalapit ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman. Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kaya po, minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din po, Lord, ang provision, Panginoon, ang comfort sa mga panahon na sila po ay nadidiscourage. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa kanila. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, patuloy sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patuloy po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Erythema, ito ay ang pamumula ng balat dahil sa mas mataas na blood supply. Muli ang ating glosaryo, Medico, erythema. Kaagapay, bago po tayo magtapos sa isa po munang anunsyo, muli po ay iniimbitahan po namin kayo sa nalalapit na FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental wellness forum patungkol po sa bullying and depression ng kasama po si Dr. Joyce Piapgo. Ito po ay sa darating na August 15. Sabado po iyan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gaganapin po sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place na matatagpuan po sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Kaagapay, ito po ay libre para po sa registration link, para po sa QR code. Maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ng FEBC Philippines para makita po yung registration link. Para din po sa iba pang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga numerong ito, 0947-333-5605 o kaya naman ay 0927-778-6909. Muli po, ang ating FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, isa po itong wellness forum tungkol po sa bullying and depression kasama po si Dr. Joyce Piapgo sa August 15 sa Philippine Bible Society Tower sa UN Avenue, Ermita, Manila. Magsama-sama po tayo dyan, mga kaagapay, at sama-sama po tayong matuto tungkol po sa bullying and depression. Sa puntong ito, kaagapay, ay magpapasalamat na po ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protec on Duty, Kuya Benjo Morano sa ating RTV team, maging sa ating kaagapay sa Bukawi Transmitter Site at maging ang ating broadcast engineer na si JV Tabua. Sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At nagpapatuloy nga po sa pagsasahing papawid ang inyong agapay ng sambayanan, maging ang programang Doctors Online sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Napapakinggan po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli, si Kayla Escalante, ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Salamat din po pala kay Dr. Almond Derla na ating nakaagapay dito sa broadcast. Nagpapasalamat po ako at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Magandang hapon, kaagapay. Stay safe.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Everybody, now, do you know how to wash your hands? Show me!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Let's go for the Philippines!
5: James for three!
6: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
7: Mayong hapon sa ato nagapamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. This is your host, Coach Tata Belanghel, kapang abi-abi sa inyo sa mayong hapon. Kaga, of course, before kita mag-sugot, okay? So, sa mga hapon, so ang energy, grabe, no? Well, of course, mga abyan, kamusta kamo? Nagpasalamat kita, ngayari na naman kita sa subong hapon, Sunday, no? So again, no, siyempre happy kita nga kapadayong kita diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, especially with DYBS, no? So before anything else, mga abyan, no, DYBS turns 56, wow, 56 anniversary na, no? So ginaabi-abi naton ang mga taga DYBS family, no? Happy 56th anniversary, no? Kanami gid, no? 56 years of God's faithfulness. Kaga of course kapasalamat gid kita nga for 56 years yari man kita gihapon kaga ang Puso at Lakas Sports sa Pinas naging part na sang pamilya, no? Kag naging part na, no? So ga-evolve na. It's the only program sang Puso at Lakas, sang DYBS na Puso at Lakas Sports sa Pinas, amo niyang ila sports segment, no? So again, happy kita and let's continue to pray for DYBS kagang sa mga tao nga dira, no? Kanay Engineer Jojo, Miss Leia, so on and so forth, no? So mga tao nga nag-manage dira sa DYBS, God bless you and more power sa mga tao dira nga naga facilitate sang tanan nga program, no? So again, happy gid kita. And siyempre, ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod, no? Especially ang DXKI Marvel South Cotabato na mga listeners nato, no? Ang Puso at Lakas Sports sa Pinas, no, gina-air dira every Wednesday alas 3 ang hapon, no? So mga Ilonggo dira and of course mga utod naton, no? Nga para sa South Cotabato, thank you very much for your support and continue to support the DYBS, no? And syempre, this afternoon abi-abi naton ang aton ng mga utod, no? Sa Fellowship of Christian Athletes diri sa NIR. So mag-start kita kay of course kay Miss Liza Mayo, aton nga area director, no, sa FCA, no. Siyempre happy kita nga si Miss Leia, kasi Miss Liza, I mean, nga nagapadayon man na nagapamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. And of course ang aton nga sports chaplain si Coach Edrimel Maribo kag ang iya asawa nga si April, and of course siyempre hindi tagi pagkalipatan si Pastor Elmo Kiatso, no, nga akong partner, no, aton amigo. And of course si Pastor Elmo kapadayon man siya gyapon sang iya nga pag-enjoy, no, sang iya nga mga hilikuton, no, sa simbahan kag sa patagman sang sports, no. And of course kinabi-abi nato ng mga coaches naton ng mga amigo nga miyembro sang Fellowship of Christian Athletes, si Coach Ryan Mediavilla dira sa Tangob, si Coach Gliss Proximo, and of course sa Talisay Knights sa Talisay City si Coach Vincent Fitier, and of course si Coach Liebert kag of course si Coach Marvin Salen dira sa Murcia, and of course yours truly, no, si Coach Tata Bilanghel, no, ang TJ7 family, no, siyempre part yun na iasang Fellowship of Christian Athletes, no. And well of course this afternoon may topic kita nga pag-asturyahan nga very very important gate, no. And well of course gapasalamat kita nga ini nga sa panahon, no, mag-asturyahan ini naton kay ini dako ini ka bagay, no, sa pinaka-stressful nga panahon subong. Well, may mga out of control kita nga mga mga hindi naton nga makontrol nga mga sitwasyon, no. So sa out of control nga topic naton, so well kung ikaw isa ka coach, ikaw isa ka player, ikaw isa ka parent, ano ang mga makontrol nimo? Let's start with the inner first, no, before tang sa sagwa, no. Number one, if ano ang imo makontrol, no? So ano ang akon makontrol? Being a coach, number one is my self-talk, no? That's number one. So, siyempre, I'd like to talk to myself na Coach Tata, since ga alagad ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, no? Yung positive talk kilala na nato, no? So those are the things, mga abyan, na makontrol nato, no? So you need to talk to yourself, you need to assess yourself, you need to pray for yourself, no? Ponder, okay? Pwede ka kamuni-muni, pwede ka ka-brainstorm, no? And pwede ikaw kapaminsar sang malawi, no? Think before you talk to yourself, no? Pwede mo na butang into bullets na kung ano ihistorya mo sa lawas mo, no? Kahit ihistorya kita sa ibang nga tao. So, kung ano ang gagawa sa aton, ba, well, dapat fruitful ina, that's number one. Number two, dapat ina, ang gagawa sa aton lawas, it's more inspirational or motivational para sa iban, no, nga mga tao makabati, no. And syempre, laingig kung ginistorya mo lawas mo, no, na ano pang kulang ko, okay, ano pang akong pwede ma-improve, decision making wise, no. So again, kadamo gid sang pwede naton nga makaubra, eh. Siyempre mga byan, you need to talk to yourself, no, kay siyempre ina dako gid nga bagay, no. And mga psychologists ga recommend gid sina no? Sa una, masalaan kang you're crazy, but actually it's not. Okay? Talking to yourself is very good, no? And then, of course, you can critic yourself, no? Batasan natin, the way we talk, the way we approach, the way we, you know, kadamo isang bagay, mga biyan nga, you can correct to yourself, no? That is why you need to self-talk. Next

example, may ara to before the team building activities sa isa ka school nga ara ko no, or sa former school ko, nga grabe gi ko ka enjoy sang game no, nga to the point na buhos gid ang energy nga di ka magpaperdi no, do ara ka lang gyapon sa patag sang being an athlete no. Pero ti siyempre ang akon nga mga kahampang, ang mga teachers, and of course do hindi ka angay sa audience no, kay tindo ka sobra-sobra gid no. Honestly, I was really happy, enjoy gid ko sampam. Pero ti siyempre ang iba do na offend because nga ti nakita ginila pagka being competitive mo pala. So again no, ang energy ko medyo nasubrahan gamay mga abyan no. Well, gakatabo na sa akon, and well, lesson learned for me nga dapat ang energy it's always under control no? And may ara pag inabiyan natabo sa akon na gahampang ako sa isa ka liga sang simbahan no? And I was really challenged by the opponent, and nagwagid ang pagka-competitor mo no, and medyo nalipat ka na nga ara ka sa simbahan ka-compete no, and nakabot sa point kasi medyo may mga jutay nga baysay, may jutay nga mga misunderstanding nga hindi dapat matabo no, kay it's because nga yara kita sa puluyan sang Ginoo, ara kita sa venue sang Ginoo, kagang hinampangan naton para sa Ginoo no, and I forgot no nga wala ko sa lugar na grabe ko ka competitive na doabi ko doara pa ko sa commercial league that time. So yun, na out of control ko naman ang akon energy no? So again mga abya, nami man ni energy ka, pero dapat ibutang tigid permi sa proper perspective or sa nakaangay no. And well, since nga that time wala na ko sa competitive behavior kag competitive mode, so dapat medyo chill-chill na lang, enjoy-enjoy na lang. Pero na to the point nga, out of control na. Okay? Next, ano pang pwede natin nga makontrol, no? Siyempre, my words. No, bawa aragin mga abyan. So aragin ang challenge dira. Nga, siyempre, ang gagawa sa aton baba na medyo halalungan man. So, well, ako, guilty ako dira, no? Hindi man most of the time perfect kita. And especially sa aton coaching, sometimes we need to force, no? Give force or give energy. But may ara to gani instance nga na misinterpret naman ako sa mga bata, no? Nga may ginistorya ako nga about sang ginsumbag nga player, pero ang ilay ang paghango nga mostly sa ilan nagambag naging subok o sila kuno nga nga sumbag mo nang bako no. So, I remember that story nga ang ako niya nga ginshare sa ila is not good, pero dapat hindi pagsundon. Pero ang sa ila ya nga part nga pag itsindi is amo na sundon kuno nila bawat yung bako siguro, that's wrong no. And well, next time I will be careful with my words no. Kasi ang pag-i-chinde gali isang akon receiver sundon no, ang akon lang man gina-share ko dapat ang hindi sundon, di ba? So amo na mga abya no. And well, I was really shocked to be honest, medyo guilty ako kaya mako nga amo ni ang paghangup sang kabataan no. That's the question that nga nag-appear sa akon dayon mind no, nga supposed to be hindi amo na ang pag-itsindi nila. Well, again, lesson learned for me nga I need to be careful with my words no. Since ini nga mga bata mahilig sa English and mahilig mag-i-translate sa Ilonggo, so maybe next time I will share it in English and I will translate it in Ilonggo kag i-explain ko gid maayo no, kay ngila pag-angoplay. So, naglalain na ko kay ti may 2 to 3 kids nga ila pagangop amo na nga majority hindi man, pero syempre it's still alarming nga amo nang ila pagangop. Next, who I follow on social media. No, isa pa gina mga abyan. No, so yours truly, ako usually mga abyan ang ina-follow ko ang makabulig sa akon. Well, sa akon nga profession, being a coach, being a dad,

0: if ano a leader, no? So kapangita ta permis ang naming asundon like John Maxwell, mga other mentors man nga mga coaches, no? So ginalantaw ta gina sa permis sa social media, especially nila gina-share, no, like finish up with an athletes, no, which is amo nang mentor sa akon, and it's really really helpful kid. So mga abyan, be careful kid sa social media kay ti damo dira trap. For me, amo nang isa sa mga hilo kung ano makita naton dira ga pulyot sa aton mind, no, ga influence sa aton decision making, and of course mga abyan, line gid, no, and for me, well, of course, kada mo sang factors, no, nga may social media kita. But since amo na nang uso for this age, no, especially for marketing, ay kunara ikaw sa coaching na maka-reach out ikaw sa mga malayo nga mga tao. So lain gid nga you will use the social media properly. No? So amo gina mga biyana nga lalungan nato, no. So again, let's be careful with that. And next is self-care. So mga abyan, isama ni sa mga aton nga obrahon, no, nga makontrol naton. Well, we need to take care of ourselves, no. Honestly mga abyan, ako isa gid sa mga need gid sini. No, siyempre, I need to take care of my health, take care of my sanity, take good care of my psychological, mental, and spiritual aspect, no. So dapat ina-check ko gina-permi, no. And well mga byan, namigid ko may mga kaistorya kita permi na mga ara sa Ginoo ang mga tao, no? And of course ako namigid mga byan nga gina-check tagi aton lawas. So again, it really starts pampering ourselves. It really starts rewarding ourselves. And taking of ourselves is not selfish. Mugi na mabiyan, mambal ko sa inyo. Because taking care of yourself is good, no? Nami na. Actually, amo nang isa sa pinaka-the best ng investment. Mga biyan nga maubra naton sa aton lawas nga maglawig kita sa kalibutan. Kaga nami igid mga biyan nga kung galawig man kita. So nagpromisa man ng Ginoo nga to give us a long life, no, na as long as nga we obey our parents, no. So kung gabasa kita sa Biblia, so ara dira ang promisa ni Lord. So but still, kung wala ka ga take care sa imo lawas, still useless na siya mga abyan. So again, you need to take good care of yourself, na hindi lang permi nga puro na lang ibang nga tao, but you need to look out also sa imo. So again, may ara iban nga ti coach, ano bi ma advice mo? Well, kung medyo toxic ka, maybe you can go somewhere else nga makapaliwaliwa, ikaw nga malipatan kadali ang mga problema. You can iban ga kanta, iban ga exercise, iban ga shopping, no, iban niya ga pangamuyo, ang iban ga simba, ang iban ga small group, kadamo mga abyan. Pero pinaka namin gid mga abyan is siyempre lang gid kung connected kita kay Lord in prayer. It's number one. Number two is lang gid kung may small group kita, no, kay makatag simo, the best advice that you can get. And then namigid mga abyan kung malalabot ga prayer kita, ga small group kita, ga simba kita. Dami man mga abyan nga we exercise, we do our hobby, no? So amo na mga abyan. So ako sometimes since medyo active pa naman kita sa coaching, go pod mako exercise sa mga bata, especially sa ila strength and conditioning, no? So part man sa akong self-care, no? Malain din. Next, ano pa gid ang aton makontrol? Your response, no? May ara gid kung kisa nga mga tao, like for example being ako subo mga abyan kadamo gid ko sang nagyan. Gusto ko gid i-share, like for example nga kadamo gid sang atake sa imo, no? Especially nga well, are ako sa limelight sang sports, no? Basketball, siyempre prime time sa aton nga lugar. And kadamo git permis ang mga siyempre sa hindi nami, no? And for example, like ang TJ7, no? Nga training center na akon. So honestly, mga abyan, it's a ministry, no? Ina, gintukod ko ina. And ang meaning sina, hindi na siya sa ngala na akon nga tata, no? But it's really of Team Jesus, no? Nakuha ko na siya actually sa t-shirt nga ginbakal ko nga TJ7, no? Team Jesus 7, no? Sa worship generation. And na nagsugod, mga abyan, eh. Since that time, wala pa ko may na-coachan, nagpahuway ta. So, nagpahuway kita mga almost 2 years. So, nag-ubra kita training center, no, nga makabulig sa kabataan. And, well, it so happened nga, tiya mo na, dragi nagsugod, no? So, abi nila, yabo, it's a ball club, it's a training center. So, dra mga abyan, gatudlogi kami. We always teach how to play the right way, no? And, of course, ang mga inatudlo dira, hindi salungat sa mga sistema, sa mga coaches, no? Kahit ang inatudlo nila natin, dakugin nga bagay na ginatudlo din sa mga kabataan na magamit din nila. No, nga, whatever system ang coach ang ihatag, kabalo sila magampang basketball. And since ina ministry, so naka-link kita sa Fellowship of Christian Athletes, so may mentoring program kita, may huddle kita, may sharing kita. So namigid mga abyano, and I'm so happy nga makashare kita gira sang word ni Lord taga sang good news. And balik kita, no, sa response na anong response naton. Well, may ara nga mga tao nga gusto ina nila gubon, no, nga dapat kuno wala ko ga TJ7 kung ka-coach ko. Well, it's not my fault nga ang akon school ginkwa ko nila, pero ara na na yung TJ7. And it's a ministry, no? Kagwala na siya kung magaya relasyon, no? Sa ako niya kinaobra, no? Siyempre, ang coaching ko lain man na. And si TJ7 lain man na. So that is why ginaklaro tagin na nga ang program naton sa school, which is nga kinaobran ko, is siyempre governed na iya by the parameters ng ano, sa eskwelahan, no? Especially sa sports director, no? While si TJ7 naman niya, Basketball Development Center, well, it operates independently, no, sa Basketball Training Center and Ministry, no? So ang ina, ang duwa na kaprograma, siyempre may ginamaintain ina nga distinct identities, no, nga kag-purpose, kag-organizational framework, no? Kaya siyempre, si TJ7, it's really more of catering niya sa training sa kabataan nga hindi mahatag sa school. No, kagay na, ya, do skwilahan niya siya sa basketball. Well, ang team niya sa skwilahan, well, siyempre, lain ka dyan, team niya sa skwilahan. It caters sa, para sa school. No? So, lain niyang identity sila. So, again, mga abyan, no? So, may ara, ganyan nga, gusto nila gubon ang TJ7. Well, to be honest, no, ang niwala nila ni Chindian, nga ministry ina ni Lord Jesus Christ, ang ginatake nila si Lord, no? Nalipat gid sila nga ina, ministry ina, nga maka-share kita sang word ni Lord, kag matudloan sila sa mayo batasan, sa mayo nga pagsinalayo, kag kung ano dapat kinang ubrahon. Nga kung ginatake na sa ibang nga tao, well, doon po siya na ginatake niyong Diyos. Well, muna galing inambasang akon isa ka mentor sa Manila, no, si Coach BJ Manalo. Ya, Coach, basta aray ka kay Lord Jesus Christ, ready ka taltalon. Ready ka magpasan sang cross, no? Pero ang nami lang, kahit gingkwa na ni Lord sa akon. So ihatag mo sila kay Lord, munambal niya sa akon. So hindi ka mag-worry, kay the Lord got your back. The Lord is in front of you, beside you, and behind you. So, ang ginatake nila, hindi na iya ikaw, kundi si Lord na, why nila may tsindihan. So, munang mga abyan, ang pinakadelikado, again, once ginatake mo ang simbahan, ginatake mo si Lord, ginatake mo iya house of worship, minsan na, ang simbahan, no? It ti ina puloyan ina sang para pag-worship kay Lord, inatake mo na ti medyo problema ka gida. Kay ti salapton mo na kay Lord Jesus Christ nga ti nga ginatake mo kuya. Kay ti amo na bala may ginagamit ang Diyos nga mga tools, and si TJ7 nagpagamit kay Lord Jesus Christ. Si Coach Tata nagpagamit kay Lord Jesus Christ. Okay? Kaya muna ginapangadi ko pero me, Lord, use me. Use me. Kaga nanamian ko gid ang bilin sa ako ni Tito Dan Ramirez, no? Sama na sa mga pinaka ginatangla ko nga tatay. Hambal niya sa akong ta, pagamit gid kay Lord no matter what, no? Before siya napatay. And it really struck me most, no? Kasi si Tito Dan, hindi kami amuna ka, I mean, we were in good terms, hindi kami amuna ka close. Upod na kami sa simbahan, pero magbuya na siya sa sigulanon sa ako niya. Inang gadulot git bala. Gadulot git. So, mong itong hamba ni Tito Dan sa akon sa DYBS, ang in-interview siya namon. So, I'm so happy, and happy gid ako sa word ni Tito Dan. Until now, gadulot niya sa akon nga mapagamit din ako kay Lord Jesus Christ. So, happy gig ko, Tito Dan, wherever you are, especially you're beside the Lord Jesus Christ in heaven, no? Together with my mom and dad, no? And with father-in-law and mother-in-law. Salamat gid sa kabuhi mo. No? Ako ka pa salamat din ako kay Tito Dan, di gig ko mahuya. And it's true, no? Nga si TJ7 niya, ang pangalan si Naya, it's Team Jesus. So mga abyan, be careful kung gina-attackin nyo ina, kahit gina-attackin nyo ang ministry ni Lord Jesus Christ, and you're attacking the Lord Jesus Christ. So be careful. Okay? Kung gina-attackin nyo kuya personally, medyo problema gina, kahit wala man kuya gaano sa inyo. Daw mo na abla. So ang aton response, balik ta sa aton response. So my response is prayer and keep quiet. Okay? Bahala sila. Okay? By the end of the day, ihatag ko na iyakay ko. Next, my boundaries. No? See? So, dapat ako being a coach, kabalo ako sa boundaries na ginatawag. No? Kabalo ako kung din lang ako asta, kabalo ako kung din lang kutob ang akong power. Kaysa gina-accuse kita nga power tripping, pero to be honest, kung gahipos tayo din niya, power tripping. And kung we are being fair, hindi ina ba power trip? No? If we are being strict, hindi ina power trip. Okay? So again, I know my boundaries. Know your boundaries, mga abyan. So, isa pa gina mga abyan, no? So, kung sa court, siyempre imo ng kabataan. Outside the court, well, ihatag sila sa ila ginikanan. Kung ara sila sa class, ihatag sila sa ila teachers. Okay? No? So, pero again, no? Kung ara sila sa ako niya, mga abyan niya nga, natingin na remind ko gina sila, you behave outside the court kay you're carrying the name of the school, you're carrying the name of your family. So be careful, no? Kasi siyempre, kalain din. Next, ano pagkait ang makontrol ta mga abyan? What I consume, what you consume. So mga abyan, so, namit ko nga consume kita kape. Yeah, to be honest, namit man abyan, kasi uso subong ang kape. Well, makabugtaw gin. Ako to be honest, mga abyan, nagsugod ko kape during the pandemic, no? And before mag-practice, gakape ko kay para may energy. Or before mag-workout ko may energy. So, amuna na ang pag-consume sa kape. Pero after that, wala na ko may gina-consume ng iba. No? Why kita ga-consume alcohol? Wala kita ga-consume sang sigarilyo and drugs. Kiti, kabalo kita, hindi ina mo na. So, kung ano ang hindi manami mga abyan, amuna ang hindi nato pag-consume. So, hindi man ta perfect, but siyempre, for example, like, sa una, grabe kita mag-dessert. Since ga-edad ka, abyan, ga-wise, kaga hindi na pwede sa atong lawas, so medyo ga-iwas na sa mga amo nga bagay. And may arak pagit mga abyan nga, siyempre, wala ka na ga-dessert masyado, and then ga-iwas ka na sa mga, medyo parat nga ba ang mga kalanon, sa pana, so what you consume, no? So, nagamba si Lord nga alagaan ta, ang atong lawas, kaya mo nang arak din ang temple ni Lord mo. So, paano kita magamit ni Lord kung baldado na kita kag kung hindi na kita makagiho, hindi na kita makahambal, hindi na kita makakita. So, ti mga abyan, no, halungan, tagit kay ti, what we consume, no, it will destroy our body. So, well, ako mga abyan, kay inom ako vitamins, lots of water, sa pagin na. So, namigid, no, na ginawashing ka pero may aton lawas. Next, ano pa pwede natin makontrol? Well, my character and my attitude, sa pagin na mga abyan, no. So, siyempre, hindi pwedeng kung ano ang sasunod sa balay, lain man ang sasagwa. Well, of course, let's be consistent with that. So, again, mga abyan, no? Lain gid, no? Kung you have the proper attitude and character na ginatawag. So, again, mga abyan, nami gid nga kita, nga mga coaches, parents, mga adult, or mga anak sang Ginoo. No, we have a good character and right attitude. Namigid mga abyan, no? Kaya siyempre, amo na nga ito makontrol. No? Kung kinabastos kita. So, silence is the best weapon. Kaya ugdaw-ugdawgon. Kaya, well, ako kapatid ko mga abyan, live wrath for the Lord Jesus Christ. Kaya sila na yan. Bo, kung kaysa mga abyan, may ara ko gani mga abyan nga siyempre sa pangabuhi ni may test git sa imo, no, may kontra ka or may gakontra sa imo. So grabe gid, no, character assassination, no. Amo kani pero actually way mo ginamubra, okay, nagabot na sa point nga ginakyus ka na nga nangawat ka pero actually way ka mga maling kuha kay never ka man kakapyot ko ta amo na ba man kung nga nakapangawat kay way mo kakapyot ko ta. No? And why may takatapyot sa mga gina-accuse nila? Kaya ti, siyempre ba ko, bra ko, doto coaching lang man? Sige, ano pa, B? Why makugadala bula? Wala makugadala sa board? Wala makugadala? So, anong ingkawat? No? So, tanan-tanan lang ginapatong si him. But, ang the best ko nga ginubra is to stay silent. Now, kanami, ginas ang ginubra ni Lord. And, mga abyan, to be honest, ang gindisiplina sila ni Lord, ikaw na lang maluhoy mo. And tani may tsindihan nilang pagdisiplina ni Lord, no? Pero, may ara gidya iban nga way gidya kay tsindi nga abi nila ya bad day lang or cycle of life lang. Wala sila kabaluyan nga disiplina gidya ni Lord. Eh. Amak mo kung gin kusik ka ni Lord or kung gin disiplina ka na ni Lord sa gin pagbuya mo. So hindi ginamit, no? So, well, kung kisa ka damo sang form sang disiplina ni Lord, no? Sagaan niya ka sang pinaka budlay nga masakit sana miara na ang isang pinaka budlay nga ulubrahon na imposible gid ubrahon nga mabutang ka sa alang-alang, no, kag mamublima ka kag manawagan kag gid kay Lord no, maludluhod kag ito no, kag siyempre ipakwan gid ni Lord si imo eh nga sala gid ang ginobra no, miara ang isang gaan ka sang problema sa pamilya, isa pagin na mga abyan. So, sakit lang, pero ti, well, kung you have proper character and the right attitude, ang Diyos kabalugin na ya, kahit ti makakita sa sanimu heart. So, that is why nga pinakanami gitperming balos for your enemies is silence. No? So, pinakadako ginang abagay mga abyan. And next and last nga ma-share natin dere is my work on self. So, sana siya. So, ano ni siyang my work on self? So, my work means imo trabaho para sa imo kaugalingon. Amo na makontrol mo. So, if you want to grow, well, of course, you need to invest in books. You need to invest time for the best persons nga mapangayuan mo advice. You discipline yourself. You no, kung baga, it's a work in progress mga abyan, nga ikaw ya blooming ka lang nga ga-blooming, no? Gakayuhan ka lang gakayuhan, no? So, my work on self, no? So, isa gina siya, nami gina siya, no? So, nami gina mga abyan nga ikaw, ginatrabaho mo imong ano, nga kaugalingo, no? Taking intentional steps, no? To improve your mental, physical and emotional well-being. So, amo na siya. So, sa mental health, siyempre, processing your emotions, going to therapy, and learning to manage your stress and anxiety. No? Muna siya ang sa mental health niya part. Well, sa physical, kailangan mo sleep, eating nutritious foods, and exercise regularly. And sa personal growth, siyempre mga biyan na mo itong inamba ko sa inyo, invest on books, learning new skills, and setting healthy boundaries, no? Well, amuning isa pagit, self-reflection. So, amuning ka self-talk, ah. No, checking on your mental state, letting go if need to please everyone around you, no? So, letting go of the need to please everyone around you. So, panamili, no? So, well, anong pwede natin mo, brasin, eh? You need to focus on a specific area, no? Sa inyong kabuhi, no? Stress, habits, relationships, no? And practical daily steps, no? Start your personal growth journey. So, kanami ni mga byan sang my work concept, no? So, again, taking intentional steps to improve your mental, physical, and emotional. So, idugang tadi spiritual, mga byan, no? Kinalan tagit mga di. Yes, mga byan, no? Kung isa, hindi kita kasimba, does it mean nga hindi na ganyan pwede, no? You can still worship the Lord. You can still have a good relationship with the Lord. Siyempre, basa kita Biblia. Mati kita sa music na praise and worship para ma-praise and worship na makakanta kita para kay Lord. And of course, mga biya na amigid kung ano, kung sige kita pa nga di. Kay dakuling nga bagay. So, ano mga biya ng out of control or out of my control? Grabing stress, grabing pressure. Okay, number one is the past. We cannot control the past. Past is past. Learn from it and move on. No? So, amo ginangapon nga ma-learn dira, no? So, again, siyempre, kung tapos na to, dapat inita na pagbalikan. Okay? So, ang past is, siyempre, mariminis ni mo. Ano bala ang pwede tada makuha? Ano bala ang hindi natin pwede sundon? So, amo na mga biyano. Past is past. Next is algorithm. So, anong ginang algorithm? It's a step-by-step set instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. So, isa pa gina. Again, it's a step-by-step set of instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. So, amo na mga biyan ang mga out of control nato, no? Mga algorithms na. Kaya, siyempre, may ara gidya rules nga, you know, dapat natong sundun. So, we need to follow that. So, hindi ta na i-control, especially yung patakaran sa eskwelahan, patakaran sa simbahan, patakaran ni Lord, patakaran sa atong trabaho, no? Next is other people's behavior and belief. Kung ano man daya abyan ng ilaya pag sinalayo, no? Kung kilala nila advice, well, you can give advice, pero hindi mo na i-control ang ilaya nga behavior and belief. Okay? So, tandaan ta na mga abyan nga ina nga mga bagay, wala tada sa may mahimo. Kaya titungod ng ina nga bagay, well, tila na iya. At the moment, no, basi way takabalo, may ginabatsyan sila nga mo ng ina behavior, mo ng ina belief. No, way takabalo kung ano pagpadako sa ila. Mo na blang, balila, different folks, different strokes. Sakto na mga biyan, no? Pero ako, nami gidya mga biyan nga, we continue to learn from the Lord Jesus Christ. We continue to serve the Lord Jesus Christ and we continue to learn from our God the Father. Kay namigid ya kung kay Lord Jesus Christ kita tanan mga abyan. So, amo na sa pinaka the best gid nga mambal ko. Next is other people's opinion of me. Bawat tiara pagid mga abyan. Kun malain ang ila ginamba si imo, tiway tada mimi. Ako mga abyan, damo ko critics, tiway lang ako mimi mo. Di ko man sila mapista na. Kag in the first place, wala man ta kontra sa ila. Kung ginakontra ikaw, tuwit, imimay mo. Why man ka mo katilaw away? Why man ka mo katilaw confrontation? Why man ka mo katilaw tapungulay ka mo? Or may physical nga mga ano, wala. Nakibot ka lang ha, kontra ka na. Tiway ka na mimimo. So, siyempre kung kontra ka na nila, kag way takabalo, basi may naghilo sa ila, or may nag, may nag-into sa ila, tiway ta da mimimo, tingi, la perception si mo, malain ka na nga tao, so way ka mimimo. Ngaway ka may maginimo. So, in short, so, tanan mong obrahon, sala na na para sa ila, kahit ginahiluan sila sa tao, diba? So, those are the things na hindi mo control, no? Or out of your control. No, next, media. Sagi na. No? Magsa makita mo nga, nag-post ka lang, grabe ng bashing dahil sa'yo, grabe ng posting sa'yo. Hindi ito para sa ila? No, may ara ko na mabiyan nga gin-post, no? Grabe, gid na nga. Akigid sila sa akong bako. Okay. Ang gin-post ko, ya, para sa piyak ng eskwilahan. May nag-react ya nga sa dring eskwilahan. Tito kaladlawan la. So, in short, ilagi na paminsan sa imugali malain. Kag ginabantayan nila yung post, wala ka na ya, right? Why ka na kuno ya right mag-post? Kasi sila na lang. No? So, amo na pinaka-delikado, gid. Kag hindi manami. So, ang media, no, hindi tayo na isla control. And lastly, mga abyan, ang future. Muling mga abyan ang ginambay po. Nga, okay, hindi naton control kung saan o kita magpanaw sa kapaining kalibutan. Hindi naton control ang mga circumstansya, no, mga epidemic, pandemic, wala tadaya control, no. So, wala kita control sa ina nga bagay or sa future nga matabo, but ang aton lang niya is we need to be ready sa future. So dapat amo na mabiyan, no? Let's work on sa aton nga mga health, sa aton nga ipa legasiya para sa aton kabataan kag sa aton nga mga players. Na siyempre kung kwaon ka na ni Lord, it's time for you nga mag-retire nga magpahuway, no, makamba sila nga about ilay magid si Coach Tata, no, nga sa 100%, no, may 60-80% nga gamba si nga mayo gid nga tao dako gid ng bulig gid sa amon na paskwelaya kami na gaan kami scholarship tungod sa iya. Nakalibre kami college kwila, no, naka I mean happy gid kita, no, nga amo na. So again, mga abyan, lain gid kung, you know, it's really more of helping people. So your legacy, so your the future, no, so hindi na manggit ano, pero again, mga abyan, dako gid nga bagay nga ang future ihatag na natong kay Lord. Let's continue to press on what is present. Muna yung akong dira nga ma-advise. Kay ang present, kung nami imo ginatrabaho, nami imo heart and mind ginapaminsar permi, well, it will shape your future. Mamba si Lord nga nami on taning puturo sini. Kay kanami permi sang iya ginapaminsar kay sang iya korason na magbulig lang niya sa tao. Bulig sa tao, bulig sa tao, kag ang makabulig siya sa tao, ginapasalamatan niya ko. So, ang bali Lord, dapat i-reward ta ni. No? So, ang iya ning crown sa heaven, medyo unlimited, kadamo sa nga nabuligan. So, kanami na abyan nga feeling kapag lapot mo sa heaven, si Lord nagakabit sa imong medal, kasi sa imong crown. No? Ang bali Lord, ba? Kadamo sa ngindala mo nga soul, sa akon nga tiilan. Buti salamat ni Coach Tata sa imo nga nagbaton sila nga ako ang Diyos nila, na personal Lord and Savior. Di pila na ka-athlete, Coach Tata, pila na ka-coaches, Coach Tata. Buti tumbo-tumbo ang ano eh, ang senaryo sa kaya sa ano, sa heaven. And siyempre amo na byan aton lagson ang kaayuhan sa heaven. Kasi dito ya may forever. Diri sa kalibutan, wala forever. So, mga abyan, this afternoon, amula na nga akong ma-share And well, kita na kita sa sunod may bisita. Kita sure gid na. Kagaga, pasalamat kita again kay Lord Jesus Christ, no? Well, sa 56th anniversary sang DYBS, nakaabot pa ya si Puso't Lakas po sa Pinas, no? Again, no? More power, no, sa DYBS. Kag sa aton nga mga listeners diri sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas, no? Salamat gid sa inyo pagsubaybay sa social media kag sa AM radio station, no? Again, no, pasalamat ako sa akon nga mga nanamian gid nga mga pastors. Of course, kina Manong Gary Celes, Pastor Gary Visitacion, Pastor Joe Ascalon, mo ginaakon sa mga pinaka gina-admire nga pastor. No? The best pastor gid nga ano, nga nasugata ko sa bilog ko nga kabuhi. And of course, hindi tama pagkalipot kalipatan si Pastor JR Ramos sang his life. Nagkadamo pa sa mga pastor, no? I mean, siyempre, kadamo sang simbahan naton kung ara kita sa ibang nga lugar. And well, sa mga mentors ko, salamat din sa inyong pag-pray man sa akin kag sa mga tao na nagapangadid. Mga abyan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. Salamat, Gid. God bless you.
1: Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
14: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
15: Ang aton takna abiyan alas 4 sang hapon.
16: Balita kag iban pa.
17: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isa ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dara sa imo abiyan. September 23, 2026. Welcome ka diri sa programa Balita kag iban pa sa Just Size 2 DXKI. Di kami hasta alas 4:30 sa aton balitaan. Mayang hapon sa aton mga friends nga mga pamati dira. Sa gihapon si Sis Eileen sa Balintongog family. Amumanda kay Sis Jessica sa Hines Titong family. Thank you sa pag-connect dira via Facebook. Pag-pray ninyo kay naka-generator mode lang kita subong diri sa DXKI kay naglupok ang aton nga transformer ang linya naton diri no sa tubang. Poste diri naglupok ang isa transformer naton. So please pray nga ma-replace gilayon mga tuloy-tuloy ang aton nga broadcast. Pray nyo man nga hindi magpalya aton generator. Provision man no para sa aton nga padayon nga pag sibya sa kahanginan sang maayong balita. Pulong sang Ginoo. Salamat sa inyong prayers and support. Shout out dira kay Miga Queenie sa Norala. Ayad-ayad kid nga hapon dira sa inyo. Dira kanday.
1: Balita kag iban pa.
0: Kuya Jun mandra no sa May Norala. Ayad-ayad man nga hapon dira Kuya Jun. Daw long time no chat na ikaw diri. Ma'am Irene, kay Miga Irene, hello manda sa imo. May klase na ba ang mga taga Norala? Back to face-to-face classes na ba o konag module Japon? Ang iban nga mga schools naton like diri sa siyudad sang Coronadal nagbalik na sa face-to-face learning. Reminder lang ha sa aton mga kabataan, hindi ka mo mag-sabay-sabay sa uso. Kung mag-apas lang sang mga like kag heart dira, kag followers at the expense sang peace of mind sang iban. Hindi naton himuon na nga lahog-lahog ang mga bagay nga amusina. Seryosohon man naton ang ina nga mga butang, so never share, post, kun mag send sa mga messages nga makakosang alarm sa publiko. Palihog lang no sa aton nga mga kabataan, don't make a joke out of this situation. Amo to ang mga na found out sang aton nga kapulisan kagina sang aga na interview naton si Miss Risa ang aton nga information officer sang PRO 12 no, may mga na pamangkot sila no nga mga pamatan-on nga na involved sini nga

0: Alas 4:13 ang aton nga takna abyan. Kaga padayon kita diri sa aton iyang nga programa. Taga naman aton ligwa ang aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo. Ano ang batsyagon mo kung maindian ka? How about kung ang answer ni Lord sa prayer mo is indi? Pamatiye ang aton niya, asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
2: Ikaw ba yung taong takot na mahindian ng Diyos? Siguro napaisip ka, no? Pero magandang tanong yan, di ba? May tao kasing nagsasabing hindi sila takot dahil kasama nila ang Diyos. Pero nagsasabi ring takot silang mahindian ng Diyos. Tingnan natin kung saan ang gagaling ang pagkatakot sa paghindi ng Diyos at unawain natin kung ito nga ba ay valid. Kapag tayo ay nananalangin o humihiling sa Diyos, eh kadalasan meron na tayong inaasahang sagot mula sa Kanya. Kumbaga, nandoon na yung preference natin. Kahit pasabihin nating inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Hindi mali ang pagkakaroon ng preference dahil nais din naman ng Diyos na maging specific tayo sa kahilingan. Yun nga lang, madalas kapag yung sagot ng Diyos ay taliwa sa inaasahan natin,

e natatakot, nagtatampo, nagtataka at nasasaktan ang marami. Kaya nangyayari ito ay dahil negatibo ang tingin natin sa paghindi ng Diyos, na parabang ang kanyang paghindi ay bunga ng kalupitan, kadamutan, o kaya ay hindi niya pag-unawa sa mga gusto natin. Isa pang dahilan ay yung pag-aakala na pinakamainam na yung gusto natin at yun na ang dapat maging tugon sa ating panalangin o hiling. Nandyan din yung pride na paminsan na kapag nahindian ay nasasaktan tayo dahil napapahiya tayo. Ang panalangin ay hindi tungkol sa pagdidikta sa Diyos sa kung ano ang dapat mangyari. Hindi rin naman ito tungkol sa pagsasabi sa Diyos ng mga bagay na parabang tayo lang ang nakakaalam ng mainam at ang nasa isip natin ay mas mainam sa nasa isip ng Diyos. Ang sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Laging mabuti ang Diyos at siya ay marunong sa lahat, kaya't ang nais niya para sa atin ay yun talaga ang pinakamainam, sangayon sa kanyang layunin at kalooban. Huwag kang matakot magtampo o masaktan sa paghindi ng Diyos sa iyong panalangin o hiling. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, siya ay mabuti

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Tandaan mo abyan, kung mag-sabat man ang ginoosang no, maglain buot mo. Tandaan mo tong panumdom ni Pastor Jebo nga ang aton Ginoo always gid maayo. At silingon, maayo man ang tinutuyo niya para sa aton kinabuhi. Gani, bisan ang iyang paghindi para na sa aton kaayohan. So, pasalamati ang Ginoo kay silingon sina gina spare niya ikaw sa posible nga hindi maayo nga pakaduan sang aton iyang mga gusto i-push nga plano. Trust his heart. Alas 4:19, linto na kita sa aton balitaan portion.

Maayong hapon, Abiyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules. September 23, 2026, sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, bag-o nga school building sa Bukay Pait Elementary School, formal na nga gin turnover. Peke nga bomb threat sa Itom-Itom Festival sa Santo Niño, natukiban ang ginhalinan.

0: grade 12 student, kinbawian sang kabuhi sa pagpangluthang samlang. Estudyante na tukob sang kobra, kinbawian sang kabuhi. Midsayap, ginkilala sa Regional Nutrition Awards, Green Banner Seal, katatlo nga tuig na nga nabaton. Pagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.

na delatar ang kulminasyon sang 14th Itom-Itom Festival sa Barangay Plaza. Sa Banwasang Santo Niño, matapos naglapta ang peke nga bomb threat nga nagtugas ang kabalaka sa mga residente kag nagtambong sa aktibidad. Base sa report, may mensahe halin sa messenger account na naggamit sa ngalan nga Clarkson na nagpaandam suno pa nga may apat ka bomba nga ginbutang sa lugar. Bangod sini, gilayon, ginpatigayon ang pagpauntat sa aktibidad, isip tikang para sa seguridad sang publiko. Nagpatigayon sang investigasyon ang Santo Niño Municipal Police Station, agod matukiban ang ginhalinan sang mensahe. Sang Martes na hibaluan, kag nalocate sang mga otoridad, paupod ang Women and Children Protection Desk kag Municipal Social Welfare and Development Office ang individual nga ginasuspetsuhan nga yara sa likod sang mensahe. Nahibaluan nga ini isa ka minor de edad kag yara sa kustodiya subong sang MSWDO para sa nagakaigo nga intervensyon kag proseso suno sa layi. Samtang nagapanawagan ang kapulisan sa publiko nga mangin responsable sa paggamit sang social media kaglikawan ang pagpalapta sang wala na pamatud-an nga impormasyon. Hanumdom sa mga otoridad ang pagpalapnag sang peke nga hana mahimo magresulta sa kahadlok makadelatar sa pampubliko nga aktibidad kag magaresulta sa nagakaigo nga legal nga responsibilidad. Padayon ang construction sang tatlo ka road concreting project sa Barangay Lakunon, Tiboli na ginapatuman sang Department of Public Works and Highways o DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office. Sa idalom sang Office of the South Cotabato 3rd Congressional District. Lakip sa mga proyekto ang road concreting halin sa Purok Riverside, pakadto sa Sitio Datal Nabong, Sitio Bakngeb, pakadto sa Sitio Salabanog, kag Sitio Bakngeb padulong sa Sitio de Mamis. Formal nga ginsuguran ang construction sang Agosto 24, kag target makumpleto sa dasun tuig sa Marso 7. Suno kay Barangay Kapitan Efren Lantoy, dako nga katumanan para sa mga residente sang Lakunon ang mga proyekto na dugay na nila ginahulat. Nagpaabot man sang o nagpalabot sang pagpasalamat ang kapitan sa talatapan ni Congressman Debutuan sa paghatag kag pagsuporta sa mga proyekto nga ginapalabot nga makabulig sa pagpaayo sang biyahe kag pagsugpon sa mga komunidad sa lugar.

Again, kilalaliwat ang lokal nga gobyerno sang Midsayap bangod sa mga tinguha sini nga mapabakod ang mga programa kag serbisyo para sa nutrisyon. Ini matapos nakabaton sang pila ka award sa 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony sa The Farm Carpenter Hill sa siyudad sang Coronadal. Nakip sa mga award nga nabaton sang munisipyo ang third year Green Banner Seal of Compliance Award nga nagapakita sang padayon nga pagpatuman kag pagpabakod sang programa kag serbisyo para sa nutrisyon sang komunidad. Nakuha man sang Midsaya pang ikaduhang pwesto sa Trend Award. Pagkilala sa mga tikang para sa pagpauswag sang network kag koordinasyon sa pagpatuman sang nutrition program. Hinatag sang National Nutrition Council 12 ang mga pagkilala sa padayon nga tinguha sang Midsayap Nutrition Team sa pagpatuman kag pagpabakod sa mga programa pang nutrisyon. Para sa lokal nga gobyerno, ang mga award resulta sang pagbinuligay sang nutrition team kag iban pang katuwang sa pagpasanyog sang mas maayong nga kahimsog kag nutrisyon sang mga taga Midsayap. Gilayon, ginbawian sang kabuhi sa igo sang bala ang grade 12 student sa pagpangluthang sa Purukuan, Barangay Dungguan lang, Cotabato, Martes sang hapon. Gin kilala sang mga local executives kag municipal police officials ang biktima na si Ridwan Beda Manampen, 19 anyos. Nag-eskwela sa isa ka pampubliko nga bulutuan kada Sabado kag Domingo. Madrasa o Islamic school naman. Suno sa iya ka pamilya, wala suno pa sila sang nahibaluan nga anuman nga malain nga aktibidad nga ginkalambigitan sang biktima na posible mangin rason sang pagluthang sa iya. Ang amay sang biktima isa ka ustads samtang ang iya iloy overseas worker. Padayon ginahibalo sa mga otoridad ang motibo kag detalye sa nasambit nga pagpangluthang. Sa ulihi nga balita, ginbawian sang kabuhi ang 17 anyos nga babae nga college student tapos na tukob sang banakon o king cobra. Nakasulod-suno pa ini sa ila tindahan sa isa ka suok nga lugar sa Barangay Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental, Domingo nga adlaw. Gin kilala ang biktima kay Aiko Pantalyon, first year sa kurso nga Bachelor of Science in Business Administration sa Davao Oriental State University. Sa report sang Office of Civil Defense 12, natabo ang insidente sa tindahan nga ginapanag-iyahan sang pamilya sang biktima sa nasambit nga lugar. Suno sa investigasyon, nagapanilhig ang biktima sa palibot sang ila tindahan matapos nga may isa ka padbalay nga nagbakal sang shampoo. Pagsulod niya sa tindahan, wala suno pa sini na matikdan nga may nakasulod nga banakon kag gin ini pag halitan sa tuhod. Ginpangita naman sa mga kapitbahay ang nasambit nga manog kagilayon ginpatay. Nahimo pa nga nakasinggit sang estudyante bago inidayon nga nagpangluya tungod naglapta na ang halit sang manog sa iyalawas. Gindala pa ini sa ospital apang makaligad ang pila ka oras nabudlayan na ini sa pagginhawa kag ginbawian gid sang kabuhi. Amoy adto ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier.
Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: sa press briefing nilinaw ni Senador Raffy Tulfo na hindi binaba ng mga senador ang threshold, na nanatili itong 2/3 pa rin. Paliwanag nito na kung darating yung apat na senador na wala rito o liliban ang members ng majority sa araw ng botohan, babatay pa rin aniya ang bilang ng boboto sa physical appearance o warm bodies na darating.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Depensa gagamitin ng lahat ng legal na paraan bilang tugon sa naging desisyon ng impeachment court sa voting threshold. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
2: Tiniyak ng depensa na gagamitin ng panig ang lahat ng pamamaraang legal para masigurong makukuha ang tama at makatarungang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang kanilang naging tugon matapos ang desisyon ng impeachment court na opisyal nang ibaba ang bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente. Sa botong 13 pabor, isang tutol at anim na hindi nakilahok, isinagawa ang bagong ruling na nagsasabing tanging mga senator judge na aktibong nakilahok at pisikal na naroroon sa araw ng botohan ang papayagang makagawa ng desisyon sa conviction o acquittal. Sa manifestation ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, sinabi niyang hindi rason ang pagiging sui generis o natatanging uri ng korte para ito ay maging purong politikal. Anya, hindi dapat ito naihiwalay sa hinihinging pagsunod ng konstitusyon. Bagamat hindi pumabor sa kanilang panig, binigyang linaw ni Season na hindi natatakot ang pangalawang pangulo sa magiging resulta ng paglilitis. Sa katunayan, hindi naman umano humihingi ng kakaibang treatment ang bise. Tanging hangad lamang nito ang patas at walang kinikilingang paghahatol. Dahil dito, opisyal na ipinahayag ng depensa na gagawin na ng may tahasang pag-iingat o ad cautelam ang partisipasyon ng pangalawang pangulo sa impeachment at gagamitan na ng legal na paraan. Sinegundahan naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang naturang pahayag. Sa post-trial press con, sinabi ni Poa na hindi naman itinatanggi ng kanilang panig ang posibilidad ng pag-akyat sa Supreme Court ng naturang desisyon. Anya, hinihintay lamang nila ang tamang timing at kung aayon ba ito sa plano ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, kahit umano hindi madaling paniwalaan ang desisyon ng senator judges, tinatanggap nila ito at magpapatuloy ang estratehiya para madepensahan si Duterte Carpio. Shekaina Abalon, FEBC Network News.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Dapat magsimula sa Senate Impeachment Court ang kanilang pagkakaunawa sa truth, fairness, and accountability ayon kay Private Prosecutor Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Muling binigyan diin ni Private Prosecutor at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ang binanggit ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, isa sa amici curiae o friends of the court sa Senate Impeachment Court, mamamagitan lamang ang mataas na hukuman kung mayroong grave abuse of discretion ng mga senator judges. Sa press conference, tinanong ng mga reporters si Tolosa, House Spokesperson Robert Ace Barber at si Alonto Adjong tungkol sa 2/3 threshold votes para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tolosa, dapat magsimula sa Senate Impeachment Court ang kanilang pagkakaunawa sa truth, fairness, and accountability. Dagdag pa ng abogado, magpapatuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit na i-challenge ito ng desisyon ng Senate Impeachment Court sa conviction threshold sa Supreme Court maliban kung mag-issue ng temporary restraining order. Ikinumpara naman ni Adjong sa estudyante masipag na pumasok sa paaralan araw-araw. Aniya, mas madaling matuto ang estudyante pisikal na umaten sa klase kaysa sa estudyante umaasa lamang sa Xerox copies ng leksyon o takdang aralin. Sa mga senator judges na hindi nag-participate sa impeachment trial, sinabi ni Jong na hindi simpleng binasa ang transcript ng proceedings at magdesisyon sa kaso tulad ng pagpapalit ng huwes sa isang criminal court. Hindi niya maaaring palitan ang sitting senator dahil wala siya doon at ipasa na lang ang kanyang magiging papel sa ibang senador. Hindi niya ganoon ang sitwasyon. Sa Article 11 ng Constitution, ang Senado bilang impeachment court ay may tanging kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa impeachment case. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pagprotekta sa mga marinong Pilipino, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtulong-tulungan ng iba't ibang sektor. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng proteksyon, kapakanan at kakayahan ng mga Pilipinong seafarers sa harap ng lumalaking hamon sa maritime industry. Sa kanyang mensahe sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Manila Hotel, sinabi ng Pangulo na isa sa bawat 5 na deployed seafarers sa buong mundo ay Pilipino, dahilan para manatiling nangungunang bansa ang Pilipinas sa pagbibigay ng mga marino sa international shipping industry. Dagdag ng Pangulo na nananatiling mataas ang demand sa Pinoy seafarers dahil sa kanilang kakayahan, pagiging adaptable at responsable. Subalit sinabi din niya na kailangang sabayan ang proteksyon at suporta ang magandang reputasyon ng mga Pilipinong marino, lalo na't nagbabago ang maritime sector dahil sa digitalization, bagong teknolohiya at iba pang panganib sa karagatan. Binanggit ng Pangulo ang mga marino na nasasangkot sa armed conflicts, geopolitical tensions at iba pang security incidents kung saan may ilang nasugatan at nasawi habang ginagampanan ang kanilang trabaho. Kaugnay nito, pinunto ng Pangulo ang taimtim na pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers o Republic Act No. 12021 na kanyang nilagdaan noong Setyembre 2024. Inihayag din ng Pangulo ang pagpapatupad ng bagong sea-based rules at standard employment contracts para sa OFWs, gayon din ang pagtatatag ng Seafarers Welfare Center para sa kapakanan, training, healthcare at legal assistance. Para naman umano sa mga umuwing seafarer, nariyan ang Full Cycle National Reintegration Program kabilang ang livelihood at financial assistance. Giniit ni Pangulong Marcos na kailangang magtulungan ng pamahalaan, employers, ship owners, labor sector at ang institusyong pang-edukasyon para makabuo ng maritime industry na mas ligtas, matatag at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Revenue Memorandum Circular No. 98-2026 para sa opisyal na pagpapatupad ng mga alituntunin sa electronic invoicing. Ang bagong kautusan ay naglalayong mapalakas ang digitalization ng sistema ng pagbubuwis sa bansa at sakop nito ang malalaking kumpanya, e-commerce businesses at mga gumagamit ng computerized accounting systems. Tungkulin ng mga covered taxpayers na ganap na sumunod at mag-issue ng electronic invoices bago o sa mismong araw ng December 31, 2026, habang ang micro taxpayers ay libre naman sa mandatory requirement na ito. Pinapayagan ng mga negosyo na gumamit ng sarili nilang software, bumili sa merkado o kumuha ng serbisyo ng electronic invoicing service provider.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malacañang, patuloy pang tinitimbang ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Kinumpirma ng Malacañang na seryosong ikinukonsidera ang pagagawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Sa Palace Press Briefing, kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkonsidera sa pagbibigay ng absolute pardon ng Pangulo on humanitarian grounds kay Veloso gaya ng nabanggit sa Office of the President Budget Deliberation sa Kamara. Gayunman, tumanggi si Castro na pangunahan ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing ilalabas na lamang sa tamang panahon ang timeline at ang iba pang detalye nito. Matatandaang si Veloso ay nabiktima ng human trafficking at mahigit 14 nakulong sa Indonesia at nakalinya sa death row dahil sa drug smuggling. Ngunit dahil sa apila ni dating Pangulong Benigno Aquino III kay dating Indonesian President Joko Widodo ay naligtas siya sa parusang bitay. December 2024 nang inuwi sa Pilipinas si Veloso matapos siyang gawaran ng executive clemency kasunod ng diplomatic efforts ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit hanggang ngayon ay nakadetine sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Veloso bilang pagpapatuloy ng kanyang sentensya. Sinabi naman ni Jose Castro na hindi na kailangan pang ipaalam sa Indonesian government ang magiging kapalaran ni Veloso dahil ito ay nasa solong kapasyahan na lamang ng Pangulo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Magsasagawa ng 3 na tigil pasada ang transport group na Manibela mula September 28 hanggang 30. Bahagi ito ng protesta ugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at umano'y kawalan ng sapat na aksyon ng pamahalaan. Inihayag ni Manibela Chairman Mar Valbuena na ang kita ng mga tsuper at operator ay patuloy na nababawasan dahil sa tumataas na presyo ng diesel. Dagdag pa niya na ang pansamantalang ayuda o fuel subsidy ay hindi sapat kapag hindi natutugunan ang ugat ng problema. Kasama sa mga panawagan ng grupo ang dagdag pasahe para sa mga tsuper at operators, pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng excise tax at value-added tax sa petrolyo at pagrepaso sa oil deregulation law.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Palasyo naniniwala na hindi apektado ang kaso ni dating Pangulong Duterte ng apela ng Amerika na kumalas na sa International Criminal Court. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Iginagalang ng Malacañang ang panawagan ni US President Donald Trump na kumalas na sa International Criminal Court o ICC ang mga bansang kasapi nito. Sa kabila nito, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na kumpiyansa ang Malacañang na wala itong magiging epekto sa nagpapatuloy na paglilitis ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga alegasyon ng extrajudicial killings. Sa ngayon, sinabi ni Castro na gumugulong ang mga pagdinig at masasabing iginagalang ng mga complainant, prosecution at depensa ang proseso ng paglilitis. Dagdag ni Jose Castro, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa napapanahon na bumalik muli ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Una rito, nanawagan si US President Trump sa mga bansa na umalis na sa ICC dahil ito umano ay wala na sa kontrol. Matatandaan na hindi ICC member ang US at hindi rin ito kasama sa mga nagratipika ng Rome Statute na lumikha sa nasabing International Court. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Ulat Panahon.
0: Nakararanas ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Sarangani ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat dulot ng trough ng tropical depression. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat dulot na naman ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 69 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 59 centavos. Australian dollar 44 pesos and 60 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 19 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 69 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan dos Gs, lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman.

0: Man.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 23 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Alas 4:48 ng hapon.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Sa atin kasi, pag sinabing China, akatakot. Sobrang friendly nila. Sa totoo lang. Friendly, pakisama, lahat. Wow. Mai-offer nila sa'yo.
4: Real Travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and host for this segment. And guys, last week's episode, talagang nakapag-interview tayo ng mga Latin Americans here in Shanghai, China. But for this episode, we will interview yung ating mga kababayan na, syempre. So ito, nakahanap po tayo ng OFW here in Shanghai, China. And nakakatuwa makakita ng mga kababayan dito sa China, especially for a country na hindi naman ganun kasing sikat ng Dubai or Hong Kong for OFWs. So for this episode, we will get to know her and learn more about her working experience dito sa Shanghai, China. Pero before we get into it, may share lang ako sa inyong facts, guys, about the Filipino community in Shanghai. Kasi, alam nyo ba, madaming Pinoy din pala ang nagli-live and work in Shanghai. Kasi super na-curious ako, ilan ba talaga yung mga Filipinos na nag-work sa Shanghai? Compared to Filipinos working in Dubai, na sobrang dami nila doon. Pero when I went to Shanghai, China kasi guys, hindi siya masyadong common yung experience na makakita ka ng parang, alam mo yun, makakita ka ng kababayan, or pagpupunta ka sa grocery, restaurant, ganyan, makakita ka ng Pinoy. And kapag nakita ka ng kababayan, sobrang rare na parang, uy, wow, finally may nakita akong kababayan, ganon. Hindi kasi siya parang yung na-experience ko sa Dubai na parang kahit saan ka talaga pumunta, maski sa Jollibee sa Dubai, or like McDo, sa grocery sa Dubai, or kahit naglalakad ka lang sa park or beach sa Dubai, sobrang dami, as in sobrang daming Pinoy. Whether nag-work na Pinoy or makikita mo lang na nakatira sila doon sa area na yun. So, ano, nakakapanibago din coming from Dubai and then China, na sa China, very rare moment ka. So, sinearch ko, kasi super na-curious ako, ilan ba talaga yung population ng mga Pinoy na nag-work sa Shanghai. So, yung na-search ko na figure is there are about 12,254 Filipinos living in mainland China. So, sa buong China siya. Based on Philippine government records. So, ano siya? Mas smaller number talaga yung ano niya, yung statistics compared to Filipino population sa UAE, US, Canada, sa Middle East generally. So, sa buong China yun na, 12,000 plus Filipinos living in China. How many yung population ng kabuuan ng China, 'di ba? Halos billion. So super super small lang pala ng community ng Pinoy living in China. Kasi 1,000 lang tayo, ito sila, billion. Pero in Shanghai alone daw, around 4,264 Filipinos based ulit on Philippine government records. So 4K plus Filipinos are estimated to live and work there. So ayun, paka intimate ng Filipino community in Shanghai. Very close-knit community sila actually. And then another thing pala, na-curious din kasi ako, ano yung mga typical work nila doon? Kasi when I went to Dubai, ang na-experience ko doon, mostly yung mga kababayan natin doon, yung work nila is halo. So there are both labor workers, na mga blue-collar workers, and may mga white-collar professionals din in the professional industry. So meron nga din doon mga business owners nga din sa Dubai. Doon naman sa Hong Kong, when I went there, I think it's really a famous country. It's really a famous destination for OFWs to work there as DH. Kasi yung mga domestic helpers doon, malaki din talaga yung kinikita nila. So malaki yung opportunity.

0: Kamusta na po kayo, Ate Con? Kung kamusta din dito sa pag-work sa China? And if you can share kung gano'n na po kayo katagal dito. And kamusta po ang China so far po for you as a kababayan nating nag-work po dito sa Shanghai?
1: Hello, ako si Con. 8 years na ako dito sa Shanghai. And so far, so good. Shanghai is the best, one of the best place sa work, sa opportunity. Parang hindi ka niya bibigyan masyado ng komplikasyon sa buhay mo. Yun.
0: Talaga? Paanong hindi ka bibigyan ng komplikasyon? Kumbaga convenient ang Shanghai?
1: Yes, convenient, convenient. Like, ewan ko, sa atin kasi is sanay tayo na siguro okay naman yung high standard. Dito okay naman, standard. Pero dito kasi more on skills sila. Yun, so basta lahat ng mahalos may isip mong opportunity nandito.
2: At pwedeng pwede.
1: Yes, opportunity, safety, convenient, lahat.
0: Ito ang isa sa pinaka curious ako malaman. Ano ang top 3 na favorite things mo about Shanghai? Top 3 na nagustuhan mo about Shanghai?
1: First, safety.
0: Safety.
2: Safety to.
1: Maglakad ka sa labas ng madaling araw, hindi mo kailangan mag-worry. Lasing ka, matulog ka dyan, wala kang ipoproblema. Babae ka, wala kang ipoproblemahin. Second, eto, so opportunity. Halimbawa, gusto mo mag-i-enhance yung ano mo,
2: skills
1: mo. Dito mo mapapractice and maano na
2: level up ka.
1: Yes, dito talaga. Hindi ka maano na baka hindi ako matanggap, baka hindi ako pwede. Ganon.
0: Very generous ang China sa opportunities. Yes. To work.
1: Yes.
0: Opo. Pangatlo po.
1: Pangatlo, party.
2: food
1: and paano sila makisama, paano sila maraming maling minsan, alam mo yun, na parang China ganito ganyan.
0: Ano sa tingin nyo? Okay, tama actually yung sinabi mo kasi ito yung third question ko. Ito yung susunod kong question. Ano po sa tingin nyo, Ate Con, ang mga common na naiisip ng Pinoy about sa China na pag pumunta sila dito, mali pala. Iba pala yung China sa iniisip ng mga ibang tao na hindi taga China.
1: Sa atin kasi, like, pag sinabing China,
2: nakatakot,
1: medyo arrogante, alam mo yon, na parang
2: madumi,
1: maano sila, like, mga maling kaisipan. Like, kailangan nating baguhin kasi sa totoo lang, madami silang i-offer sa atin.
0: Saka mabait sila.
1: Sobrang friendly nila, sa totoo lang. Friendly, pakisama, lahat.
2: Wow.
1: Mai-offer nila sa'yo.
2: Wow.
0: That's nice. Oh, last na po, Ate. If meron kang masasabi sa ating mga kababayan, shout out or anything po?
1: Shout out sa Pilipinas. 5 years na ako hindi umuwi.
0: May plano po ba kayong umuwi?
1: Yes, soon.
0: Oh, magpe-pray po natin yan in Jesus' name. Okay, maraming salamat po, Ate Con. Isa kang tunay na bayani. Pagpatuloy nyo po itaguyod ang ating bansang Pilipinas dito sa China.
1: Thank you.
0: Bye-bye. Thank you po.
1: Thank you po, Ate.
0: Alright guys, so since we're here naman sa Boteco, the Brazilian restaurant, syempre, itatry din natin yung mga Brazilian food here. So kanina Mexican, right now Brazilian, we have 2 dishes. This is called the pastel. The pastel is a thin crust envelope fried pie with assorted fillings. Napakasarap. Para siyang peach mango pie, parang ganun yung peg. Pero pie siya with different fillings. And then this one is called Pau de queijo. Ayan, that is what you call the cheese bread. So it's a hot, chewy, cheesy, delicious bread. Baked cheese bread na truly addictive. Ayan, super, super nice talaga. And ayan, super nakakatuwa talaga guys. Kasi, ayan o, they have the pastel and pau de queijo. And then of course, they have the, what you call the salsa. Ayan, may salsa sila. Ayan, napakasarap. Let's try first the pastel. Yung cheese ball guys, ang sarap naman ng bread ng Brazil, grabe. Wow, super sarap. Ang sarap nito for appetizer, for an appetizer na dish. Super, super yummy. Oh, let's try the pao de queijo. Medyo mainit, so kagatin na natin siya. Baked cheese bread siya. Try natin alin sa salsa. Ayan. Ang sarap naman, bread pa lang panalo na. Lahat 20 out of 10, napaka exceeded my expectations talaga. Ang sarap, guys. So, yun guys, if you want to try Brazilian food, ayan, nandito tayo sa Boteco Brazilian Restaurant dito sa Shanghai, China. So, get a taste of Europe and Western foods dito lang sa Shanghai, China. Super, super nice. Try nyo, guys.
3: And that's it for this episode, guys. Napakaganda ng China. Western and Asian mixed together. Super, super nice combination. So, yun guys, I hope you enjoyed today's episode. Dami natin na namang natutunan, especially here about China, yung culture pala, at yung totoong culture actually dito sa Shanghai. And again guys, adventures are really the best way to learn. Kaya guys, abangan natin yung episode natin for the next few weeks. It will still be all about China and our Shanghai travels. Again, this is Shira De La Peña, your travel buddy and host here in Real Travels, and I'll see you next week. Bye!
4: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon.

0: sa ulit katapusan sa itong mga pagtuon sa imalang kasulatan sa malabay mga takna o may ako manghinaot nga katong mga butanga naghatag og iyong kaligon sa inyong Kristuhanong pagpangalagad na usab. Usbon ko dalaygon siya sa ulit katapusan sa itong kinabuhi. Magampo kita. O Diyos gagamhanan sa makausap pa. Lain ang usap nga kamaturan o ligong kamaturan nga mong natunan gikan ng Kapitulo 29 o 30 sa Hob gihapon na gihinumduman ni Hob ang tanang mga butangan na hitabo siyang kinabuhin. Bisan o Diyos sa mga kalibog nga miabot kaniya, ikaw nagapadayon sa pagligon o pagpahinumdum kaniya sa tanang mga butang na angay niyang hinumduman. Hinoon, mapahitas on siya ng mga bahina, apan salamat tungod ka ikaw, wala magabiya kaniya kundili nagapadayon sa pagpahinumdum kaniya na kinahanglan lamang gayon siyang magmamainubsanon sa iyang kinabuhin. Uban sa pagiya sa balang espiritu. Musa, ingon usab ka na mo, isip nga magtutuon ni Jesu Kristo Dios nga amahan, tabangi kami, pinaagi sa mong gamahan ng espiritu nga makasunod gayon sa imong kabuputon. Wala kami mahimo kun wala ikaw. Busa ako naghangyo, hangtod din mga orasa nga buligan mo kami. Og salamat sa imong kaayo. Hinaot nga imong panalanginan kini ngadto sa among makaigsoonang tigpaminawan hangtod din mga orasa. Og o Dios, naot nga hikapon mo sab ang ilang makuloyhon aron ang kaayuhan nga nagagikan kanimo mana kanila. Salamat sa imong kaayo, o Dios nga amahan. Kining tanan, akong giampog gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

Maayong hapon abiyan ang 1062 DXKI, temporaryo anay nga mag-off-air bangod sa power-related technical problem. Apang magapadayon ang aton online broadcast kag Facebook Live. Aton ipangamuyo ang madasig nga pagresolbar sa problema. Salamat sa padayon nga suporta.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi.

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay 92.5.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Dennis Campanier. Ngayon po ay September 23, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay?
2: Yes, how are you?
3: O, nag-uumapaw nga po ang aming kagalakan na makasama kayong muli ngayong Wednesday.
2: Yes!
3: Sa loob ng isa't kalahating oras. Tama po ang narinig ninyo mga kaagapay, nag-uumapaw.
2: Oh, wow.
3: Hindi lang punong-puno ang programang Papuri ngayon dahil sa mga awitin, syempre pati na rin sa kwentong Papuri na maririnig ninyo mamaya.
2: Gusto ko yung sinabi mo, Dennis, hindi lang punong-puno, ah, kundi nag-uumapaw. Kaya sakto itong naalala kong verse. Ang sabi, tungkol sa generosity ni God sa Luke 6:38 sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo.
3: Amen! Amen! Hinding-hindi po natin mahihigitan kailanman ang generosity ng ating Panginoong
2: Yes!
1: True!
3: Sa Diyos nga po ang lahat ng ating mapapuri at pasasalamat.
1: Mga kaagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app at pwede rin via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay at NewJ 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702DZAS FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
1: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya ng Spotify.
2: Sa ngayon, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday mga kaagapay. Mula kay Mirna Gonzaga Infante Critica, mapagpalang hapon kaagapay at sa mga tagapakinig, pasasalamat sa Panginoon sa maghapong pagpapala. Listening from San Jose del Monte, Bulacan. Si Honor M. de la Cruz naman ang sabi, talagang payapa ako basta nakikinig ako sa Papuri. Patuloy kayong pagpalain ni Lord kayong lahat na lingkod ng Diyos sa 702DZAS. At mula naman kay Lita G. Peran, ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. Pwede po ba song request? Salamat muli. Hello sa iyo, Mirna, Honor, at Lita.
3: Hello po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa programa. At Lita, yung iyong song request na i-play namin yan kanina sa panimula
3: yes.
2: ng programa, hope narinig mo. At babatiin din natin ang kapapuri nating si Mario Laharca Jr. Ang sabi niya, I'm listening in Singapore via the mobile app.
3: Hello sa iyo, Mario, dyan
2: Hi,
3: sa
2: Mario.
3: Singapore.
2: At shoutout din tayo kina Len Agdon Reyes, Angel Villaflor Gorospe, Prel Manalo Aquino, Ernesto Pascual, Jose Verweco, Emerita Faustino, Emmy Agustin Bugarin, at kay Rosalina Torres Guevara.
3: Hello
2: Happy
3: po sa inyo.
2: Listening.
3: Happy listening. Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Rebecca Delphine at kay Ate Marie De Jesus na kasama natin dito sa 702DZAS.
2: Yes.
3: Ang sabi nila, love the Papuri music. God bless your program.
2: God bless po.
3: God bless po sa inyo. At shoutout din kina Epifanio Salvador, Lita, Merania, Orlando Ambagan, Marilyn De Leon, James Christian Ambagan, Ferdy S. Jota, Rosalinda Ohano Manzano, Jeff T. Dizon, Rowena Raimundo Olino, Perlita Hinahon Takneng Novello, at kay Len Agdon Reyes. Happy listening po sa inyo.
2: God bless!
1: Happy, happy, happy listening mga kaagapay. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw pong ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Ava Canaselli na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later, kaya tutok lang mga kaagapay. Pero sa ngayon po, ituloy po muna natin ang pagpupuri habang piniplay natin ang Magkaugnay Tayo mula sa FEBC 65th Anniversary Album. Yan po ay inawit ni Jonathan Manalo na sinulat niya kasama si Dan Andrew Cura, nasusundan ng mga songs from Papuri 25. Ang Dahil Sa'yo Para Sa'yo na sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama sila Dennis Campanier, Charmaine Manalo Campanier, Trisha Denise at Charity Grace Manalo Capistrano. Ang Cruz ay kasama rin po sa ating playlist. Yan po ay sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot na inawit ng Solution Worship. At Ang Isusuko Ang Lahat na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joanne Oliveros. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Isa pong napaka-init, naglalagablab na pagbati.
4: Oh, wow.
3: Saan mong panig kayo nakikinig ngayon, mga kagapay? Hayaan nyo pong samahan namin kayo, hindi lamang sa radio, kundi sa 702 DZAS app at pati na rin sa online streaming ng fabc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message. Ang ating Facebook page ay
5: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At maaari po kayong mag-text sa amin. Ito po ang mga numbers. Sa Globe,
5: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
5: 0999-223-5675.
2: Mga kagapay, nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano nga pong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
3: Thank you po, mga kaagapay, sa inyong ipinapadala mga kwento. At for sure, itatampok po namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. At ngayong araw na to, tulad ng nabanggit na Trish kanina, ang ating pong tampok na papuri artist ay walang iba kundi si Ava Canaselli. Narito po ang kanyang kwento.
6: Hello mga kaagapay, ako po si Ava Canaselli, ang inyong kapapuri. Masaya po ako na ibahagi sa inyo ang aking awit from Papuri 23 album, Ang Matibay na Sandigan. Ito po ay mula sa Psalms chapter 19 verses 7 to 9 na sinasabing, ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran, ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Nung isinusulat ko po ang song na ito, naalala ko kung paano nangusap si Lord sa akin simula nung bata ako hanggang sa ngayon. Nakita ko kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon sa aking buhay at nakilala ko siya ng malalim dahil dito. Nagpakilala sa akin si Lord sa pamamagitan ng salita niya, ang Biblia. Patuloy siyang nangusap sa akin, nagpapalakas sa bawat pagsubok at nagtutuwid sa akin. Siya at ang salita niya ang aking matibay na sandigan, liwanag, gabay, habang ako'y nabubuhay. At nagpapasalamat ako sa buhay na salita ng Panginoon at patuloy niya akong tinutulungan na sumunod sa Kanya at panghawakan ng Kanyang salita mula sa aking pagkabata hanggang sa pagtanda. Sa anumang panahon ay hindi tayo dapat tumalikod, kundi patuloy tayong sumunod sa mga utos at tagubilin niya. Iyan po ang mensahe ng aking awitin sa Papuri 23. Panalangin ko na magbigay muli ng encouragement at reminder ang song na ito sa bawat makakarinig, na ang Panginoong Jesus at ang Kanyang salita ay hindi nagbabago anumang panahon. Noon, ngayon at magpakailanman, ang salita niya ay ang ating matibay na sandigan.
1: Kaya ito mga kaagapay, pakinggan na natin ang awiting Matibay na Sandigan mula sa Papuri 23 na sinulat at inawit ni Ava Canaselli. Nasusundan ng awiting isinulat at inawit din ni Ava, Ang Maghihintay. Maririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 21, Ang Tanging Ikaw ang Kailangan na inawit ni Asa Santos Zambrano na sinulat ni Trisha Denise, at Ang Sapat na inawit ni Tim Pavino, sinulat ni Miguel Tolentino, at Ang Dinggin na inawit ni Jay Durias, sinulat ni Mark Florendo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito po sa programa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier.
3: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 po ng gabi sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app din at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
1: 702-DZAS-FEBC-Radio.
3: Pwedeng-pwede rin pong mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
1: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
1: 0999-223-5675. Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday. May message si Mila Pascua at Guy Santos para kay Ava Canaselli. Sabi ni Mila, "Hello, Ma'am Ava Canaselli, one of my favorite Papuri singer, artist. Stay

0: Stay safe kaagapay. At sabi naman ni Guy Santos, magandang hapon Kampanya Family. Ang ganda ng kanta ni Ava, pati testimony niya. Sa Diyos palagi ang papuri. Ay nako, nakaka-bless nga.
1: Oo,
0: ang mga awitin at kwentong papuri ni Ava.
1: Agree
0: kami talaga dyan. God bless you!
1: Mga kaagapay, narito naman ang mga pinapabati ng ating tampok na papuri artist ngayong hapon, si Ava Canaselli. Ang sabi niya, happy listening to my Papa Freddy and Mama Nel, to Ate Kathy and Mon, to Viola, Carlo and Judah, to Sven, to Vineyard City Church Family in Quezon City and Japan. Ngayon naman mga kaagapay, mananalangin po tayo sa pangunguna ni Ava Canaselli.
2: Tayo po'y manalangin. Lord, panalangin ko po sa oras na ito, sa lahat ng nakikinig, na patuloy niyo po kaming gabayan sa bawat oras at sa bawat araw. Patuloy po kayong mangusap sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita. At panghawakan po namin ito. At bigyan niyo po kami ng lakas na patuloy na sumunod sa iyo at huwag tumalikod. Ikaw po at ang iyong salita ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, Jesus. Amen.
1: Amen! Ava, thank you,
0: yes,
1: sa
0: thank
1: iyong
0: you,
1: prayers.
0: Ava. Maraming salamat.
1: Thank you sa iyong encouragement sa aming lahat today. At ganoon din last Wednesday, nawa mas lalo ka pang puspusin ng pagpapala ng Panginoon, lalo na dyan sa talent. Sobrang dami
0: punong,
1: mong talents.
0: Punong-puno ng talents, oh, yes.
1: Pagpalaan ka ng Panginoon sa mga talents na kanyang ibinigay sa iyo sa pag-awit at pagsulat ng songs. God bless you.
0: God bless
1: and your
0: you.
1: Whole family.
3: God bless you po. Ngayon naman mga kaagapay, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito na mula sa Papuri 24 kung saan nakasama namin si Ava. Ang bayan ko, bayan ng Panginoon ay maririnig natin. Yan po ay sinulat ni Pastor Bong Hermosa, inawit ni Chedi Main, Ay Bautista, Ava Canaselli, Charmaine at Dennis Campanier, Ben Hubilia, Larry Ilagan at Arnel De Pano. Maririnig din po natin ang dalawang awitin mula sa ikapitong salmo, ang dakilat makapangyarihan. Yan po ay sinulat ni Pastor Laverne Duhot at sandigan ko'y ikaw na sinulat ni Merlin Daandan. Nasusundan ng awitin natin mula sa Papuri 20, inawit ni Jonathan Manalo, sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ako po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo pa rin po ako mga kaagapay si Trisha Denise Campanier. Present na present. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Sa ating broadcast engineer na si JV Taboa, maraming salamat din po. At maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter site. Thank you so much.
1: Thank you po.
2: Thank you very much.
1: At mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at gayon din ang kwentong papuri ni Ava Canaselli. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong unique story, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance ha sa inyong mga ipapadalang kwento. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Luke 6 verse 38. Ang sabi po dun sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Ang Panginoon nga po ang nagbigay ng lahat ng ito sa atin.
1: Yes, thank you Lord.
2: Kaya patuloy natin siyang papurihan. Pakinggan po natin ang awiting Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay mula sa Papuri 25. Ito po'y sinulat ni Dan Andrew Cura and Khalil Refuerzo. At inawit ng Papuri Singers na sina Zia Atienza, Larry Ilagan, Viola Natividad, Ruben Laurente, Hannah Bercero, James Reyes, Aileen Cura, and Zebedee Zuniga. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

our reputation at hindi rin maganda yan. May mga pagkakataon po as we strive to fight these battles, tayo po ang nasisira. Kaya mahalagang tanungin ang ating sarili, ito bang mga pinaglalabang ko? Ito bang pinaglalaanan ko ng panahon? Ito bang mga bagay na aking pinaninindigan? Ito ba'y talagang makabuluhan? Ito ba yung tama? Kung ito yung tama, am I fighting this battle the right way? Kaya si Apostle Paul, ang sabi niya, I have fought the good fight. So obviously, kung merong good fight, eh yung kabaliktaran po, totoo din. Meron din pong bad fight. Meron pong mga labanan na sisira lang sa atin. I remember one time, isa pong senador ng ating bansa, matagal na po ito, siya po ay inaway ng isang ordinaryong mamamayan. Ano po? Kaya lang, hindi naman po yung edukasyon lang ang pinag-uusapan dito, kundi yung pag-uugali. So, yung senador na ito ay meron pong mataas na level ng pinag-aralan at wala namang problema sa kanyang pag-uugali. Subalit, ang nakakalungkot po, itong kanyang nakaaway ay hindi maganda makipaglaban. Ano po? In other words, naninira, hindi maganda magsalita, at kilala na hindi maganda ang reputasyon. Napakaganda po ng sinabi ng senador na iyon. Ang sabi niya ay pagka pinatulang ko yan, bagamat kaya ko, dahil meron naman din nga siyang pinag-aralan, kaya lang sabi niya, wala naman akong mapapala, masisira lang ako. Sabi niya, walang panalo, in other words. Manalo man siya sa argumento, wala ring mapapala. Bakit? Dahil bumaba ka sa level na hindi maganda. Nakita niyo po yon, hindi lahat ng laban kailangan nating salihan. Dahil may mga laban po na kahit na sabihin mong nanalo ka, tama ka, at napatunayan mong tama ka nga, at mas mahusay ka, eh wala ka naman din talagang mapapala. Yan nga ang isang malaking problema. Paminsan po, hindi tayo masyadong nag-iisip kung ano yung pinaglalaanan natin ng lakas at anong laban ang mga pinapasukan natin, di ho ba? Minsan ho, basta nainis tayo, laban. Basta tingin natin kaya natin, laban. Basta kakaiba yung pananaw sa atin, laban. Eh, hindi ho wise yun eh. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lahat dapat patulan. May mga bagay po na hindi na natin dapat pinapatulan at hindi na natin dapat pinakikialaman dahil maaaring hindi tayo yung tamang tao, hindi yun ang tamang laban, hindi yun ang tamang pagkakataon, at hindi rin yun ang tamang pamamaraan. So kailangan pag-isipang maigi. Are we fighting the good fight? Sabi niya, I have finished the race. Ito pa isa. Hindi rin po lahat ng tao ay confident na matatapos nila ang takbuhin because they are not mindful of God's plan for their lives. Alam niyo, sa Acts 20:24, si Apostle Paul ay nagsabi, ang sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So mapapansin niyo po, hindi naman nag-set forth itong si Apostle Paul na walang linaw sa kung ano yung pamantayan. In fact, you cannot be expectant sa isang reward kung hindi mo naman alam kung ano po yung mga bagay na dapat gawin para makuha yung reward na yon. Kinakailangan may idea tayo what pleases the Lord, and there is that conscious choice and conscious effort to be able to fulfill what God wants us to fulfill. So I have finished the race. Sadly, as I said, may mga tao po na matapos makakilala sa Panginoon, ang susunod ay spiritual decline. Di ba? Bakit? Kasi walang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. May mga pagkakataon na parabang naging kampante na, total ligtas na ako, ayos na ito. May mga iba naman po ay parabang, sabi nga, malungkot man sabihin, pero may katotohanan din ito. Hindi ho ba't may mga pagkakataon na pag sinabi nating maalab sa Panginoon, ang dinedescribe is not an old Christian. Ang kadalasang dinedescribe is a new Christian. So, hindi po natin nilalahat o kaya sinasabing sa lahat din naman ang pagkakataon. Pero kadalasan po, bakit? Dahil sila'y makikita nating maalab, they're very excited to read God's Word, at nandun po yung kanilang passion for God. But again, as we go on sa ating Christian life, may mga life experiences po tayo. Sometimes may mga prayers na hindi nasasagot, may mga panalangin po na kabaliktaran ang
sagot sa hiling

0: natin. May mga panalangin po na delayed ang sagot at may mga panalangin parang hindi naman nadidinig. So yung ating mga frustration, yung ating tugon sa ating Panginoon, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ang umaapekto. Kaya paminsan, mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng problema sa ating ugnayan sa Panginoon kasi once na nasaktan na tayo, once na nabigo tayo sa ating panalangin, once na tayo po ay negatively affected ng ating mga expectations sa Panginoon, ang nangyayari po ay parabang nanlalamig na rin tayo sa ating kaugnayan sa Diyos. Eh palagay ko ho, nakarinig na rin kayo o baka nga naranasan nyo pa yung mga tao ba na nagtampo sa Diyos. Imagine ano, nagtatampo tayo sa Diyos. Eh kaya naman po nangyayari yan dahil gusto natin ang Diyos ang mag-adjust sa atin at hindi tayo ang mag-adjust sa Kanya. Ang gusto natin na kung ano yung hiling natin, yun ang ibigay at hindi yung ipagpilitan nating tanggapin kung ano yung kalooban niya. So dahil mali ang approach natin sa ating Panginoon, we end up getting frustrated. And eventually, yung frustration na yun, nagdudulot po ng panlalamig, complacency, sluggishness spiritually. So at ang bunga, parabang nalalayo tayo sa ating Panginoon. So hindi po marapat na ganoon. Kaya nga, kailangan maging mindful tayo. Eh ngayon lang ho, ngayon, kumusta po tayo sa ating takbuhin sa buhay spiritual? Di ho ba? Si Apostle Paul, sabi nga, I run with purpose in every step. Ibig sabihin, every decision, every commitment, every action, every reaction ay ginagawa po niya para papalapit doon sa kalooban ng Panginoon. Mga bagay na dapat po ay iniisip natin. Hindi ho yung paminsan habang tumatagal, tila yata dumadami pa yung komplikasyon, dumadami po yung mga kompetensya, di ba? Sa ating ugnayan sa Diyos na sa halip na lalong dumali ang pagsunod, sa halip na lalong maging mas maayos ang pagsunod, para bang lalong naging komplikado ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya challenge din po iyan. Kaya sabi ni Apostle Paul, I have finished the race. So napakagandang paalala po sa atin, ano po, na sa ating buhay espiritual, challenge talaga ito. Na hindi lang magsimula sa takbuhin, tapusin yung takbuhin na yon. At dagdag pa ni Apostle Paul, I have remained faithful, nanatiling tapat. Alam nyo, napakaganda rin nun, ano? Kasi ang totoo po, kagaya nga ng aking nabanggit na, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na paminsan, yung faithfulness natin is also affected. Napaka-importante nung statement na yon, I have remained faithful. Bakit po? Dahil kung maalala po ninyo ang reward ng Panginoon o yung kanyang gantimpala o sabihin na nating pagbibigay ng papuri ay nakabase sa ating faithfulness. Kaya nga, di ho ba yung commendation niya, sinasabi po sa Bible, well done, good and faithful servant. So ibig sabihin, ang tinitingnan, ang hinahanap ng ating Panginoon is faithfulness. At yan po ay marapat nating ipagkaloob. Kaya nga kung mapapansin natin sa buhay din ni Apostle Paul, yan po ay isang bagay na kanyang dinemonstrate. At paano po? Abay, nakita naman natin. For example na lang ano, sa Philippians. Alam niyo ba, pag binasa niyo ang Philippians, talagang very vivid. Ano? Ibig sabihin po ay parabang pag binasa mo, nakikita mo na kung ano yung pinagdadaanan niya. Nasa kulungan siya noon eh. At nung sinulat niya yan, sinabi niya lahat ng kanyang pinagdaanan. Of course, ang pangarap po niya is to preach and usually ang kanyang target po ay yung mga marketplace. Yan po yung pinaka maraming tao at saka sentro ng activities. Pero ang nangyari sa kanya, naging prisoner. And he was trying to encourage the people, the believers, to preach the gospel with him. Pero hindi po lahat ay tumalima. Pero nung siya'y nakulong, ang sabi niya, ito ang maganda nangyari. Ang sabi niya, yung mga taga-palasyo ay nakarinig ng salita ng Diyos. Alam nilang lahat kung bakit ako nakulong. Sabi niya, yung mga dating ayaw mangaral, aba, nangaral. Pero dalawang klase po ang nangaral. May nangaral na tama ang motibo para ipagpatuloy po ang ministeryo ni Apostol Pablo at meron din naman nangaral na mali ang motibo. na ang kanilang pakay po ay mangaral tayo para lalong mapasama si Apostol Pablo dahil itong pangangaral na ito ang dahilan kung bakit siya nakulong o nabilanggo. So ang hangarin po nila, lalong pahirapan siya, pahirapin ang kanyang kalagayan. Pero ang napakaganda ho roon, dahil sa lahat ng ito, he remained faithful to God. Diba, isipin mo nga na lang naman, kung siya po ay nakulong, at alam naman nating wala nga siyang ginawa except to preach the gospel, kung ang nangibabaw po doon ay self-pity o nagtampo siya sa ating Panginoon o sinabi niya na, Lord, pambihira naman, nagtatapat na nga tapos ganito pa nangyari. Hindi niya makikita yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Hindi niya masasabi na ang aking pagkakakulong ay nakabuti pa nga sa pagsulong ng Ebanghelyo. Sapagkat kung ang nangibabaw po ay yung awa sa sarili, pag ang nangibabaw po yung habag sa kanyang kalagayan, eh hindi po niya magagampanan yung kanyang tungkulin. Kaya mapapansin mo, whether siya po ay malaya o nakulong, he was faithful to the Lord. Panginoon, ikaw na ang bahala kung ano man ang kalabasan ng sitwasyong ito. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Philippians 1:21, to live is Christ, to die is gain. So Panginoon, ikaw na ang bahala rito. Pero ang ganang akin, I will be faithful. The same is true sa Old Testament, sa buhay naman ni Joseph. Ang daming setback. Kung titingnan natin sa perspective natin, akalain mo, binenta bilang alipin at ang nagbenta, mga kapatid. Pagdating sa bahay ng Potipar, nagpakasipag, pinagbintangan ng rape. Nung nakulong, may natulungan, kahit sa bilangguan ay patuloy na tumutulong. Pero anong nangyari? Kahit po sa bilangguan may tinulungan, nakalimutan naman siya nung kanyang tinulungan. Di ba? Pero at the right time, the right place, the right way, pinakita ng Panginoon ang kanyang kalooban. So kanyan din sa atin, mga kapatid. Paminsan po, yung challenge is to be faithful. Kailangan maging tapat. Hindi po kasi pare-parehas ang ating pagdadaanan. May mga hamon, may mga panahong madaling magtapat, may mga panahong talagang challenge ang magtapat. Pero kinakailangan po nating gawin ito. Kaya nga ang katapatan po is being consistent whether the times or the situation is favorable or not. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ito po ang napaka-importanting pakaisipin, pagtuunan, paglaanan, sapagkat ang nais po natin ay malugod, maluwalhati ang ating Panginoon. At ang paraan para ito po ay gawin ay tiyakin na yung ating bahagi, yung ating parte ay ginagawa natin ng may kaayusan. Tayo po ay nagtatapat, tayo po ay gumaganap sa ating tungkulin, tayo po ay nagpapatuloy sa ayunin ng Panginoon sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Sino ang nagkokontrol ng iyong buhay? Sabi po sa Romans 8:14, "For those who are led by the Spirit of God are children of God." Paano natin matetest tayo ay isa ng born-again believer or a Christian? Ito ay hindi lang po na tayo ay nagpo-profess na tayo ay Christian sa ating pananampalataya, but rather being indwelt and led by God's Spirit in Romans 8:11 and 14. So tayo ay sinasabihan na ang Holy Spirit ay nag-dwell sa atin as believers in Christ. So ginamit niya ito ni Apostle Pablo, the same idea when he speaks of our being sealed by the Holy Spirit in Ephesians chapter 1 verse 13 and also Ephesians chapter 4 verse 30. We are consequently led by Him dun sa Romans 8:14. In Romans 7:17, ginamit ni Apostle Pablo ang same words dwell in to refer to sin dwelling in Him. Habang sinasabi niya na ang Spirito din ay nagde-dwell sa kanya in Romans 8:9. Ang sinasabi ni Apostle Pablo is that yung sinful nature ay hindi nawala by the entrance of the Holy Spirit into his life. Pero para sa kanya, ang desire niya ay to serve the indwelling spirit rather than the sinful flesh, which struggle against this in Romans chapter 7, verse 22 to 23. Pag tayo ay naliled pa ng old nature natin, we could question whether tayo ba ay talagang ligtas na or naging Christian na or born again. Kaya nga sabi sa Romans 8:11, "But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelt in you." The word or the verb quicken means shall make alive. Once we have come to possess spiritual life by means ng yung Espiritu ay na-implanted na po sa atin, or after having been born again in John 3:3, impossible na yung dead flesh ma-rule sa atin sa buhay natin, kasi tayo ay living by the Spirit. Ito ay on a permanent basis in 1 John chapter 3 verse 6. Meron po tayong responsibility bilang born again nung tayo na indwelt na ng banal na Espiritu. Ang responsibility natin ay to follow the Spirit. The Lord does not produce in us yung motionless or inactive Christian life noong pumasok sa atin ng banal na Espiritu. In fact, the opposite dapat mangyari. We are called into a active combat. Kaya nga tayo bilang mga mananampalata, we are debtors not to the flesh to live after the flesh in Romans 8:12. Yung expressions we are debtors indicating na we are under obligation sa Panginoon Diyos, kasi nga may pagkakautang tayo nung tayo binuhay ng Panginoon Diyos sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Because we personally did nothing na merit natin yung indwelling ng banal na Espiritu. So we are indebted to God, kanyang presence sa ating mga buhay. So we must repay God yung kanyang grace. Paano? To follow after the Spirit and not the flesh. So kung tayo ay namumuhay pa after the flesh, we shall die in Romans 8:13. Yung persons clearly na wala talaga sa kanya ang Espiritu and will be eternally separated from God. Kahit anong sabihin niya, siya ay mananampalataya, walang magagawa ang kanyang mga salita. Siya ay excluded because his life yields doon sa fruit of the flesh in Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Those who follow the Spirit, on the other hand, ay magmamature ito in a state of children to maturity, maging sons ng Panginoon Diyos. So the growth into sonship is achieved by means of obedience sa banal na Espiritu at yung kanyang kalooban sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." Ito po si Pastor Mel Bolongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Walang kadala-dala talaga. May napahiya na namang tagapagturo na nagpahayag na magaganap daw kahapon, September 23, ang rapture o pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi na sila natuto sa mga naunang nagkamali na nagtakda din ng petsa patungkol sa kung kailan magaganap ang pagdating ng Panginoon. Ito ay sa kabila na malinaw na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 36. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Sa kabila ng pahayag na ito ng Panginoon, bakit may mga nagtatangka pa din na magtakda ng petsa ng kanyang pagbabalik? Ito ay dahil sa nire-reinterpret nila o binibigyan nila ng bagong pakahulugan ang Matthew chapter 24 verse 36 para malusutan ito. Kung inyong matatandaan, noong 1988, inilabas ni Edgar Wisenant ang kanyang aklat na 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Si Wisenant ay dating rocket engineer na naging prophecy teacher. Ikinatwiran ni Wisenant na nang sabihin ng Panginoon, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ikinatwiran ni Wisenant na ang salitang Griego na ginamit sa salitang nakakaalam ay oida at hindi ginosko. Anya, ang salitang oida daw connotes a subjective knowledge, a knowledge gained through intuition or instinct, subjective knowledge. Samantalang ang salitang ginosko daw connotes an objective knowledge. Objective knowledge. Ang ibig sabihin daw nito ay maari pa ring malaman sa pamamagitan ng pag-aaral kung kailan ang araw at oras ng pagbabalik ng Panginoon. Ayon kay Wisenant, Jesus does not deny the possibility of gaining objective knowledge about the rapture through research. Ngunit lumalabas na mali ang kanyang naging research o pagsasaliksik sa kahulugan ng salitang oida. Ayon sa New Testament scholar na si Merrill Tenney, ang salitang oida implies knowledge of facts or knowledge by intellectual process. Ilalabas na mali ang itinuro ni Wisenant na subjective knowledge at hindi objective knowledge ang kahulugan ng salitang oida. E lumalabas, sabi ni Tenney, ang oida ay objective knowledge. Bagamat may pagkakaiba nga, ang kahulugan ng salitang oida at ginosko, nagpaliwanag si Teni na hindi naman gaanong malaki ang naturang pagkakaiba. Ayon kay Dean Halverson, isang world religions specialist, sa kanyang artikulo na 88 Reasons What Went Wrong na lumabas sa Christian Research Journal, by manipulating the connotation of oida in Matthew chapter 24 verse 36, Weissnant has turned the meaning of the verse on its head. Whereas Jesus is clearly saying that we cannot predict the time of his second coming, Weissnant has him instead saying that with enough research, we can predict the time down to the very week. Sa madaling salita, dahil sa kanyang maling pagkakaintindi sa kahulugan ng salitang nakakaalam sa Matthew chapter 24 verse 36, baliktad na ang naging pakahulugan ni Weissnant dito. Itinuro na nga mismo ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 24 verse 36 na walang nakakaalam sa oras at araw ng kanyang pagdating, sa kabila nito, may mga tagapagturo na katulad nga ni Weissnant na ipipilit pa rin na maaaring malaman kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Sa context ng Matthew chapter 24 verse 36, inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagbabalik sa pagdating ng isang magnanakaw. Ayon sa verses 42 to 44, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi nga natin alam kung kailan magtatangka ang magnanakaw na pasukin ang ating bahay. Kaya binigyang diin dito ng Panginoon na katulad ng pagdating ng magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon at darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa atin, lagi tayong maging handa. Kasi nga, wala ngang nakakaalam ng pagdating ng Panginoong Jesus at tanging ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya ayon sa New Testament scholar na si Walter Hendrickson sa kanyang commentary sa Gospel of Matthew, Jesus proves the futility and sinfulness of every attempt on man's part to predict the date when Jesus will return. Walang kabuluhan ang pagtatangka na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon. Kasalanan pa nga ang ganitong mga pagtatangka sapagkat malinaw na pagsalungat ito sa pahayag ng ating Panginoon. Kaya kapag may magtatangka uli na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon, huwag nating paniwalaan. Hindi natin dapat bigyang pansin sapagkat malinaw na nga ang ipinahayag ng Biblia laban sa ganitong mga maling kahulugan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 TXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Huwag hawakan, huwag tikman, o huwag humipo. Maaaring ito ay mga utos sa pag-iwas sa mga pagkaing itinuturing na marumi o kahit pagkaing malinis ngunit bawal kainin sa mga araw na ipinagbabawal. Maaari ring pagtanggi sa mga bagay na mabubuti na magbibigay ng kasiyahan sa sarili. Noong tayo'y nakipag-isa kay Kristo, tayo ay kasama niya ring namatay. Namatay tayo sa ating kasalanan, sa ating sarili, sa kautusan, sa mundo, at sa kontrol ng mga demonyo. At ang mga demonyong ito ang nagbigay ng inspirasyon sa mga peking guro na magdagdag ng mga alituntunin na bawal hawakan, bawal tikman, at bawal humipo. Ang mga ito ay walang kabuluhan. Ito ang mga dahilan kung bakit inuutusan ng Apostol Pablo na huwag patuloy na sumunod sa mga gawaing idinadagdag ng mundo sa pananampalataya kay Kristo lamang. Pakinggan po natin muli si Brother Juran Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng Don't Keep Submitting to Ascetic Regulations.
2: So dagdag yun. Tapos yun naman ding do not handle, do not touch, may koneksyon doon sa madudungisan ka pag hinawakan mo itong mga bagay nito. So, sabi halimbawa ni John Gilden, pagka daw ikaw ay humawak ng bangkay, pagka hinawakan mo ang buto ng isang patay na tao, pag ikaw ay humawak sa libingan niya, pag ikaw ay humawak sa isang babaeng, kumbaga merong menstruation nung time na yon, pag ikaw ay humawak dun sa kamang hinihigaan ng babaeng may mens, nung kabuanan niya, so yun yung mga example nitong madudungisan ka. Pagka ikaw ay isang Hudyo, hindi ka pwedeng makipagkamay sa isang Gentile dahil ikaw ay madudungisan. Kaya yung mga Pharisees, lagi nilang sinasabi, pag ikaw ay galing sa palengke, kailangan pag uwi mo ng bahay, maghugas ka kagad ng kamay. Kasi hindi mo alam kung sinong nabangga mo doon, sino nang hawakan mo doon, saan ka nakahipo, baka mga unclean yung mga bagay niyon. So may connection yun doon sa madudungisan ang iyong espiritu, defilement. So yun daw ang ibig sabihin ng do not handle, do not touch. May iba naman, ang kanilang tingin, ibang commentaries na nakita ko, sabi din nila, na ang ibig sabihin ng do not touch ay posibleng may connection sa sex. Bakit? Kasi, sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 1, yung literal translation doon, it is good for a man not to touch a woman. So, yung touching a woman doon ay ibig sabihin sex with a woman. Legitimate sex ito. Hindi natin pinag-uusapan yung illegitimate sex. Hindi natin pinag-uusapan yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi, pinag-uusapan dito, asawa mo talaga, kasal kayo, pero may mga tao, ang feeling nila, nako, pagka gagawin natin itong normal sexual activity bilang mag-asawa, hindi tayo masyado spiritual. No, again, yun ang dahilan kung bakit may mga pare, hindi lang merong mga, kundi lahat ng mga pare, para sa kanila, dapat celibate. Oh, so yan yung sinasabing do not touch. No, at pag sinabi namang do not handle, ito yung mga bagay na maganda sa buhay. Yung mga blessings, yung mga bagay na magbibigay ng kasiyahan, yung mga bagay na kunyari may maayos na bahay, may sasakyang maganda, makakabakasyon ka sa ganito at ganyang lugar. Pag sinabing do not handle, hindi mo pwedeng hawakan yun, hindi mo pwedeng ma-enjoy itong mga bagay na ito. No, kaya nga kanina sabi ko, meron tinatawag na vow of poverty. Kailangan ang buhay mo, pobre ka na pare. No, so again, sabi nila, yan ang do not handle. Maaring yan ang tumatakbo sa isipan nitong mga false teachers. Yan ang tinatawag nating the heretic's error. Yan ang kamalian na pinopromote nila. At ang problema, itong mga mananampalataya, nadala na dun sa mga bagay na yon. Sila din, hindi na rin sila nakikipag-sex, kahit na legitimate sex. Sila din, hindi na rin, parang iniisip nila na, naku, hindi pala natin pwedeng i-enjoy itong bagong kabayo natin, o bagong donkey natin, o pupunta ka dun sa lugar na yun dahil may pera ka, o may blessing ka na ganito. Naku, dapat wag natin ipagkait natin ang ating sarili ng mga bagay na yun para mas maging spiritual tayo, mas maging malapit tayo sa Panginoon. Sabi ni Pablo, stop submitting yourselves to these ascetic regulations. Itigil nyo nga yung ginagawa ninyo. O, ngayon, ang tanong, bakit? Ito na yung the directives rationale. Itong dahilan kung bakit. O, balik tayo sa verse 20. Hindi ko binasa yung buong verse 20 kanina kasi may nakikita na ako dun eh. Na yun yung dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo, huwag kayong maging ascetic. Huwag kayong maging ganun. Nasa verse 20 at saka verse 20 up verse 22 up to verse 23. O ano yung una? Ano yung rational? Bakit sabi ni Pablo, wag niyong gagawin yung mga yon. Wag kayong nagpapadala dun sa mga sinabi nila. Mali yung pinagkakait niyo yung mga bagay na gusto rin ng katawan niyo na hindi naman kasalanan. Mali yung wala kayong sex, hindi naman kasalanan yon. Mali yung nagpa-fasting kayo, hindi yung fasting na normal na fasting na ginagawa ng iba dahil talagang gusto lang mag-focus sa Panginoon. Ito yung fasting na feeling nila, pag nag-fasting ako ng matagal, nako, mas magiging spiritual ako, kaya dapat gayahin ko si Jesus Christ 40 days and 40 nights. So yun yung sinasabi ni Pablo na mali yun. Bakit? Una, itong dahilan. Because, first of all, the believers have died with Christ. Namatay na silang kasama ni Kristo. Tingnan niyo sabi ng verse 20. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, so kung kayo ay namatay na dito sa mga demonyo na to, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Ang ganda nga dito sa ano eh, sa ESV, sa translation na binabasa natin, nakalagay doon, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, etc. Pero alam nyo, yung salitang if na yan, sa Griego, tinatawag na first class condition. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, itong if na to, sa utak nung nagsasabi ng if, parang totoo. Nangyari na. Ito yung kondisyon na totoo sa kung ano yung realidad. Yun ang dahilan kung bakit pag NIV ang binasa ninyo, hindi if ang nakalagay doon. Ang nakalagay doon, since you died with Christ, tingnan ninyo, pwedeng, yun ang talagang gustong ipakita ni Pablo. Since you died with Christ, namatay na kayong kasama ni Kristo eh. Nangyari na yun eh. Hindi niya sinabing, kung ito ay mangyayari sa inyo, hindi, tapos na yun, nangyari na. Nung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, nung kayo ay naborn again, kayo ay na pumasok kay Kristo at kung anong nangyari kay Kristo, nung siya'y namatay, namatay din kayong kasama niya. Nung siya'y nabuhay, nabuhay din kayong kasama niya. Yun ang gustong sabihin dito ni Pablo. Ang tanong, namatay tayo saan nung tinanggap natin si Jesus Christ? Kasama natin siyang namatay saan? Well, una, tayo ay namatay sa kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6, verses 1 to 11, pipiliin ko lang yung babasahin ko dito, verses 3 to 8, at saka tatalon ako sa verse 11, ito nakalagay. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, pansinin nyo yung maraming beses na binanggit yung namatay, namatay, namatay. Tingnan nyo, verse 3 to 8. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ were baptized into His death? Kamatayan. 4. We were buried, nilibing, therefore with Him by baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, you too might walk in newness of life. 5. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. 6. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. 7. For one who has died has been set free from sin. 8. Now, if you have died with Christ, we believe that we will also live with Him. 11. So, you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Ano sinasabi dito? Nung tinanggap niyo si Jesus, Nung kayo ay naborn again, now, kailangan maalala natin yung sinabi ko sa inyo, no? Nung panahon nila noon, ang paraan upang tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas, ang ebidensya para sa madla na tinanggap mo si Jesus, nagpabinyag ka. There's no such thing as an unbaptized Christian. So, yun ang dahilan kung bakit si Pablo ganito magsalita. All of us who have been baptized in Christ Jesus were baptized into His death. Dinidikit ni Pablo yun. No, pero of course, hindi naman talaga ibig sabihin na kung di ka nagpabinyag, hindi ka born again, paano na lang yung mga may sakit? Paano na lang yung mga nasa ospital, nasa ICU, malapit ng mamatay, tumanggap sa Panginoon, hindi pala sila na born again. Hindi pala sila pwede magligtas kasi sabi ng doktor, hindi pwedeng ilabas yung pasyente dito sa hospital na to. Oh. So, hindi. Kaya lang, nung time na yon, normally, yun ang paraan. Gusto mong maborn again? Gusto mong maligtas? Magpabinyag ka. Yan ang paraan upang sabihin mong, tinatalikuran ko lahat ng pinaniniwalaan kong kontra sa kalooban ng Panginoong Diyos at ako'y nakikipag-isa kay Kristo at lahat ng benepisyo ng kanyang ginawa sa Kalbaryo, tinatanggap ko yon. Yun ang ginagawa mo pag ikaw ay nagpabinyag. Okay, so, saan ka namatay? Nung tinanggap mo si Jesus, namatay ka sa kasalanan. Ang ibig sabihin nun, tulad ng isang taong patay, kahit anong gawin na tukso ng kasalanan, hindi kanya matutukso. Wala na yung magagawa. Patay ka na yan. Diba? Parang isang may magandang babaeng immoral, kahit ano pang gawin niya, sumayaw sa uwi pa yan, maghubad pa yan doon sa harap ng lalaking patay, hindi mamumulat yung mata ng lalaki niya at, wow, ang ganda nitong babaeng ito. Hindi, patay na yan eh. Hindi yan madadali. Yan sinasabi ni Pablo dito, patay na kayo sa kasalanan. Ito ang isang realidad. Kaya nga sabi ni Pablo, so you also must consider yourselves dead to sin. Kailangan mo ng pananampalataya para ma-experience mo yung reality na yon. Okay, ano pa? Saan ka namatay nung tinanggap mo si Jesus Christ? Namatay ka, hindi lang sa kasalanan, ikaw ay namatay din sa iyong sarili. Sabi ng 2 Corinthians 5:14 and 15, for the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. 15, and He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Dati wala tayong pakialam sa Diyos eh. Kung anong ginusto natin, yun ang masusunod. Pero sabi ni Pablo, nung namatay si Kristo, kasama kayong namatay, kasama nyo siya na namatay. Kaya ngayon, wala na. Hindi na si ako ang nabubuhay. Hindi na pwedeng sabihin mo na my will and not your will, O God. Hindi. Wala na yon. Patay ka na eh. Patay ka na sa sarili mo. Hindi na si Jurem. Hindi na yung Jurem na gusto ko ng ganito, gusto kong eto ang masusunod, kailangan ganyan. Hindi na. Si Jesus Christ na. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Kapatay ka na sa iyong sarili. Ano pa? Pag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ at nakipag-isa ka sa Kanya, you have died to the law. Yung mga kautusan ng Panginoon na may mga demands, may mga charge, may mga accusations pag hindi mo nasunod, may mga sumpa pag hindi mo nasunod. Ano sabi ni Pablo sa sa Romans chapter 7 verse 6, but now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Noon, ganun eh. Puro, dapat gawin mo to, dapat bawal yan, dapat ganito. So, yun ang nagdadala ng direksyon ng buhay ng isang tao. Ngayon, hindi na. Hindi mo, kumbaga, kaya mo ginagawa itong bagay na to. Hindi dahil bawal. Bakit? Kasi, binago na ako ni Jesus Christ eh. Diba, yun yung gustong ipakita rito. You have died to the law. Tapos, ano pa? Pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, you have died to the world. Kaya sabi ng Galatians 6:14, but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Diba sa mundong ito, ang daming mga sinasabi ang mundo na ito ang importante, ito ang valuable, ito ang magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Ito ang, pag patay ka na, lahat nitong sinasabi ng mundo, wala nang influence sa iyo. Patay ka na eh. At yun ang gustong sabihin ni Pablo rito. Ngayon, ikaw ay patay na sa mundo, pero buhay ka sa Diyos. Kaya kung anong gusto ng Diyos, ano yung importante sa Kanya, ano yung valuable sa Kanya, yun ang masusunod. hindi yung mundo. And then, specifically, balikan natin yung Colossians chapter 2, verse 20. Pag tinanggap mo si Jesus, nakipag-isa ka sa Kanya, saan ka rin namamatay? Hindi ka lang namatay sa kasalanan, hindi ka namatay sa mundo, hindi ka lang namatay sa iyong sarili. Ikaw din ay namatay sa kontrol ng mga demonyo. O, tinan niyo ang sabi dito sa passage na tinitingnan niyo. No? If with Christ you died to the elemental spirits of the world. Yung elemental spirits of the world, yan yung mga demonyo. Yung mga demonyo ang nag-inspire dito sa mga false teachers na to, dun sa kanilang mga standard na bawal to, dapat yung gawin to, dapat ito kainin nyo, dapat ito lang ang bawal yung hawakan ito at mga ganun. Inspired ng mga demonyo yun. So sinasabi ni Pablo, ba't kayo magpapadala dito sa mga rules na to? Sino na gumawa ng rules na yun? Saan galing yun? Sino nag-inspire ng mga demonyo? Oh, patay na kayo sa mga demonyo. Ano ibig sabihin ni Pablo nun? Si Pablo, may binanggit siya, di ba, nung pinag-aralan natin yung Colossians chapter 2 verse 15, na nung si Jesus Christ ay namatay, anong ginawa niya? Tinanggalan niya ng mga sandata itong mga demonyo na to at pinahiya publicly. Tinalo niya sila sa isang gera. Hindi alam ng mga demonyo na yung sakripisyong ginawa ni Jesus Christ para sa mga mananampalataya, yun din ang sisira at tatalo sa mga demonyo. Oh, so sinasabi ni Pablo, oh, tapos na. Wala nang kontrol ang mga demonyo sa inyo. Huwag na kayong magpapadala dito sa mga utos na inspired ng mga demonyo. At ang isang bagay pa na kinakatakutan ng mga tao noon, naku, pag hindi mo sinunod itong mga utos na to, ng do not taste, do not touch, do not, pag hindi mo ginawa yon, magagalit itong mga rulers and itong spiritual rulers and authorities na nagko-control ng mundong ito, parurusahan kanila, patay ka. O ano sabi ni Pablo? Wala na silang control sa iyo. You have died with Christ. Patay ka na. Anong paggagawin ng diablo sa iyo na patay ka na? No, and in addition to that, natalo mo na nga sila kasama ni Kristo eh. Kasama 'yon dun sa idea na gustong ipakita ni Pablo. Yes, ang demonyo buhay, kaya niyang tuksohin tayo. Yes, ang diablo kaya niyang tulad ng anong nangyari kay Peter, na balasahin ang isang mananampalataya. Kaya pa rin ng Diablo na kumbaga lamunin tayo na tulad ng isang leon, tulad ng description ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Pero sa totoo lang, hindi sila pwedeng totally mag-control at magwagi laban sa atin. Dahil sa ating koneksyon kay Kristo. So yun ang sinasabi ni Pablo, namatay na kayo dun sa mga demonyo, wala na siyang magagawa dun sa inyo. Ano pang gagawin mo sa kung... Di ba, kung may kaaway ka, gusto mong makipagsuntukan, gusto mong bugbugin, eh, nung nalaman mong patay na, wala ka na magagawa. Sasampalin mo, alam mo, hindi naman siya masasaktan. Eh, baka ikaw pa masaktan eh. Pag sinuntok mo siya sa ulo, baka mabalian ka pa eh. Di ba? So, talo ka pa, kumbaga. Wala ka na magagawa doon, patay na eh. Parang yun ang sinasabi dito ni Pablo, wala nang control ang Diablo sa inyo. So, kung ganun, eh bakit kayo nagpapadala doon sa mga regulasyon na itong mga demonyo ang nag-inspire. Sa kanila galing itong mga to eh. Oo, sila ang nagtanim sa isipan ng mga false teachers. Ang false teachers ang nagkalat, ang false teachers ang nagpe-pressure. Pero ang source niyan, mga demonyo. Okay, so yun yung una. Ang una, itong dahilan kung bakit meron itong kautusan na to na binigay ni Pablo, itong directive na to, patayin na tayo kay Kristo. Patay na tayo kay Kristo, namatay na tayo sa mundo, namatay na tayo sa kasalanan, namatay na tayo sa ating sarili, namatay na tayo sa ating mga kaaway na mga demonyo. Kaya wala na silang control sa atin, so hindi na tayo kinakailangang sumunod sa mga rules and regulations na sila ang nag-inspire. Okay, ikalawa, bakit binigay ni Pablo itong directive o command na ito, itigil na ninyo ang pagsunod dyan sa mga ascetic regulations na yan? Because asceticism is useless. Wala kasing kabuluhan yun eh. Tinan niyo sabi niya sa verses 22 and 23. Sabi doon, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So, anong pinapakita ni Pablo dito? So, patuloy niyang pinapakita na ang mga ascetic rules and regulations, ito ay walang kabuluhan, ito ay useless. Itong sinet up ng mga false teachers na to at ginagamit nila para i-pressure yung mga mananampalataya na sundin nila itong mga bawal, bawal tumikim, bawal humawak, bawal gumanito. Sabi ni Pablo, useless ang pagsunod sa mga bagay na yon. Ang tanong, bakit? May tatlong dahilan si Pablo ang pinapakita dito. Bakit walang kabuluhan ang asceticism? Ang una, dahil una sabi niya, wala naman kasi itong eternal value eh. O tingnan niyo, sabi niya dito, things that all perish as they are used. They will all perish as they are used. Yung mga sinasabing, bawal kumain. Eh yung pagkain, it will perish. Kaya nga si Jesus Christ, sinabi niya, ang ganda na sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 17, do you not understand that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is discharged into the latrine? Alam niyo, sa totoo, sa ESV, wala nitong nakalagay na discharged into the latrine. Pero kung titingnan niyo ng mabuti yung inyong ESV, kung yan ang version na ginagamit niyo sa Matthew 15 verse 17, merong footnote na nakalagay doon. At parang nakalagay doon, kung di ako nagkakamali, expelled into the latrine. Ang ibig niya sabihin, sabi ni Jesus, kumbaga, ano ba pinuproblema niyo tungkol dyan sa pagkain? Bakit ba kailangan sinasabi niyo, dapat maghugas muna ng kamay, dapat ganito muna ang gawin, kasi ang daming bawal. Sabi ni Jesus, hindi yung pagkain na nakakapagpadumi sa inyo, kasi yung ano man ang kainin ninyo, papasok yan sa tiyan, tapos yung pagpasok sa tiyan, idudumi mo yun, and then mapupunta lang sa, saan mapupunta? Sa ihian, sa kasilyas. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Wala siyang eternal value. Hindi ito permanente, hindi ito eternal. Wala tayong madadalang pagkain dun sa langit. Kaya huwag kayong magpapadala dyan sa bawal to, bawal kainin, bawal hawakan, o ano pa. Etong mga regulasyon na ito, ng mga bawal-bawal, galing lang sa tao yun eh. Sabi niya, according to human precepts and teachings. Ang masama niyan, akala nung iba, ano bang masama kung inimbento lang ng tao to? Hindi, ang masama dun, si Jesus Christ, kinote niya yung sinabi ni Isaiah sa Matthew 15 verses 7 up to 9. Ito sabi ni Jesus, ginagamit niya yung passage from the Old Testament. Sabi doon, sa Matthew 15, 7 to 9, sinabihan niya yung mga tao, you hypocrites, well did Isaiah prophesy of you when he said, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Yan ay quotation galing sa Isaiah 29 verse 13. Sa NIV, ang Isaiah 29 verse 13, ganito ang pagkakalagay. Their hearts are far from me, sabi ng Panginoon. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, ang Diyos ay galit. Ang Diyos handa silang parusahan dahil ang kanilang ginagawa, tradition, human tradition, pero sinasabi nila, utos ito ng Panginoon. Sabi ng Diyos, teka muna, hindi sa akin galing yan. Kayo lang ang nag-imbento niyan. Ang malala dito sa ganung ginagawa nila, hindi nare-realize itong mga taong ito na yung kanilang ginagawa ay malaking kasalanan sa Panginoon. Napakalaking kasalanan yon. Hindi lang yung maliit. Kayong mga ginagawa ng for example, Catholic Church na sinasabi, ito, gawin ninyo itong mga bawal na to, bawal kumain ng karne during the Lenten season, bawal gawin itong ganito, kung gusto nyong talagang lumalim sa ano, kung gusto nyong yung kamag-anak ninyong nasa purgatorio maligtas, gumawa kayo ng dagdag pa ng mga prayer para sa kanila. Yung ganong klaseng mga statement, hindi ito parang, buti nga, ginagawa natin yun eh. Hindi. Para sa mata ng Panginoong Diyos, yun ay malaking kasalanan. Kung titingnan natin, parang okay naman. Hindi, sa mata ng Panginoon, hindi okay yun. Kasi hindi niya inutos yun eh. Hindi niya sinabi yun eh. O tinan nyo, isipin nyo na lang. Alam nyo, may mga ibang mga tao, parang yun ang isip nila na, okay lang mapunta ng purgatorio, mayaman naman ako, mag-iiwan na lang ako ng milyon-milyon para laging may nagpe-pray sa akin, may nagpapamisa lagi para sa akin. Ubusin lahat ng aking 10 milyon. Para ipagpamisa para sa akin. So, medyo siguro komportable na ako doon sa purgatorio kahit napunta ako doon. Tingnan niyo yung mga ganong klaseng pag-iisip. So, mga tao, hindi na nila siseryosohin ang kasalanan, lalo na kung mayaman sila. So, ito yung sinasabi ni Pablo rito. These laws are of human origin. At ikatlo, these laws, itong mga regulations na to, have the appearance of wisdom, but they are powerless to restrain sin. Tingnan niyo sabi ng verse 23, oh, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they have no value in stopping the indulgence of the flesh. Ano ibig sabihin pag sinasabing they have indeed an appearance of wisdom? Pag ginagawa daw itong mga bagay nito, ang iisipin ng mga nakakakita, wow, ang daming alam nitong mga nagpo-promote na to patungkol sa relihiyon na. Malalim ang pananaw nito tungkol sa mga mysteries of religion. So, sa labas, mukhang may appearance of wisdom. Mukhang sabihin mo, ang galing, napaka-relihiyoso, ang lalim ng hugot, ang lalim ng pananaw niya tungkol sa religion. Pero sabi ni Pablo, hindi. Labas lang yon, mukha lang wise, pero sa totoo, walang kwenta yon. Bakit? Nagbigay siya ng tatlong dahilan. Kung bakit ang asceticism, meron lang appearance of wisdom, pero sa totoo, walang kwenta. Bakit? Una, sabi niya, it only promotes self-made religion. O, tinan niyo sabi dito, in promoting, o i-connect natin uli, they have an appearance of wisdom, in what? In promoting self-made religion. So, mukhang wise eh. Bakit? Kasi it promotes self-made religion. Anong ibig sabihin ng self-made religion? Relihiyon na ginawa ng tao, sabi ng isang dictionary, do it yourself religion. Sabi ng Complete Word Study Bible Dictionary, worship in which one goes beyond what God requires without any particular command. Ibig sabihin, ito ay itong mga do not touch, do not taste, do not handle. Itong mga ito ay pag ginawa mo ang utak, parang sobra-sobra na nga. Diba? Ito lang ang requirement ng Panginoon. Dinagdagan ko pa nga eh.
3: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR-FM, life-changing.
5: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 24 sa buwan ng Setyembre 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment court, binaligtad ang naunang ruling na 16-vote threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio. 40 Pinoy seafarers sakay ng barkong nabangga ng Chinese fishing boat. At sa Kalakalan, Asian Development Bank ibinaba ang pagtataya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahin balita.
3: Binaligtad ng impeachment court ang naunang ruling na 16-vote threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Shekinah Abalon.
4: Tutong 13 pabor at isang tutol, binaligtad ng impeachment court ang naunang July 6 ruling. Nakakailanganin ang 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio. Sa bagong itinakda, ibabatay ang two-thirds requirement sa bilang ng mga senator judge na legal at aktual na makakaboto. Hindi sasama ang mga senador na nakakulong o suspendido, nagtatago, may malubhang kondisyon sa kalusugan o hindi sakop ng kapangyarihan ng impeachment court. Matatandaang nag-ugat ang pagbabago sa inihaing mosyon ni Senator Judge Erwin Tulfo matapos may ilang hukom na hindi na makalahok sa paglilitis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Inilahad na ang napagbotohang pagbabago ay hindi sasaklaw sa ibang impeachment trial kundi sa kasalukuyan lamang. Bilang pagtutol sa pagbabago ng voting threshold, hindi na sumali sa botohan sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Christopher Go, Camille Villar at Robin Hood Padilla. Tanging si Presiding Officer Francis Escudero naman ang nag-iisang bumoto laban sa pagbabago. Samantala, isa sa mga sorpresang boto ang pagpabor ni Senator Judge Mark Villar sa panibagong interpretasyon ng voting threshold. Bago ito, tinanggihan ng impeachment court sa botong 13 pabor at 6 na tutol ang mosyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang usapin at dalhin sa Supreme Court. Sa oral argument, sinabi ng prosekusyon sa pangunguna ni Representative Jose Manuel Jocno na hindi limitado sa 16 ang kailangan na boto para sa conviction. Ngunit giit ni Defense Counsel Attorney Michael Poa, malinaw ang konstitusyon at hindi dapat baguhin ang voting requirement. Dahil dito, naghain ng manifestasyon si Defense Lead Attorney Sheila Sison na posibleng dalhin sa Supreme Court ang ruling at humingi ng temporary restraining order. Hindi rin umano natatakot ang Vice Presidente sa magiging resulta ng paglilitis. Tanging hangad lamang nito umano ay patas at makatarungang hukuman. Sa panig ng prosekusyon, hinggil sa resulta ng naging paglilinaw sa threshold, hindi umano nito pinadadali ang kanilang trabaho dahil kailangan pa rin anilang patunayan ang mga aligasyon kay Duterte Carpio gamit ang ebidensya. Shekinah Abalon, FEBC Network News.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, Davao City Mayor Sebastian Duterte hiniling ng prosecution na isyuhan ng subpoena konektado sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Pinapasubpina ng House Prosecution si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na may kinalaman sa records konektado sa Article 2 sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sa post-trial press conference kagabi, naniniwala si House Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers sa pahayag ni Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero na na-issue na ang subpoena na ni-request ng prosecution team. Inaasahan ni Barbers na harap si Mayor Duterte sa pagpapatuloy ng presentasyon. Aniya sa mga susunod na witnesses kasama ang kinatawan na konektado sa Philippine Health Insurance Corporation, Davao Regional Office at ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office. Ang kanilang testimonya at requested documents ay subject sa court's calendar, subpoenas at evidentiary rulings. Dagdag pa ni Barbers, marami pang witnesses ang ipipresenta ng prosecution sa mga darating na araw. Aniya, bawat witness at sets of records ay magdadagdag ng isa pang bahagi sa kaso na iniharap sa mga senator judges. Unti-unti anyang binubuo ang puzzle para mabuo ang litrato. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, sakay ng Panamian flag ball carrier First Margo ang 40 Pilipinong seafarer nang bumangga ito sa Chinese fishing boat sa Singapore Strait. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ligtas naman ang lahat ng 40 Pilipino at wala itong natanggap na ulat na may nasaktan. Sinabi ng DMW na hindi pa malinaw kung may Pilipino ring sakay ng Chinese fishing vessel na Lu King Yuan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DMW sa Manning Agency at Maritime Authorities upang matiyak ang kalagayan ng mga seafarer at ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Inimbestigahan na ng Maritime Authority sa Singapore ang insidente habang ipinakita ng ship tracking data na nag-overlap ang ruta ng dalawang barko.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Ibinaba ng Asian Development Bank o ADB ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito at ang iba pang business news sa report ni Shaira Gabornes.
6: Inaasahan ng Asian Development Bank o ADB na lalago ng 3.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2026, mas mababa sa naunang 3.8% na pagtataya nito. Ayon sa ADB, kabilang sa dahilan ang patuloy na epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa investments at nagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at iba pang pangunahing bilihin. Para sa 2027, ibinaba rin ng ADB ang growth forecast sa 5.1% mula sa dating 5.3% habang inaasahang aabot sa 5.9% ang average inflation ngayong 2026. Inaasahan naman ng ADB na babawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2027 dahil sa pagbuti ng serbisyo at industriya, gayon din sa inaasahang paggastos ng gobyerno para sa mga pangunahing infrastruktura. Sa iba pang balita, nagpadala ang Pilipinas ng 420 kilos ng durian at mangosteen sa Vancouver, Canada bilang trial shipment para sa potensyal na bagong market ng mga tropical na prutas.

ayon sa Department of Ag at 120 kilos ng mangosteen para sa Canada. May ikalawang shipment naman na 300 kilos ng durian at 200 kilos ng mangosteen na nakatakdang ipadala sa Toronto. Sinabi ng DA na bahagi ito ng hakbang na palawakin ng export market ng mga produktong agrikultural ng bansa at makatulong sa kita ng mga magsasaka. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral

0: ugnayan ng temperatura at pagkasawi kasama ang kondisyon ng klima at ang kakayahan ng mga komunidad na makibagay sa matinding init.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang paglulunsad ng Long March 8A rocket ng China na maaaring mag-iwan ng debris sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Inilunsad ang rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa China. Ayon sa PhilSA, dalawang drop zones ang tinukoy kung saan maaaring bumagsak ang mga bahagi ng rocket. Isa sa exclusive economic zone ng Pilipinas at isa sa archipelagic waters. Kabilang sa mga posibleng mahulog ang booster at fairing na bahagi ng rocket na maaring maging panganib sa mga barko, eroplano at bangkang pangisda. Hinimok ng PhilSA ang publiko na iulat sa mga lokal na otoridad ang anumang pinaghihinala ang rocket debris. Babala ng ahensya, huwag itong lapitan o pulutin dahil sa posibilidad ng natirang toxic rocket fuel.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Dalawa ang nasawi sa dengue sa Ilocos Norte. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Pinaigting ng Provincial Health Office sa Ilocos Norte ang pagbabantay at pagtugon sa dengue matapos may ulat ang dalawang nasawi dahil sa sakit. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rickson Balalio, naglagay na rin ng dengue fast lane sa mga district hospital para mapabilis ang pagsusuri at paggamot sa mga hinihinalang kaso. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa 1,858 ang dengue cases sa lalawigan, kung saan pinakamarami ang naitala sa Lawag City, Dingras, Pagudpud, Solsona at Batac City. Samantalang hinahanap na ng mga otoridad ang pinaniniwalaang naka-impluwensya sa menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Bangas, South Cotabato. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nasa Pilipinas ang suspect at natukoy na ng mga otoridad ang kinaroroonan nito. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa kaso. Sa iba pang balita, sumali ang Boracay Water sa Waste Water Management Council ng Malay-Aklan para makatulong sa pangangalaga ng tubig at kapaligiran. Mayroon ng 3,079 sewer connections ang Boracay Water sa isla at mahigit 1.14 million cubic meters ng waste water ang kanilang nalinis mula Enero hanggang Hunyo 2026. Kabilang sa mga gagawin ng council ang pag-iinspeksyon sa mga establisimiento at pagtiyak na maayos ang sewer connections at pagtatapon ng waste water. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagtapos sa ika-apat na pwesto si Filipina weightlifter Rose G. Ramos sa Women's 53-kilogram weightlifting event sa 2026 Asian Games sa Japan. Nagtala si Ramos ng kabuuang 203 kilos matapos magbuhat ng 93 kilograms sa snatch at 110 kilograms sa clean and jerk. Nakuha naman ng North Korea ang gold medal, silver ng China at bronze ng Thailand.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Sisimula na ni Filipina tennis star Alex Iala ang kanyang kampanya sa Singapore Tennis Open laban kay Tatiana Prozorova. Diretso si Iala sa round of 16 matapos makakuha ng first round bye, habang tinalo naman ni Prozorova si Sofia Kostoulas sa opening round para makaharap si world number 18 Iala. Bahagi ang Singapore Tennis Open ng Asian wing ni Iala na susundan ng iba pang torneo, kabilang ang Asian Games at Hong Kong Tennis Open. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Palacio naniniwalang hindi apektado ang kaso ni dating Pangulong Duterte nang apela ng US na kumalas na sa International Criminal Court. Ruling sa motion ni Navotas Representative Toby Tiangco sa House Budget inalis sa record. At sa ibang bansa, dating Seleka leader hinatulan ng ICC.

0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Iginagalang ng Malacanang ang panawagan ni U.S. President Donald Trump na kumalas na sa International Criminal Court o ICC ang mga bansang kasapi nito. Sa kabila nito, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na kumpiyansa ang Malacanang na wala itong magiging epekto sa nagpapatuloy na paglilitis ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng mga aligasyon ng extrajudicial killings. Sa ngayon, sinabi ni Castro na gulong na ang mga pagdinig at masasabing ginagalang ng mga complainant, prosecution at depensa ang proseso ng paglilitis. Dagdag niya, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa napapanahon na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Una rito, nanawagan si President Trump sa mga bansa na umalis na sa ICC dahil ito umano ay wala na sa kontrol.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inalis naman sa record ng Kamara ang ruling na nagdeklara bilang out of order sa motion ni Navotas Representative Tobias Tiangco na muling buksan ang deliberasyon sa budget ng House of Representatives. Naghain si Tiangco ng motion for reconsideration matapos niyang questionin ang pagbabago sa schedule ng plenary deliberations para sa budget ng Kongreso. Inaprobahan ni House Deputy Speaker Raymond Mendoza ang motion na alisin sa record ang naunang ruling laban sa motion ni Tiangco makalipas ang dalawang araw. Nagpasalamat naman si Tiangco sa majority at kay House Speaker Faustino D. III dahil sa paglilinaw sa mga nangyari nitong Lunes. Nauna rito, sinuspinde ng halos isang oras ang plenary session matapos igiit ni Tiangco na dapat itama ang naging ruling sa kanyang motion. Samantala, sinabi ni Tiangco na maaari pa rin niyang subukang muling buksan ang deliberasyon sa House Budget, ngunit aminado siyang kailangan itong pagbotohan at posibleng hindi ito makakuha ng sapat na suporta mula sa mayorya.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinumpirma ng Malacanang na seryosong kinokonsidera ang pagagawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkonsidera sa pagbibigay ng absolute pardon on humanitarian grounds kay Veloso gaya ng nabanggit sa Office of the President Budget Deliberation sa Kamara. Gayunman, tumanggi si Castro na pangunahan ang magiging desisyon ng Pangulo at sinabing ilalabas na lamang sa tamang panahon ang timeline at ang iba pang detalye nito. Matatandaang si Veloso ay nabiktima ng human trafficking at mahigit 14 na taong nakulong sa Indonesia at nakalinya sa death row dahil sa drug smuggling. Ngunit dahil sa apila ni dating Pangulong Noynoy Aquino kay dating Indonesian President Joko Widodo ay nailigtas siya sa parusang bitay. December 2024, nang iuwi sa Pilipinas si Veloso matapos siyang gawaran ng executive clemency kasunod ng diplomatic efforts ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Ideneklara namang guilty ng International Criminal Court o ICC si Mohamed Said Abdelkhani na dating leader ng Seleka Militia sa Central African Republic sa Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC, pinangasiwaan ni Said ang pambubugbog sa mga bilanggo na pinaghihinala ang taga-suporta ni dating Pangulong Francois Bozize. Hinatulan siya ng 4 counts kabilang ang persecution at torture habang hiwalay pang pagdinig ang magtatakda ng kanyang sentensya.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Inihayag ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na hindi magiging ligtas na lugar para sa mga online scam syndicate ang Cambodia. Aniya, kailangan ng mas malawak na international cooperation at real-time na pagpapalitan ng impormasyon laban sa mga cyber fraud. Samantala, sinabi ng United Nations na kailangan pang palakasin ang mga hakbang laban sa online scams at digital crimes.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 24, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:57.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na alphabet of thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong alphabet of gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng pisikal at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards, at sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagduduhan ng FEBC Radio TV.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng...
3: It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYBS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
4: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYBS.
3: 1233 DYBS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
4: Para sa amin, ang 1233 DYBS is more than just a radio station. Isa siyang trusted companion ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karatig probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYBS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYBS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan, at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged, at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYBS, then we believe we have fulfilled our mission.
3: DYBS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform? As media practitioners, how important is trust in connecting with our different sectors in the community?
4: 1233 Radio DYBS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa Hiligaynon-speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag

0: Maayong aga, Bian. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes. September 24, 2026 sa aton balitaan. Diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Liga Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.

Sa balita lokal, LGU Coronadal nakigbahin sa 2026 handog titulo para sa school sites. Coronadal gin kilala sang BJMP 12 sa pagpabaskog sang mga programa para sa pagbag-o sang kabuhi sang mga PDL. Bag-o nga school building sa Bukay Pait Elementary School formal na nga gin turnover. Pulomolok Taekwondo Jeans mag-intra sa National Championship sa Manila. 2027 LGU budget sang tampakan ginpresentar sa People's Council. Peke nga bomb threat sa itom-itom festival sa Santo Niño na tukiban ang ginhalinan. Tatlo ka road concreting projects sa Barangay Lakonon, Tiboli, padayon ang construction. Employees Day sang South Cotabato nagpasanyog sang wellness kag talento sang mga empleyado. Koordinasyon sang LGU Malungon kag Blaan Community ginapabakod. Mid-Sayap ginkilala sa Regional Nutrition Awards Green Banner Seal ikatatlo nga tuig na nga nabaton. Duha ka katapo sang 7th IB ginbawian sang kabuhi sa Ambush sa Maguindanao del Norte. Sa balita nasyonal, resolusyon nga nagasuspende sang excise tax sa LPG kerosene ginpirmahan sang DOF. Proposed 975.96 billion pesos nga budget sang DepEd para sa 2027 aprobado sa Kamara. DFA ginapangabay nga ipaiway anay tubtob 2028 ang pagpasaka sang passport fee. Sa balita, sa luwas sang pungsod, South Korean team ginpakamalaot ang Asian Games. O Asian Games organizers bangod sa ginpahayag nga kakulangan sa logistics. Siyam ginbawian sang kabuhi apat missing matapos ang pag-igo sang bagyong Dujuan sa Japan. Amerika magapatukod sang duha ka military base sa Southern kag Eastern Greenland. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.

0: Balita Lokal.
1: DXKI Balita.
2: Nakigbahin ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa 2026 handog titulo for school sites nga ginpatigayon kadungan sang selebrasyon sang 125th land anniversary sang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ginpatigayon ang pagpanagtag sang mga titulo kag sertipiko sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center Miyerkules nga adlaw. Nagtambong sa aktibidad Sanday City Mayor Erlinda Araquel kag City Vice Mayor Maria Esther 14 nga nagrepresentar kay South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez. Nagtambong man ang mga school principal sa mga bulutuan nga ginatagan sang titulo nga nagserbi isip legal nga pamatuod sang pagpanag-iya sang mga duta nga gintindugan sang eskwelahan. Pakip sa mga bulutuan nga nakabaton sang titulo ang Coronadal City Elementary School 1 kag Coronadal National Comprehensive High School. Suno sa mga opisyal, importante ang pagkabaton sang titulo sa mga school site. Agod, mapahapos ang pagplano, pagpauswag kag pagpatuman sa mga kinahanglan nga proyekto kag pasilidad para sa mga estudyante. Kilala sang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP 12 ang lokal nga gobyerno sang Coronadal bangod sa padayon sini nga pagsuporta sa mga programa nga may tinutuyo. Nga mapasanyog ang pagbag-o, rehabilitasyon kag pagpauswag sang kabuhi sang mga persons deprived of liberty o PDL. Pinatagan sang plaque of recognition si City Mayor Erlinda Araquel isip pagkilala sa dedikasyon kag kontribusyon sang syudad sang Coronadal sa mga programa sang BJMP nga nagahatag oportunidad sa mga PDL nga makatuon magbag-o kag makapreparar para sa ila pagbalik sa komunidad. Nikabahin sang pagselebrar sang 35th regional anniversary sang BJMP 12 nga ginhiwat sang Lunes. Sa BJMP 12 ang pagkilala isa ka pamatuod sang padayon nga pagbinuligay sang ahensya kag sang LGU sa pagpabaskog sang mga programa nga nagatutok sa rehabilitasyon kag pagbag-o sang kabuhi sang mga PDL. Formal na nga gin-turnover ang bag-o nga school building sang Bukay Pait Elementary School sa Tantangan. Nagtambong sa turnover ceremony Sanday Municipal Mayor Timmy Joy Torres Gonzalez, Vice Governor Arthur Pingoy kag Kapitan Pedro Rufino Jr. Kabahin sang seremonya ang pagpirma kag presentasyon sang Certificate of Turnover nga ginsundan sang ribbon cutting kag pagbisita sa bugos nga pasilidad. Ang bag-o nga school building mangin dugang nga learning space para sa mga estudyante kag magabulig sa paghatag sang masapos kag insakto nga lugar para sa pagtuon. Magarepresentar sa Banwasang Pulomulok ang Pulomulok Taekwondo Gym o PTG sa palaabuton ng Milo National Taekwondo Championships 2026 na paghahiwaton sa Oktubre 3 tubtub 4 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Nagpain sang cash allowance ang LGU Pulomulok para sa PTG Taekwondo Jeans isip suporta sa ila pagpartisipar sa pungsudnon nga kompetisyon. Suno sa LGU, kabahin ini sang ila tinguha nga suportaran ang mga lokal nga atleta kaghatagan sila kahigayunan nga mapauswag ang ila mga abilidad kag makigkompetensya sa mas taas nga level. Dako man nga kadalagan para sa PTG ang ilapag-intra sa kompetisyon. Bangod ini ang unang ation ngang isa ka taekwondo gym halin sa Pulumulok magapadala sang tiglawa sa pungsod nun nga entablado. Samtang nagpahayag sang suporta ang LGU para sa mga atleta, ila coach kag pamilya nga nagapreparar para sa kompetisyon. Ginpresentar sa pinakaunang ation sang lokal nga gobyerno sang Tampakan ang 2027 LGU budget sa atubang sang People's Council of Tampakan. Gintalakay sa presentasyon ng mga ginaduso nga programa kag pondo para sa sunod tuig. Paagi sa ordinansa nga nagatukod sang System of Partnership upod ang civil society organizations, ginpalig-on sang LGU Tampakan ang mas abri, transparent kag participatory nga pamaagi sang pagdumala. Abahin ini sang direksyon sang lokal nga gobyerno nga nagatinguha nga mapalapad ang partisipasyon sa mga CSO sa mga issue may kaangtanan sa pagdumala kag paggamit sang pondo sang banwa. Tinutuyo sang presentasyon nga mapahayag ang mga prioridad sang lokal nga gobyerno kag mahatagan sang kahigayunan ang People's Council nga makahatag sang ila suhestyon kag komento. Na delatar ang kulminasyon sang 14th Itom-Itom Festival sa Barangay Plaza sang Banwa sang Santo Niño matapos naglapta ang isa ka peke nga bomb threat nga nagpabalaka sa mga residente kag mga nagtambong sa aktibidad. Base sa report, may mensahe halin sa messenger account nga nagamit sang pangalan nga Clarkson nga nagapaandam suno pa nga may apat ka bomba nga ginbutang sa lugar. Bangod sini gilayon, ginpatigayon ang pagpauntat sa aktibidad isip tikang para sa seguridad sang publiko. Nagsugod sang investigasyon ang Santo Niño Municipal Police Station agud matukiban ang ginhalinan sang mensahe. Sa Martes natukiban kag na-locate sang mga otoridad kaupod ang Women and Children Protection Desk kag Municipal Social Welfare and Development Office ang individual nga ginsuspetsuhan nga yara sa likod sang mensahe. Nahibaloan nga ini isa ka minor de edad kag yara sa kustodiya subong sang MSWDO para sa nagakaigo nga intervention kag proseso suno sa layi. Samtang na nawagan ang kapulisan sa publiko nga mangin responsable sa paggamit sang social media kag likawan ang pagpalapnag sang hindi mayo nga mga impormasyon. Panumdom sa mga otoridad ang pagpalapnag sang peke nga hana mahimo magresulta sa kadlok, makadelatar sa mga pampubliko nga aktibidad kag magresulta sa nagakaigo nga legal nga responsibilidad. Padayon ang construction sang tatlo ka road concreting projects sa Barangay Lakonon Tiboli nga ginpatuman sang Department of Public Works and Highways o DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office. Inisaydalom sang Office of the South Cotabato 3rd Congressional District. Nakip sa mga proyekto ang road concreting halin sa Purok Riverside, pakadto sa Sitio Datal Nabong, Sitio Bakngeb, pakadto sa Sitio sa Labanog, nagsityo Bakngeb padulong sa Sitio de Mamis. Formal gin suguran ang construction sa tung Agosto 24, kag target makumpleto sa Marso 7. Suno kay Kapitan Efren Lantoy, dako nga katumanan para sa mga residente sang Lakonon ang mga proyekto nga madugay na ginahandom sang komunidad. Nagpaabot sang o nagpalabot sang pagpasalamat si Kapitan kay South Cotabato 3rd District Representative Dibutuan sa paghatag og pagsuporta sa mga proyekto nga paabot nga makabulig sa pagpaayo sang pagbiyahe kag pagsupon sa mga komunidad sa lugar. Ginpatigayon ang selebrasyon sang Employees Day sa gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga may aktibidad para sa Mayong panglawas, talento kag paghiliusa sang mga empleyado. Lakip sa mga aktibidad ang Intercluster Sports Awarding, Battle of the Bands, Mutya Kaginoo, PGSC, kag pagkilala sa mga nagmalampuson sa 2026 Weight Management Program. Suno kay Provincial Human Resource Management Officer Freda Liza Gazo, tinutuyo sang Employees Day nga mahatagan kahigayunan ang mga empleyado nga magpartisipar sa mga aktibidad nga nagapasanyog sang wellness, talent development kag camaraderie. Isa sa mga highlight nga programa ang weight management program nga nagabulig sa mga empleyado nga mapauswag ang ila lifestyle kag mapabilin ang pahimsog. Lakip sa ginkilala si Jessa Grace Montibon sang Norala District Hospital nga nakabuhin sang 32.47 kilos kag nanguna sa obese 2 category sang programa. Nagtambong man sa selebrasyon, Sunday Governor Reynaldo Tamayo Jr., Vice Governor Arthur Pingoy Jr., mga katapos ang sangguni ang panlalawigan, department heads kag mga empleyado. Ginapabakod sa mga lider sang Blaan Indigenous Cultural Community kag sang LGU Malungon ang ila koordinasyon kasunod sang pagsinapol sang Tribal Council sang Barangay Blaan kay Mayor Bong Constantino. Pinpatigayon ang pagsinapol sa opisina sang alkalde sa municipal compound kun sa diin gintalakay sa mga lider nga katutubo ang nagkalain-lain nga issue kag concern nga may kaangtanan sa ila komunidad. Tintuyo sang pagsinapol nga mapalig-on ang relasyon kag koordinasyon sang LGU kag tribal leaders agud masapos maatubang ang mga issue kag masabat ang mga kinanglan sang Blaan Indigenous Cultural Community sa barangay. Nagtambong sa pulong Sanday Barangay Blaan Indigenous Peoples Mandatory Representative Demerit Tamulon kag Barangay Blaan Tribal Chieftain Lita Corante pod ang iban pang lider sang tribo. Pagi sa padayon nga koordinasyon ginaekspektar mapalig-on pa ang pagbinuligay sang duha ka bahin sa mga hilisgutanan may kaangtanan sa kaayuhan kag interes sang Blaan community sa Malungon. Ginkilala liwat ang LGU Midsayap bangod sa mga tinguha sini nga mapabakod ang mga programa kag serbisyo para sa nutrisyon. Ini matapos nakabaton sang pila ka award sa 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony sa Coronadal. Lakip sa award nga nabaton sang munisipyo ang Third Year Green Banner Seal of Compliance Award nga nagapakita sang padayon nga pagpatuman kag pagpabakod sa mga programa kag serbisyo sa nutrisyon sang komunidad. Nakuha sang Midsaya pang ikaduhang pwesto sa Trend Award. Pagkilala sa mga tikang para sa pagpauswag sang network kag koordinasyon sa pagpatuman sang nutrition program. Ginhatag sang NC12 ang award isip pagkilala sa padayon nga tinguha sang Midsayap Nutrition Team sa pagpatuman kag pagpabakod sa mga programang pangnutrisyon. Para sa lokal nga gobyerno, ang mga pagkilala resulta sang pagbinuligay sang nutrition team kag iban pa nga katuwang sa pagpasanyog sa mas maayo nga kahimsog kag nutrisyon sa mga taga Midsayap. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka katapo sang 7th Infantry Battalion sa igo sang bala tugas ang pagpang-ambush sa madulom nga bahin sang Cotabato Davao Highway sa Barangay Ladia Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Miyerkules. Sa report sini nga Webes sang official sang 6th Infantry Division kag Police Regional Office sang Bangsamoro Autonomous Region Magkaangkas sa motorsiklo, Sanday Private First Class Jobert Labuson, 44 anyos. Private First Class John Mark Dumaging, sanggin atangan sa maarmadong motorista sa dulom nga bahin sang highway. Madasig nagpalagyo ang mga sospek, kagindilin ang duha na naigo sang bala. Kinbawian sang kabuhi, Sanday Labuson kag Dumaging sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City kung sa diin sila gindala sa mga emergency responders. Ang Battalion Command Post sang 7th IB, isa sa mga unit sang 6th Infantry Division, yara sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat. Indi malayo kung sa diin natabo ang pagpangluthang. Pabalik na kuntani sa ila detachment ang duha, halin sa merkado kung sa din ininagbakal sa mga food supplies sang natabo ang pagpangluthang. Ginakondenar sang mga local executives sa Sultan Kudarat ang insidente kag nagpromisa na magabulig sa pagkilala sa mga suspect. Agod mapasakaan sang nagakaigo nga kaso.
0: Balita Nasyonal.
2: Gin-anunsyo ni Finance Secretary Frederick Go nga ginpirmahan niya ang resolusyon para i-endorso ang pagsuspinde sang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG kag kerosene. Tungod ini sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, hugas ang tensyon sa Middle East. Ginpaathag sang Department of Finance Chief nga wala pag gina-endorso sa subong ang pagsuspinde sang excise tax sa diesel kag gasolina tungod sa madula nga kita sang gobyerno. Tungod sini ginakonsiderar ang paghatag ayuda sa mga apektado nga sektor. Aprobado na sa Kamara ang proposed 975.96 billion nga budget sang Department of Education kag attached agencies sini para sa tuig 2027. Ang nasambit nga pondo naga-representar sang 13.55% sang 7.2 trillion pesos nga national budget nga gamiton para sa learning recovery, school-based feeding, pag-recruit kag promotion sang magtutudlo, kag para sa construction, rehabilitation sa mga classrooms. Suno kay Education Secretary Sunny Angara, makabulig ang pondo sa pag-address ang safety, kag security, mental health support, kag iban pang kinahanglanon sa mga estudyante kag magtutudlo. Nagpasalig si Angara nga gamiton sa husto kag epektibo nga pamaagi ang pondo sa ahensya para sa kayuhan sa mga eskwelahan kag learners. Maagi pa sa deliberasyon sa Senado ang budget sang ahensya. Ginapangabay sang Department of Foreign Affairs o DFA nga ipaiway anay tubtob Hunyo 2028 ang plano nga pagpasaka sang passport fee agud madugangan ini sa paglunsar sang Next Generation Philippine Passport. Ginahingyo sang DFA nga hindi anay ipatuman ang ginaduso nga pagpasaka sang passport fee halin 950 kadto sa 1,500 nga ginaduso sang APO production unit para sa Enero 2027.

Sasabihin mo no ni South Korean Chief de Mission Lee Sang-hyun ang Asian Games organizers bangod sa kapaslawan sa logistics nanangin upang sa mga atleta kag ginpahayag nga dapat magpatuman sang konkreto nga pagsulundan. Agod masiguro nga hindi na maliwat ang mga problema. Suno kay Lee, naghingyo ang ila delegasyon sang meeting kaupod ang senior games officials kagluyag nila sang formal nga pagpangayo sang pasaylo. Natapos na apektuhan ang South Korean athletes sa mga issues sa transportasyon kag akomodasyon sa event sa Japan. Nibloan nga agod mabuhinan ang gastos ginakomodar sang local organizers ang mga atleta kag mga opisyal sa ginsamo ng mga hotels, temporaryo nga wooden containers kag cruise ship imbis nga magtukod sang traditional nga games village. Ginsaylo naman sang South Korea ang ila men's basketball team pakadto sa hotel bangod suno sa ila tuman ka lipot ang hiligdaan kag ginbaha pang isa sa container units sang natabo ang mabaskog nga ulan. Gin-cancelar sang men's team ang ila training session inoras antes ang ila finals batok sa Japan bangod wala nag-abot ang ila shuttle bus. Nagapati si Lee nga may dako nga negatibo nga impact sa ila players ang ini nga hitabo kagin kumpirmar nga ginbisita sila sa games sang games officials para mangayo sang pasaylo. Ginako naman ni Aichi Nagoya Asian Games Deputy Secretary General Takaki Omi na isa ka seryoso nga sala ang mix-ups apang naga-function man sang maayo ang mga accommodation kag transport arrangements. Ginbawian sang kabuhi ang siyam katawo kag nagbilin sang apat kamising ang bagyong Dujuan matapos magdala sang record nga ulan kag pagtiphag sang duta sa Kanto region sang Japan. Suno sa report, nagpalapit ang mabaskog nga bagyo sa Japan halin Lunes tubtob Martes kag nagdala sang rain clouds nga nagdugay sang pila ka oras sa Kanto lakip ang Tokyo kag Izu Islands. Na record ang pinakabaskog nga rainfall sa walo ka lugar sa Kanto lakip ang Oshima Island nga may 832 mm nga ulan sa sulod sang 48 ka oras. Nasambit nga kadamuon sang ulan sa Oshima masobra 2.4 kabes sa average rainfall para sa bulan sang September samtang ang Oshiku sa Ichihara City, Chiba naka-record sang 392.5 mm sa sulod sang 24 oras. Sa Chiba Prefecture, anom ang ginbawian sang kabuhi kag duha ang ginapangita bangod sa sagunson nga landslide. Sa Kanagawa Prefecture naman, tatlo ang ginbawian sang kabuhi kag duha pa ang missing sa Yokosuka kag Miura Cities. Sobra 600 kabalay sa China kag Kanagawa ang nakumpirmar nga nadamyos bangod sa pagbaha kag mudslide samtang nagapadayon ang search kag recovery operation sa mga apektado nga lugar. Balita. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Magapatindog ang Estados Unidos sang duha ka military base sa Southern kag Eastern Greenland sa idalom sang kasugtanan nga ginpirmahan sang United States, Greenland kag Denmark sinilang nga semana. Malinsang nagbalik siya sa White House sang Enero 2025

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansa.

nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.